0: Ήταν σε καμπά σαν άσχετο καν πάω κνάτσα κοσοκουμάνι είναι.
1: Balita, balita, Pilipinas.
2: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech, sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilar, alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech, Tire Service you can trust.
0: Balita sa kawasan na, sunod na ito sa Tire Queen, Goodyear Servitech. Labing minus, 27 katao ang namatay, niya 63 sa manangol sa usag ka sulog na hitabo kini sa Bangkok, Thailand. Matod sa mga otoridad, ang insidente na hitabo sa distrito sa Chatuchak. Kauluhan kini sa Thailand, base usab sa initial nga investigasyon, asoy usab sa mga survivor, kusog, may katap ang baga usab nga aso human na nasunog amo nga pub tungod niini daghan usab nga mga tawo misuway sa paggawas o gamay paingon nga tusluyo sa maong establishmento dool sa mga kasilyas apan mato sa opisyal ang maong pub gikataho nga wa kini fire exit. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
3: Sana ta sa football, mayabante ang England sa FIBA World Cup semifinals, humani lagi pildi ang Norway. Samtang human ang ilang makasaysayanon nga duwa, at ubangon sa England ang Argentina sa sunod nga sangka, nga nagtala og 3 goal, human gipildi ang Switzerland. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ani Azzy Linard, Simbit.
4: Sa natat sa basketball, gipamahayag ni Rich Paul ang Clutch Sports Group CEO nga dili desperado na magkaangkon pa pagbalik og kampiyonato sa LeBron James, hinungdan nga hantud karon wala pa kini nakadesisyon kung unsa nga team sa NBA ang iyang balhinan. Hinoon giklaro sa dugay nga na agent ni LeBron James nga anaa pa sa kadasig og agresibo pa kining mokombate og maayo kutob sa iyang mahimo. Si James adunay 4 ka titulo, duha dihang nagduwa pa kini sa Miami Heat, usa sa Cleveland Cavaliers o usa sa LA Lakers. Samtang sa laing bahin, may perma ang higante nga si Victor Wembanyama sa gitanya sa San Antonio Spurs nga $252 million maximum rookie scale contract extension nga mula nat pa kini og 5 ka tuig. Kini mo ikatulo og labing dako nga rookie extension contract sa kasaysayan sa NBA. Samtang dinhi sa tundapit ang Embrace and Reach International mo pasiugda og basketball exhibition game tali sa Tagbilaran City College kon TCC batok sa Soldiers US karong gabi sa Dao Covered Court sa Barangay Dao ng siyudad sa Tagbilaran. Samtang karong buntag, mupahigayon ang basketball clinic ang Soldiers US sa Poblasyon 3 Covered Court sa alas 9 sa buntag hantos alas 12 sa odto. Ang TCC Batok Soldiers US sugdan sa alas 6:30 sa gabi. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: Sa balitang artista, miapila ang aktor nga si Alfred Vargas o iyang asawa sa Department of Justice kabahin sa kasong pagbuli sa ilang anak. Kinihuman gibalibaran sa Manila City Prosecutor's Office ang ilang motion for reconsideration sa unang desisyon nga ibasura ang ilang reklamo. Sa gipagawas nga pamahayag sa magtiayon, sobra silang nadismaya sa nahimong desisyon sa piskalya.
0: Bugti sa peso, itanis dolyar o magsalapis. Kalibutan ng mga kutloa.
3: Ang US dollar sa 61 pesos o 43 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 10 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 29 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar 42 pesos o 53 centavos. Saudi riyal 16 pesos o 37 centavos. UAE dirham 16 pesos o 72 centavos. Euro 70 pesos o 9 centavos.
0: Inyo nabating balita sa Tire Queen, Goodyear Service at your first stop in first class sa Tire Service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbens, Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service at mga pulong sa kaalam.
3: Itog yan ang tibuok mong kinabuhi sa Ginoo. Salig kaniya o tabangan kaniya.
0: Mungkanto ang nagbagang balita. Karong buntaga, yun nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, Gisaligan, sa mga Bulanon, DYRD. Magsangan usap ni Sir Rayton James o kang Gilbert Tulop. Ang atong attack duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, a friend of forever.
3: O kinisigli orgulyo ang friend mo forever.
0: Labing labas ang kumpletong balita din sa DYRD Mayo Buntag.
5: DYRD Gisaligan.
0: 8 minutos pasado alas 8.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mata yun.
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on da yun?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity, tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc da yun.
1: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan kayo pari, kinadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Papila ko anabi.
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay ka makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kinid debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sa KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagmaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasali ka kung ato mo palit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Oras sa DYR ng radyo sa katawahan, alas 8:22.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser. Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Barangada ta mga kaigsunan sa itong isigutanan na karong buntaga. Let's talk about fire. Sunog mga kaigsunan mo itong isigutan. Sa imong pagbiyahe mga kaigsunan, sa kadagatan man, sa kahanginan man o sa kadalanan, importante kayo ang kaluwasan o seguridad sa itong mga sumasakay. Karon lang bag-ong mga kaigsunan, usa ka pump boat nga sakay ang mga turista, ang nasunog samtang naglawig kini paingon sa Balikasag Island sa Panglao. Ang problema ka wala kunoy fire extinguisher ang maong sakyanan. Kakuyaw ba di ay ning magbiyahe ta mga kaigsunan nga wala man lay pagpatay og kalayo? Ang mga pasahirong sakyanan mga igsuon, wala po'y mga fire extinguisher. Namatik na. Ang atong Bohol Panglao International Airport, wala'y nakastandby ng mga bombero. Nga kadaadlaw po na ay mga boat ng mga bisita padunggre sa atong lalawig ang Bulanon. Ato ko nung klarohon ni mga sano. Obligado ba yun ang mga sakyanan nga magbutang og fire extinguisher? Ang ilahang sa ilahang pagbiyahe, unsa po'y plano ka sa Bureau of Fire Protection mga kaigsuunan sa atong mga tugpahanan, kung sa atong tugpahanan din sa lalawigan sa Bohol. Sunog mga igsuon, makontrol unta nato kung doon na patay fire extinguisher. Ato kunong sesyon, unsa gyud mga palisiya ni ini, kanang mga pump boat, kanang mga panakayan sa kadagatan, kahanginan, kadalanan, required ba na sila nga dunay fire extinguisher bit-bit nila silang pagbiyahe? Uban nato karong buntaga mga kaigsuunan. Ang hepe mga kaigsunan sa provincial fire department, ang itong fire marshal mga kaigsunan nga fire superintendent Raul Bustalino. Superintendent Raul, may buntag gani mo?
1: Yes sir, good morning og sa mga tigpaminaw sa imong programa sir nga lokop sa mabot sa imong sibya. Good, may buntag ka na itong tanan.
0: Salamat kayo sir Raul. Nining panahon nga mong gihatag na to karong buntaga. Let's talk about fire. Superintendent Raul, kay karong bag-o pump boat nasunog, wa matabang kay na wi fire extinguisher. Asa kutob ang ato ang requirement for a fire extinguisher, Sir Raul? Alam natin yan na mga businesses may requirement ang yes. Fire extinguisher. Pump boat.
1: Yes sir. Yes sir, actually sir no, klaro kay na sa fire code sir nga tanan nga mga vehicles, mga establishments required din na sila kada tuig nga inspeksyonon para to situate nga naagi na sila ay first aid fire suppression equipment no, labi na anang mga bihar mga kuan mga bus ingana o diri pud sa dagat kaning mga kana tong bag-o pa lang nga nasunog sa no dito sa municipality sa Panglao waters no dito to. Klaro na sa fire code sir nga gi-require gina sila na to o pinakaminos fire extinguisher no para magamit nila in cases of emergency.
0: Okay, ato na yung

0: ano na basta kay gigamit na siya for kuan kanang commercial or kanang kuan kanang labi na lang sa mga ga engage o kanang diving activities, no? Wala tay exemption ana kay kana gagamit din sila gasolina din pronto kuan gina sila na so, masunog simbako.
1: Og mengon ka og gaway exemption tanan, appeal pod katong mga panagatan nga ga dapog pampot si Raul.
0: Yes sir, tanan sir nga dunay mga concert, dunay mga kanang gagamit og mga gasolina sa ilang makina kay mao lagi na tungod sa hazard, gi-require gyud sila nga magtiner og fire extinguisher.
1: Okay. Og wa to masunog tong maong pambot padung sa balikasag, dili makaraw ning maong issue nga why fire extinguisher. Pero wata kadungog nga ang Bureau of Fire nangusog bahin aning mga pambot na si Raul nga required gyud ni siya. Kapila man mo mag-inspection sa usa ka tuig aning atong mga pambot kun do na ba ni sila fire extinguisher?
0: Actually sir, twice a year sir nami schedule nga pag-inspection ana sir. Oh dayon. Upon renewal sa ilang mga permit to operate, kaya naam na sila yung permit to operate, padalhon ka na sila o fire extinguisher, sir?
1: Oh, kapila raman pagbitbit. Ang pangutana o ilaha para silang sakyanan ba to?
0: Muna yung kwan, sir. Muna yung ato kwan sa ato mga inspectors nga ato gina silang giskidulan o ato sa ilang mga area, sir. Nga visituit, nga naagoy mga fire extinguisher. That's why, karong panahon na po da giskwa na to gipangyusga na to labi na das panglaw naatay gitawag diha o bumbiro kapanalig sa turismo nga naagi mag rubing nga mga kwanser nga mga kwa na to mga tinugyanan sa bumbiro labi na nasa area diha sa beach area nga magserve na sila as responders just in case kung naay mga eventualities.
1: Okay, let's talk about your fire extinguisher. Daghan man na og klase, naay puwa, naay green. Nabay small, medium, large ana nga size, Sir Raul?
0: Ang pinakakuan na sir, pinakamino sir is 11 pounds sir, kanang 6 kilogram sir, kanang gamay.
1: Okay. So unsa may gi-require ani mga pambot? Unsa man pila man ka kuan 11 pounds ba na? Or unsa man na?
0: Pwede ra nang 11 pounds sir kay okay naman ang 11 pounds.
1: Okay, unsa man ang kolora? Kay murag nasayod ta nga color coding mo aning mga fire extinguisher na puwa na ay green. Unsa man ang green? Unsa man ang puwa?
0: Kanang kuan sir, kanang puwa is kuan na siya chemical based po na siya ang puwa, kanang green is para na siya sa mga kuan, para na siya sa mga kanang equipment. Pero so, kanang puwa sir, pwede na sir nga gamiton sa kanang mga kuan, mga pambot. Kanang pinaka-upos nga klase, oo.
1: So, unsa may kinakuyawag klase nila, ani? Kaning red or kaning green?
0: Actually, sir, katong green, sir, pero mahal mo itong green, sir. So, kana lang puwa siguro.
1: Ah, okay. Mahal din yung green. So, mas kuyaw din yung green. Di ay. So, kaning green, para yun sa tanan nga mga klase sa mga sunog.
0: Chemical yes, sir. Base or equipment. Green, pero mahal ka na siya. Siguro, tag 14,000 na. Kanang puwa na lang kay Brator na.
1: Nama po yung expiration ng fire extinguisher, si Raul?
0: Actually, sir, wala na expiration, oh, pero i-maintain na lang gina siya. That's why ato ginang uyugon upside down para ma-maintain ang pressure ana kay chemical mo kun ato na sir.
1: So, dili ka buto og atong uyugon, pila man ka minutes na tong uyugon na unsa man upside down?
0: Ano, mga kuan sir, mga kalima, no? Uyugon nimo kalima, turn it upside down para mahalo kanunay ang chemical. Para ang pressure sa niya, mamintig sa siya.
1: Safe rana? Dili rana mo buto siya o uyog-uyogon? Dili rata mahadlok ka na?
0: Wala rana yung problema, sir. Kanang koan, fire extinguisher.
1: Okay. So, kaning mga pambot, kaning 11 pounds lang, gamay ni mo. Pila ka sizes di ining fire extinguisher, si Raul? Small, medium, large or small and medium ra? Or small
0: na and big? Kuan, sir. Naay magdepende sa kuan, sir, sa establishment or sa area ng butangan. Naatay kuno na apo pero sa mga ina na mga pambot katulad pinakagamay katong 6 pounds.
1: Okay, so klaro na nato, no? Klaro na nato kanong mag-isugod ta bahay ga pambot nga required yun na sila. Ang dili nato klaro karon ang pagpanghingusog nga kinahanglan gyud na ani sila, no? Tingali surprise inspection.

0: inspeksyon sa mga ilahabakhang mga gipamutangan na ilang mga pambot kuna abag yun ni Sir Raul, no? Labi na ang Paonglaw Island kaya nadiha yun ang grabe nga mga turista. Tingali ka na mo ito ang panghingusgan si Raul pag-inspect aning mao mga pambot nila, no? Dili na ta maghuwat tingali panahon sa tingrin nyo nga magdaas sila og fire extinguisher kay bawba basig hinawaman ra po na silingan nya ipakita lang ninyo nya good na, no? So dapat good ang pambot mismo mo ay tanawon nato. Mao ba pud ni ang requirement sa mga pasayroan nga sakyanan, mga van, mga jeepney, are they required nga magbitbit og fire extinguisher?
1: Yes sir, required na sila sir kay inigreen yun nila sir ang mga van sir, mga bihire. Dalon ng sa nila ilang unit dito sa opisina sa Park Station together with the fire extinguisher. Katong unit mismo nila, ang van, in-inspect naman ito sa station.
0: Ang van rabaan ni si Raul o mga jeepney, mga multicab, mga tricycle, unsa man eh? Appeal pa ba ni gihapon sa required?
1: Actually, appeal gina sila sir. Kanang mga tanan nga public conveyance, appeal gina sila.
0: Okay, so tanan nga public conveyance, no? So appeal tricycle, ano eh? So,
1: yes sir.
0: Nakasuway na babutag na nasunog ng tricycle nitong syudad?
1: So far sir, murag taon-taon sa una sir diha to sir, pero wala di ko ka recall og unsa to nga year sir. Pero karon so far wala na koy nitabo nga ingana.
0: Okay. So unsa may mahimo aning fire extinguisher kung masunog ang pump boat, makaya ra ni niya maluwas ra na niya?
1: Actually sir, kaya ra na sir kaysa katong nahitabo ato gibuslutan ginya ang kuhan kay wala ang gisya kadala o fire extinguisher. Yang gibuslutan na lagi itong kasko sa iyang pambot kay para
0: busulod
1: ang tubig. Oo. Pero ang problema ato sir, may gali ito kay layo sila sa pagbuslot sa kuhan kay kaning gasolina mo kuha mo na siya, mulutaw rin na siya. So mulate. May gali kay sepro po itong mga tao ato. Pero kung magtinirtag ko ansan sir, kaning fire extinguisher sa mga pambot, kinanglan po na siya nga imo nang baluto na siya o something dili po na matayaan kay ibaw ka nga seawater,
0: okay.
1: Makataya biya na sa tangke.
0: Okay. So katong nahitabo dito sa Balikasag, nasunog to, ang makina mo ay nasunog or ang ilahang bit-bit nga?
1: Nagkuhan ang makina sir, nag-overheat. Pag-overheat sa makina, so normally, diha gina siya mapuan gito. Nailiking ang makina sir.
0: Okay. So ingon anang mga dapita unsa may angay buhaton na fire extinguisher lang or abandon the ship gyud?
1: Kung kwan sir, that's why sir naatay seminar sa mga pambot operator. Gi-require po na nato sila actually sa Panglao, ibuhat po nato sila. Tinuig nga seminar sa mga kwan sir, sa mga katong operate yun, katong botman. Naana sila ay short nga seminar, like 1 hour nga tudluan sila sa basic kung sa offag pagpatay or pagkuhan just in case nga dunay mga ingana nga sitwasyon.
0: Okay. Ay butang nato, no? Gilunod na lang ang pambot kay aron dili masunog baka aron maluwas ba na may mga life jacket ang mga pasahero, no? Pwede ra man sila mangambak. Katong giingon nimo nga ang gasolina mulatay sa dagat, unsa man ka safe kung moambak pud sa dagat ana nga ug ang gasolina pud mulatay na mas ibabaw na siya. Mudagan ra pud kadyo ana.
1: O kana sir, mao gyud bantayan sa botman o panalitan magali o wala niya ma-maintain og tarong iyang fire extinguisher. So dili mo mukuan ang fire extinguisher, dili mo pangsyon kay wa man na-maintain. So wala siya records kundi buslutan yang kasko. So kanang kuan is kuan na gina sa botman nga prostituit nga ang iyang mga nanakay sa iyang kuan nga layo pud siya sa posible nga paglutaw sa gasigang ang gasolina.
0: Okay.
1: So technical po na sir, technical.
0: Kung ang gasolina mulatay sa tubig, mapatay pa ba na sa fire extinguisher?
1: Kana sir, di na ginamukuan sir kay atong kuan kay ang kuan na is dili pa naman ni muna unta buslutan imong kasko, no? Kay last recourse naman na.
0: Okay.
1: Pero considering nga gibuslutan ni mo meaning ang imong fire extinguisher wala na mo pangsyon. So ingana.
0: Buslutan kay aron na lang masaman aron mahagbong ang makina, asaman ang buslutan aron.
1: Oh, para ang tubig. Kung ang iyang ko na to adjustment is para siguro mapalong ang kalayo, pero ang gasolina is mas gaad pa man sa tubig, sumulutaw gina siya.
0: O gibubuan to niya og tubig dagat kay nara mangkas sa dagat mapaong kaha to?
1: Dili gyapon sir,
0: dili kay gyapon.
1: Kanang tubig dili man na kanang extinguishing agent o gasolina. Pwede na po ito niya kung anon, sir. Magbasa siya o t-shirt.
0: Okay.
1: O magbasa siya t-shirt niya. Tabunan na niya.
0: Tabunan na niya. Ang asang sunog. Asa ang nasunog.
1: Oo. Oh, katong porsyon nga na kuhan. Pwede na naging aktual ito, buhaton.
0: Oo. Oh, naratol tingali. What's your teleseminar? Or dako lang yung kayo ang kayo nga di na maapas o inadtuon pa?
1: Yes, sir. Depende ito sa iyong judgment ato, no, atong kaima. Kaya basing naratol dito siya nga na.
0: So, kung mag-isgot ang sunog, no, dili lang tingali sa pambot, panakayan. Kung ang atong, arundi, o kung dita maratol, ang ato talihin mo una na, maura yun na magbasa, taghabol, tuwalya, sa atong itabon na ng nagsunog, payitan ka ng kuan, mga gasol, mga sulin. Pwede ba nagbasa?
1: Kanang sa gasol, sir, usually, naanay siya ay mga leaking-leaking, ingana, no?
0: Okay.
1: So, actually, pinakakuan na is kanto, katong magbasa o t-shirt or tuwalya, imong ikuan dito, itapon ni mo.
0: Yeah, human, paungon ni mo.
1: Oo, oh, pagungon ni mo itong regulator.
0: Aron, di na mo, di na mo dagan itong kuan, no? Gas, no?
1: So, importante ning presence of mind, sir.
0: Oh, okay. So, dili tamangita og tubig, kaya aron atong isablig, kaya posible dili na makapawang. Mangita, taghabol, tuwalya, atong bason, itabon sa nasunog. Muna tili kinasayunan nga himoon.
1: Oo, muna yung pinaka-kuan, sir, direct nga practical nga himuon ni mo, kaya nga na sitwasyon.
0: Kaya nga itong huna-huna, basta gali sunog, dagan na mangita ang tagtubig.
1: Wag yun na yung pinakakuhan. Ang tubig, dili na siya makapaw kung mga hinana nga klase nga kalayo. Labi na kung oil, nga na, gasolina, dili na siya.
0: So, ang ato, ani, sakto ba ni nga ito, ani si Raul, nga, og na sunog, una na itong pangitaon, tuwalya, habol, baso na ito. Itabo na ito sa sunog.
1: Pero, kung electrical po, ang kuhan, ang kosa kuhan, di, katong kuhan kay katong
0: tubig
1: plangga mo imong ikuhan siya, katong breaker imong i-off.
0: Ang off breaker may una ni mong
1: okay, kasi makurintihan ni nung ka.
0: Ah, aron dita makurintihan, no? Pwede, no? Kay mudagan ta sa breaker atong paungon. Okay, listen po.
1: So, pwede yun, sir, sound judgment, kina?
0: Porke nahanglan ni kanunay pahimangno, no? Munang malipay ta nga dunay yung fire drill, aron to keep reminding the people, no, nga mauni ang ibuhat. Presence of mind importante kay na si Raul.
1: Importante na, sir, dili pwede og magpa kuan.
0: Og naay magpakabana nga mga pasahero, makakita sila silang isakyan nga van or pampot nga wa jud may fire extinguisher. Pwede ba na sila mo report sa awtoridad unsa may ilang buhat, no? Nang oy, wa kay fire extinguisher, masunog niya ta ani.
1: Pwede na kayo, sir. Oh, ilang i-take note na kung say number sa kuhan, i-report nila.
0: Oh. Asa mas lang mo report? Sa police or sa Bureau of Fire?
1: Sa BIP, sir. Kay amo man ang trabaho, sir.
0: Ah, adto sila sa kinaduulan nga kuhan.
1: Nagnamatik na.
0: Nakasakay sila bag pump boat, nakasakay sila V-hire. Nagunta mo na i-fire sa English, sir. Rory mo overheat, long distance labaya ng travel, basig mo overheat ng sakinan, wadda mo ipangpaong.
1: At least, sir, matik note na po kung sa'y number sa kuhan para at least nga makuha na mo, makul up pa na mong atensyon sa operator.
0: Let's talk about the penalty for violating that fire code, Sir Raul. Pilak hapon ang penalty aning maong mga sakyanan nga dili mag-musunod aning maong regulasyon nga magbit-bit og fire extinguisher sa ilahang sakyanan.
1: Naatay penalty na, sir, no? Di lang ko kayo kakuhan, sir, kay naay katong amount ato, sir, di kayo ko ka kuan sa amount ato sa fire code. Pero for sure, naani siya ay penalty, sir. Kay hazard man ko na, sir.
0: Okay. Sa ato ang mga inventory, no? Sa atong pag-profile diha sa Panglao, pila ka percent ang mga pump boat operators ana bakaha or pump boats nga nagbit-bit og fire extinguisher? Nabatay data ana.
1: Kuan, sir. Naagi na sila tanan, sir, pero mauli na sa actual lagi, nakahibawag mo sila ana nga ang mga fire extinguisher kanang prone gina siya nga matayan, so wata kay banlo og ila ba nang gikarga or wala ba inga na bitaw. Pero so, sa mga 100% naagi na sila kay required man na sila sa ilang permit o permit, sir.
0: Sa permitting way problema pag-renew, but as to actual og ila bang gidana naaba sa ilang sakyanan, mao nay dakong mao nay dakong trabaho uno na to ana pagkaron ngay nasunog naman ang balikasag tingali mag double time ta sa pag-inspect ana si Raul anang mga sakyanan ana karon.
1: Actually sir, naami gilans karon sir, ilans karong July 29 kaning gitawag o bombero kapanalig sa turismo.
0: Ah,
1: so,
0: okay.
1: So naagitay mga kuan highly trained nga mga kuan sir nga mga special rescue force personnel o mga medics nga i-deploy na diya sa Aluna area sir from okay. Time to time mag-roving sila sir, mag-roving.
0: Rescue comes when there is an doon na incidente nga sunog, no? Pero ang ato ani kana bang pagsunod sa balaod si Raul nga magbitbit sila og fire extinguisher. Kutob rata sa pag-renew adto ra nato tan-awon. What the moy effort nga to inspect sa ilahang mga docking area kun naa baghag yun sila yung mga fire extinguisher. Tingali kana usap na sa pahingus ganato other than gawas kinta anang maggama ta og grupo nga mo mga responders, no? Okay man kaayo ng mga responders. Pero okay po itong tanawon yun o nang bit-bit ba yun din sila o fire extinguisher?
1: Actually, sir, appeal na sa trabaho, sir, sa i-deploy po na ito ng mga personnel, sir.
0: Mayo,
1: dili
0: mayo.
1: Lang, dili lang medic, sir, o dili lang rescue responder sila, sir, kung dili appeal na sa ilang trabaho, sir, na tanawon rito.
0: Tingali, ato pong aghaton ang mga turista, appeal po na sa panawagan, nga check your pump boat o doon na ba yung fire extinguisher. Before you go on board, si Raul.
1: Yes, sir.
0: Please hold your line. Dunay mo interact sa atong discussion sa kahanginan karong buntaga si Raul. Hello, mayong buntag, Mr. Caller.
2: Hello, good morning, guys.
0: Mayong buntag.
2: Kabahin na lang yung topic. So,
0: required
2: na sa sakyanan lang, dili na ma-restore si LTO buhay para sa investor. Requirements aside sa inspeksyon ng sakyanan ano pa pressure niya anong pambot po di maristro sa marina o buhay fire extinguisher pressure sila o pari na maristro niya sa bahay God, malabo ng fire extinguisher na matagbay o palit ng fire extinguisher kaya mahal man di man parihag sitwasyon ng mga naidato naimedial dato na ipinapublihan now ang pinaka-easy siguro sa ari sa bahay. Ang tanang bahay, imposible mag-dili makapalit ang air hose kayo. Buo sila sa tanong, mamanuwa sila. Anang dapita, kung sila ipo sa ilang matagbay, it need to require ang pusit sa matagbay na iatubangan pusit na koy, kwan, pusit sa luyo sa bahay. Kung pusit, dapat treated para sa agos. Kaya yung naisunog, while cooling sa fire, masupirma ng taga-fire ng mga botrikso, maka initiate ng tagbayo o sirit o tuwot. Kuhan, iyang sunog sa bahay. At tutong ka, sir, i-off yun una ng black army curiosity.
0: Okay.
2: Salamat,
0: Mr. Caller, kaya imong signal, bro, kaya po mayo. Salamat kayo. Salamat. Yes, Sir Bustalino. Karang mga fire extinguisher sa bahay, no? How compliant ang atong mga tao ni anak karong panahon na matud pastong cooler mahal yun na, no? Tanan ba pila ka percent ka ang dunay fire extinguisher sa atong mga panimalay?
1: Actually, sir, sa mga private residences, sir, dili kita maka ang ato sir is recommendatory gyud sir kay kanang dili bitawg mo bukandak o rutinary inspection nila kadi man na sila business establishment.
0: Okay. Only so, business establishments ang required og i-inspect yun na to. Pero mga residential areas, recommend lang tao. Dili yun sila required.
1: Yes, sir. Dili sila required, sir. Pero ang mong gipahingusgan mo, sir, naaman may uplan ligtas na pamayanan sa barangay level, sir.
0: Mm-hmm.
1: Dito na mong gipahingusgan, sir, kanang mga barangay assembly, naapod may mga eskwelahan nga regular na mo nga gikandakan og mga seminar sir nga emphasize kita mo sir nga kung mahimo tanang mga private residences nga na magtinder mo fire extinguisher kay para man sa inyong safety. Ingana kita, sir.
0: Kanang engagement nato sa tong komunidad o sa mga eskulahan, apil ba niya na ang demonstration how to use the fire extinguisher, Sir Raul?
1: Yes, sir. Apil na, sir. Apil na, sir. Dili pwede nga mawala na. Kay basic na nga tanang information drive na mo.
0: Labi na ng mga kasagaran man to, mga katabang mo ay mabilin sa bahay. Oh, dapat kana sila duna na sila practical trabahoon anang fire extinguisher pa gamiton gyud sila pa sirhon pa abrihon anang fire extinguisher. Apil ba na sa atong mga liho karon?
1: Yes sir, actually sir, apil na sir nya nagalitay subsob nga pag-organize sa mga volunteer fire brigade sa kabalanggayan sir. Kay required bago na to sir nga kada barangay naatay mga volunteer fire brigade, community fire auxiliary group o naputay gipang assign nga bumbero sa barangay sir, naay mga bumbero sa barangay.
0: Umingon tag bumbero sa barangay, doon na po sila ilang kagalingon nga fire truck? Fire hydrant? Sir,
1: sila mo'y focal person sir dito, sila mo'y mag mo-appear sa barangay from time to time kung sa'y mga concern, kung sila'y mo schedule po dito sir kung sa'y angayan nga mga training or information dissemination nga dapat among ipadangat dito sir sa maong barangay niya na.
0: Okay, nindot na no, awareness og at the same time kanang kahibaw sa paggamit niini mo na importante sa nga tanan. Pero lagi, kasagarang mahitabo kana bitaw nga tungod kay way sunog na hitabo mura kumpensa rata. Unya wa puy mga inspection baka ha mura kumpensa rata. So pagkakaron unsa may mga immediate nato nga gihimo in reaction to da sunog sa balikasag sa pampot na Sir Raul. Tanang mga pampot nato dito gisuhit ba gyud nato karong panahon na kun do na bay mga fire extinguisher?
1: Yes sir, doon natin yung guidance sa HP sa Panglaw sir no, nga schedulan ginala o tanaw ang tanan nga mga random ang tanan nga mga nakaparking nga pambot diya sa Aluna area sir.
0: Dapat no fire extinguisher, no sale. Diligid pa kung anon.
1: Yes
0: it's
1: sir.
0: A violation.
1: Gakoordinate mi sa taga Marina sir o taga Coast Guard para kwansad kanang naapod sila ikuan dito kay apil po na sa regulation nila actually.
0: Okay, ugwa to masunog murag dili makaraw ng bahin og fire extinguisher si Raul no. So usahay makaingon ta. Oy, salamat sa sunog kay murag nakamata ta. Nga importante day kaayo ng fire extinguisher no. Hinaot punta do na batay mga kuan, do na batay mga target nga himuunon diha sa Panglaw nga within the next months kinahanglan tanan inspected na tanan compliant na. Do we have any specific timetable sa pagkabuot nato anang maong deliverables nato o result si Raul?
1: Actually sir, gitagaan nato og 2 months ang atong power station sa Panglaw sir nga magandak og subsob nga kuan pag inspection aning mga kuan dito pambot sir. Ma commercial siya o ma private nga mga pambot?
0: Tinuod no, kay naghan kay mga dili lang kay mga turista pero ibaw ka gamay kasi ka sa turismo diha sa Panglaw usahay dako nang epekto no sa kanabang tourist arrivals labi na karon nga 59% down na dai mga panghitabo nga sama ni ana basin og ma picture out sa mga turista sa gawas sa Bohol nga it's not safe to travel in Bohol masunog man dai ta ning dapita kay wa jud mo mga fire extinguisher. So that's very important move si Raul na to karon to see to it no nga secure ang atong mga pasahero sa ato ang mga panakayan pang dagat diya sa maong island si Raul.
1: Yes sir.
0: Okay, karong panahon na dili ron fire prevention month pero nagpanghitabo paghihapon ang sunog si Raul, ako kang tagaan sa kahigayunan no mupahimangno sa atong mga katawan unsay ang ayong buhaton aron iwas sunog ang atong mga bulanon. Go ahead si Raul.
1: Yes sir, thank you sa panahon sir no, gihatag nimo sa opisina sa kabibiruan sa Bohol. Pahimangno ato sa atong katawhan nga bulanon nga magbintayon gihapon ta no, atong sundon ang mga dagda nga gi practice nato kanunay labi na sa barangay level. Coordinate kita kanunay sa atong mga kabibiruan no. Dayon og dunay mga demonstration sa fire extinguisher diha sa mga kabarangayan. Tanawa po ninyo o gusawan nyo na pag-demonstrate kay dako kayo nagamit si Mako o mag-dinanghag ta o mag-tinamhang ta sa atong mga kaptangan sa atong panimalay. So, ihangyo po na ho nga katong mga wapay pre-extinguisher po, kung mahimo, mas mahi siguro o mag-tinir po sa inyong tagsa-tagsa ka mga establishment, residences, o even kani mga pambot na to nga naghatag o mga commercial nga mga activities, no? Diha labi na diha sa Panglao, inanglan nga magtinder na ta kay para po na sa 50 sa atong mga turista, mga local, o labi na pa rin tourist nga mo-enjoy sa beauty sa atong island diha sa Panglao. So, magtinabang nga lang tano kay dili lang po ni kakuhan gid sa tinugyanan sa bumbiro, dili sa Bohol, kundi dili ato gining kakuhan kay ang sunom, walay pilion, no? Walay pilion. Pero rest assured, kami mga bumbiro din sa Bohol, naami karon ay 24/7, no? Open ang among line just in case na yung mga problema sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga komunidad. Salamat, sir.
0: Salamat kayo, Raul Bustalino, ang Fire Marshal din sa itong lalawigang Bulanan. Thank you so much. May buntag ka nimo.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: Ang Fire Marshal, mga kaigsunan sa Bureau of Fire Province of Bohol, si Superintendent Raul Bustalino. Okay, aron ita masunog mga kaigsunan, mo na iyangay na tong buhaton, no? Magbantay kay labi na karong panahon na nga halos dali ra kay ning mga disgrasya mga kaigsunan, no? Kanang malimot ka og off sa imuhang kwando, kanang imuhang gasol or sulay, no? Kanang LPG nimo. O peligro na pud kaayo, no? O niya kanang duog kag imong kandila ka duol sa kortina. Inig sapdas hangin ang kortina mo. Mulupad nga to sa kandila, no? So, bijaan, limtano na labadya mo ng mga tao ron tungod kayo na daot na tila nitong utok tungod na ng ato ang mga social media, mga kaigsunan, nga kapukos na kung nag-swipe-swipe dito sa cellphone, ha? Marag limtano na ta. O, watakay ba, agduna di ay gasiga pa din itong LPG o guban pa, no? So, muna mga kaigsunan, magbidantayon aron na dili ta mahitumpawak sa kadautan dinhi sa atong pagpuyo nining salimuot nga kalibutan. 59 minuto sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sa atong pagbalik mga kaigsunan, atong dawato na inyong mga huna-huna o guban pa samtang ato pong istoryahan mga igsuon. Ug naunsara ang impeachment trial batok ni BP Sara, sayang kapat nga adlaw mga kaigsunan. Unsa may drama kang nahitabo ato, di ba? Boring ba ang maong hearing atong paminahon? Kining tanan, ato ning isgutan. Inigpalik na to, humanin ng pipila, kapahinom-dom. Stand by.

0: Lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Takot yung pena mawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
3: Balisama na ang isip.
4: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
3: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
5: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
3: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
6: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
10: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
14: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Vina, duha sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagan.
8: Uy, what the?
9: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart ug sa bulsa.

0: drink responsibly.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
8: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.

0: Ilong ranger?
1: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhan, moringa, neem, guilabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
10: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
9: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
10: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
11: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol.
11: Kasaligan mo.
13: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.

0: Balik ta sa tong tulumanon ninyong alagad ng adlaw Martes mga higa lapit sa 14, duna na kita 14 minutos suma na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Mga reaction sa mga nagpaminaw karong buntag sa atong giisgutan. Kaysa opisina, ato sang basahon. Okay. Sir Tibbs, as lang kung naghisgot man mo og fire extinguisher sa sakyanan, rabana og sa pump boat, unsa kaha sa kada household required ba na sa kabalayanan? Kaysa opisina, required man kay sure ko sa mga kabalayanan daghang walay fire extinguisher. Dili required, no? Sa mga kabalayanan. Kanturang mga business establishments. They are encouraged nga na, ah. Dili gyud na ingon og required nga susihon gyud og naa ba. Kung inspection karon naa, pero paglarga nawa na ang fire extinguisher for be dali. Dili lang sa Panglaw Tibbs, tanan sa pump boat labi na kadto naa sa Bohol or province wide, no? No fire extinguisher policy, no tinuod na, no? No fire, no sale, no? Kaya ron good ma safety sa ato ang mga katawhan, mga kaigsoonan, mga sumasakay, no? Labi na karon nga na nakasuway na jutag na pump boat na sunog, ha? Sunog sige mtang kadungog na doog na sunog ang pispan ni mga sa to mga na mga binuang bitaw. Nasunog ang pispan ni Pakundo. O, masunog ba din ang pispan? O, mulatay man din ang kuano, no? Mulatay ng fuel anang tubig. Kay gaan man na tubig, bugat man mo na nga mo pararago po nag-uwil og tubig dito, di ba? Mag-ibabaw mo ng uwil, gaan, no? So, nagtua dito, mo na nga masunog. Arita mga kaigsunan, mag-isgot kabahin sa ikaupat nga adlaw sa impeachment batok ni BP Sara. Sa ikaupat nga adlaw mga igsuon sa mga impeachment kagahapon, gisaway ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cis Escudero ang testigo sa prosecution nga si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok tungod sa typo sa pizza sa affidavit o gasampuy na sa nahitabo kagahapon sa impeachment trial. Katuuhan ka si Attorney Lotok sa iyang typographical error? Wa magatugma mga kaigsunan. Oy, sayop na sa pag-type. Mawra yung giingon. Sayop na sa pag-type. No, naman po yung mga ingon anak na sayop sa pag-type. Pero muraman og isod po katuuhan mga igsuon. Pero sige lang, ato ko nung paminawon, kading report, kabahin ining, maong typographical error sa maong affidavit mga kaigsuonan, sa maong testigo sa prosecution nga si Attorney Jeremy Lotok. Ato sa paminawon ng report, gikan sa kauluhan.
1: Na media personalities.
2: Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung sabina?
1: Hindi po.
2: The sabina or the affidavit?
3: Dalawa yan eh.
2: What are you looking at, Attorney Lotok?
1: Sabina, Your Honor.
2: So the sabina is dated November 6.
3: Okay. And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over.
1: Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November 6.
2: Your affidavit says November 6.
1: Pero patingin ako.
3: Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati yung amended, carried over din. Yung first draft na rin-eject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Pirmado ninyo eh.
2: Page 6, counsel. Paragraph 14 of his affidavit of investigation.
1: Yes, Your Honor, it's November 6, 2024 ang nakasulat dyan.
2: So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan?
1: I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024.
2: Anyway, okay. Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates of either the subpoena and or the affidavit.
3: Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6?
1: Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyo namin sa media personalities.
3: Dapat magkakapareho.
0: Okay, typographical error, mga kaigsunan. Mauni giingon na ito, mga higala. It's not what you know. It is what you can prove in court, no? Kaya ang korte, mga kaigsunan, makakita na sila o mura o discrepancy sa presentation sa imuhang ebidensya. Magduda na. Oh. Ang duda, mga kaigsunan, mga higala, mauni makaingon nga ma-dismiss ba o unsa ba, no? O criminal pa ni mga kaigsunan, dapat beyond reasonable doubt. Pero kani kay politika man ng mga naadining mga huwes, with all doubts pwede. Ah? With all doubts, mga kaigsunan. Ah, pero criminal, kana yung dili, kaduda-duda. No? So, presentation of evidence, mga kaigsunan, og dili magkadimao, besan pagsakto ka sa imuhang nahibawaan, dunay mga balintuwang diha nga presentasyon nimo, pwede na mo'y makaingon. Muna'y atong kanunay giingon, aray dapita mga higala, it's not what you know. Unsa imong nahibawaan, kundili unsa imong ikaprobar sa korte. Kung katuuhan ba ng imong ebidensya, nakita ka do, nga dunay gipusil, patay. Witness ka, kaya nakakita ka. Kita do ka, tinuod yung dunay gipusil. Pero pag doon po nimo dito as witness, wa magkadimao ang imong istorya. Ha? Kaya usahay do, maratol man ka do. Labi nag naibugado nga na yung bamakugyag tingog, tuyoon po na, gulat-gulat sa witness ba? Maratol ka. Giunsa man nimo, ningong ka, nagkakita ka nga gipusil. Unsa may purma sa pusil. Unsa color, ito man to. Pagkalain na pong laing round of kuan, mura man to brown nga na, lipat na. Posible nga di nakakatuhan. Itom na brown, ganong nakaingon, pilay distansya nimo sa maong panghitabo, ngaingon kag nakakita ka. Mingon kag napo ka metros. Pag napo ka metros, mga kaigsunan, basin og ang imong pananawa na, murag dili na maklaro nimo unsa nang gigamit ng armas na, di ba? Anyway, mga example ra guna mga kaigsunan og kaning mga abogado kun sa ilahang mga diskarte aning mga hiring-hiring ba. O karon ang ilahang gitripingan, typographical error. Sunod so, dunay discrepancy sa pizza. Basiguro o copy paste ra ni mga kaigsunan, no? Posible po nga tungod sa ilang pagdali-dali, nagkabali. Tungod sa ilaha bakahang lihok sa NBI, mga kaigsunan, nga tingali, gimanduan nila, kasi gamando nila dito. Hala, gamanan nyo mga bila-bila, gamanan nyo na niya. Nagkabali-bali, mga kaigsunan. Okay, nagdali man. Pero daghan mo guni sa mga office nga trabaho, mga kaigsunan, kasagaran, mahitabo ning mga ingon ani kasagaran. Para pananglitan. Ako do, biktima ko ng typographical error do. Kami sa sanggo ni ang bayan sa Luway, gapadami o communication sa PPA, tagbilaran. Hingtubag ang PPA manager. So, gibutang tungan ako dito. Honorable, Tiburcio Bulisa Jr., sanggo niya, pak, butang. Imbis nga ibutang Jer Mr. Bulisir, ang gibutang kay Jer Mr. Antonina. Antonina, may... Sa ato pa, katong ilahang gikupyahan Antonina to primero, wa nila ma-erase, wa nila maalis de o kung tempado, kinsa man yung Antonina doha nga. Ako may gibutang dari adrisi, unya, dear Mr. Antonina, may giba. Dear Mr. Antonina. So, klaro kayo mga higala nga, gikag computer to siya, wa ma-erase ba? Wa mapulihi. Dapat, dear Mr. Bolisir, iswa tila dito. Dear Mr. Antonina. Sa ato pa, katong naano to silahang file. Ilalang ipang usob ang mga pizza, mga ngan. Basin og maupo ng NBI, basin wa mausob ang pizza ba? Ha? Okay, nagdali-dali, nagkabali mga kaigsuunan. Will it weaken mga kaigsuunan sa ebidensya sa prosecution? Ano ang say niyo, mga kababayan na Pilipino? Unsa ka po dang inyo hang take diha mga kaigsuunan sa maong okay, dunay mga mensahe ang atong mga bulanon. Mas nindot pa ang Maray-Maray Don Carlos Bukidnon Airport. Oy, nindot ko no. Mas nindot pa ang Maray-Maray Carlos Bukidnon Airport ikumpara anang Panglao International Airport. Adi ko kasumpay nimo ani migo. Kuha ko kanha ana pero basen po no nindot no. Ha? Nganong dindot man, unsa may naa dito nga wa dire sa ato ang airport aron atong i develop po ning atong airport na aron na dili na ni maingon nga buitis man ido nindot ni siya ro po dili kasabot ang mga judges og mga truth sa pagpanghulga. Clarex man kay nakita og nadungog man worldwide. Tinuod bitaw. Kinahanglan pa adyuhon pa baglalis ng pamahayag ni pero niingon si kuando no? Niingon si attorney batos ni Sara nga sa so yung statement nga wa sa gihimong pagpanghulga si Sara Duterte no? Sige. Na statement na do pangitaan na atong paminawon sa ding atong mga katawhan nga may padayag pud sa ilang hunahuna karong buntaga Dodong Jetro Manilius Redulia may buntag kanimo ni Lydia W. Arat diha sa bahi salamat Dors Kaluyong to ang suking tipaminaw das Corelia salamat Florami Usaraga Besa always watching diha sa asa nang imo Florami Kentucky Alejandro Quezon good morning Sir Tibbs. Galutok ra ang mata ni Atty. Taipo. Lisod gyud basta planted di magkadimaot tinood. Oh. Kung planted ang ebidensya, maglisod kag dili ka abtik ana. Di gyud magka sipyat yo ka. Oh. Sipyat yo ka di gyud magkadimaot do, ha? Oh, panalitan. Ah, dili ta moingon og planted, pero nay mga example pod ana panalitan. Katong 18 Marines, ha? Primero nilang testigo apil si Loren Ligarda nga nakadawat og malita. Unya karon kahingbali man si Loren Ligarda sa mga nilang grupong kaitano nga tuwa dito si Marcolita o gang 18 Marines. Ani ingon na po 18 Marines, aw nasayop da eme. Typographical ting halipod to. Kaya ilah manggisuat sa ilang affidavit nga apel si Loren Ligarda. Ha? Nga nakadawat og malita. Nga karon nga si Loren hintabok na spikas na kauban na nilang Marcolita, miingon ang 18 Marines, aw nasayop me, dili day apel si Loren Ligarda. Aw mo, ito'y typographical error. Basig parihar po ito aning pizza mga kaigsunan. Di ba? Naagyod basta, matod pa sa itong texter, basta gani planted, di yun magkadimao. Tingali po na. Basin po itong planted po tingali itong kamarkulita at itong 18 Marines. Nga, labi-labi na po magmutumbo kag usa ka senador, i-appeal ni mo, mingong kag nasayop ka, tayo liso dyan mo na tuuhan do, ha? Imuhang giakusar ang usa ka senador. Diyan karon imo rang bakwion nga dili tinuod no. Oh, lisod jang unang mo ako sarta, ha? Nga wanjo kay wapon mo kiha si Loren Ligarda no. Isa tang gikiha po tong 18 Marines kay nga nagu sa ebidensya miingon ko oi nasayop me, ha? Oh, mo po ning kalutok oi, matod pa sa tisa galutok lang mata ning attorney lutok ay. Oh, matod pa sa to ang texter dire, malditohan ning atong mga texter mga igsoon, ha? Si Morris John Vargas mayong buntag Sir Tibbs. Oh. Mayang buntag ka ni mo, Maurice, si Dodong Plaza. Mayang buntag ni mo diha. Mandar na po siguro utok banana queue. Oh. Banana queue lagi. Matay sudag yun yung banana queue. Ha? Ayaw ismuli ng banana queue, Dodong. Ha? Kay, kuan ba yan ng banana queue? Ha? Lami ba yan na? Ha? Doki Pon, mayang buntag sa tanan. Mayang buntag ka ni mo, Doki. Si Lito Maghinay, good morning, Vice Mayor Bong. Idol shout out. Ko ni Vilma ug Eliseo Ejera sa Corelia, Joel Humamil sa Tamlot sa Binting, Elina Maghinay sa Achawa compound mayong buntag. Okay. Salamat kaayo Doors, ha. Shout out to Rudel Malanog Valley in Anislag, Corelia from Doors. Okay. Sabog lagi ko no. ala sige sabog ko nung shabu dito gini si Alejandro Quezon splice manggod ang video wa i-appeal ang hinungdan nga no nakapanghulga si VP wa ma-appeal ang hinungdan no? So the reason why VP Sara nang hulga is important no para sa uban importante no mao man ang giingon nila tungod kay nang hulga si Sara himbaw siya pagpanghulga ang pangutana. Sakto ba? Muna'y tanawon sa korte, no? Is that justified, mga kaigsunan, tungod kay gihulga ka, manghulga sa ga? Oh, kay mauman ni ang giingon nila, nga nahimo to ni Sara tungod kay gihulga siya. So, may bawas po siya pagpanghulga. Ah. Ang pangutana, hulga to hulga, legal ba? As Vice President, okay ba? Si Aquaman, maayo kay brown out ra imuha ako a kay na naglagot ko tanaw sa unsa man ni do ha lahi man ang imo ako man clear sa barbecue. Okay, hala sige. Si Betty Matika humawid mang buntag watching from Poblacion 3. Oh, salamat kayo Ma'am Betts. Trubuhi ko one sa ICM. Oh, tempa ha. Okay. Good morning. Mauna ni balik-balik na ni yahang galutok lagi. Ayaw hilabti na attorney lutok ninyo ha. Lami bito ng barbecue na aksidente lunod bangka tungod sa barbecue. Hoy! Purbida ng barbecue makapalunod ay nagbangka. Adong ha? Sige. Atong basahon ang uban pa ninyong mga text, mga kaigsunan. Oras na to. 30 minutos. Humana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Tama gyud kaayo mga pamahayag ni Lito at Yensa. Sa mga propaganda sa admin karon. Tama kaayo ha. Sir Bong, wala manggod na ilahang investigation, palpak manggod na. Palpak na scripted kaklaro nga ngano nang hulga kay siya man ag una gihulga, mauna revenge ra nang iya kasara. Sige, i-establish na to nga nang hulga siya tungod kay gihulga siya. Ang pangutana, sakto ba? Nga mubawas kag pangmanghulga. Sakto ba na mga kaigsuunan? So, tunod na. Ang sayop, gisulbad og laing sayop. Kang pagpanghulga, kainaan naman na mga kaigsuunan, grave threat na may balaod na to ana. Ang pangutana, tablaran ko na kay agipusil man ko, dihimpusil po kugbaos. Pwede ba na? Gisagpa man ko, sagpa po kugbaos. Mao ba na mga kaigsunan ang ato ang balaod? Di kumingog mao, pero iya na sa korte to decide. No? Kung tagaan ba gibugato ng maong argumento ha? Ha? Tungod kay gihulga, nang hulga pod. Ha? Galutok ang mata sa witness liwat sa iyang apelyido. Gausik-usik lang og kwarta sa gobyerno ang gasto unya ang flood control. Wala na hisgote. Purbida lagi. Suko na ning taong bayan. Ha? Good morning, Vice. Mas bugat ang pagpapiriso ni PBBM kay Tatay Digong sa ICC nga walay due process kidnapping. Ang panghulga ni BP Sara kay bangag freedom of expression. So, muna'y nagkadaiyang mga huna-huna freedom of expression mga kaigsuunan.

Parking. Everything is controlled by government, mga kaigsunan. Ang di makontrol sa gobyerno ang huna-huna ra sa tao. Pero ang iyang ibungat sa iyang baba, ang iyang himuon sa iyang mga kamot o tiil, mga kaigsunan, iyang himuon sa iyang mata, pwede ka makasuhan, anak. Mao na iklaro sa gobyerno, bisag asa kang napita, mga kaigsunan. Adto ka sa Musliman, adto ka sa Iran. Mao nang nang-rebuild ditong mga babae dito kay bawal nila nga mag-jeans, ha? Kanang kuan. Dapat bukot yod. No? Ilaha mo po ng balao dito. Kanang magbukot yod. No? So everything is controlled by government, mga kaigsuunan. Kung may kontag freedom of speech, asa ka kutub po na. Kung magyaw-yaw ka, munang doon na bitaw mga oral defamation, doon ay libel, nga mga kaso, mga balaod, mga kaigsuunan. Nagpasabot na kontrolado sa gobyerno, ang lihok sa tao. No? So ang pangutana, katong pagpanghulga ni Sara, sayop ba to? Maunay tanawon sa korte. It's not about the reason, it's about doing it, mga kaigsunan. No? Kay tanan nga gihimo ni mo, doon na may rason. Panalitan. Gisumbag ka. Napungot kay ka, gipareglahan ka. So, nanimaos ka. Imong gidunggab. Iniuli ka, gakuha ko sila imong gidunggab. Pwede ba na to ingnon? Nahimo lang niya to tungod kay gisumbag siya guna. Pwede ba na to na ingnon? Mga kaigsunan. So, ang usa ka sayop, gitubag og laing sayop. Kay naaman sa itong balaod, mga higala. No? Okay. Si BBM, balikan na sa kidnap PRRD. Tsuna Mission, good morning, Vice. Mangutana, unta ko plitihan aring mangga nga tricycle. Pasayroan aring among barangay ang plitihan 15 bisan estudyante o mga bata. Ila man sigurong nang buot-buot nga tag 15. Murag doon na labat tila bagong tukio nila karong palis, ha, Tsuna, no? Atong huwat-huwatala ni Tsuna. Kaya murag doon ay giluto nga bagong ordinansa ang ato ang syudad kabayan sa plitihan. No? O siguro karong palis ganit tingali, ilahang isigutan na ni. Basig mo buto na ning balita abaka unya og maog unsa na yung katikaran kabahin ni ining maong nga plitihan. Nicanor Santos Abilardo, shout out to Luciano Aranita in Dawis from Dorscal Luyong. Jean Evans, good morning Sir Tibbs, watching here at our office Asia Link Finance Corporation. Kinsay magprinda magprinda og CR? ORCR, dahil gamiton ka na kung magprindag CR, mahimo ko iprinda ng CR, no? Bulbida, magprindag CR, ha? Kung si Digong EJK, si BBM kidnapping PRRD, mao lagi, sa una, pulos krimen, ha? Kidnapping, matod pa, mga kaigsunan tong gihimo. Sa paghipos ni Tatay Digong, gida dito sa dahig uban sa pulis sa Interpol, mga igsoon. Kung si Digong EGK, si BBM kidnapping, pareha sila. Pulos violation, mga kaigsoonan. Okay. Napailain nga text dere. Atong basahon ng ilang mga text. Karong matagbaw ng atong mga kaigsoonan. Good morning, Lubgob, Sibilya, Bohol, Purok, Ilaud, John Mark. May bundag ganin mo diya sa Sibilya. Baus-baus, ragod. Why sukod sa baus, sir? Mao lagi, baus-baus ko, no? Wadyan mula ba ng baus-baus ato ang balaod, mga kaigsuunan, no? Iya rana dito sa lahi nga dapit. Magay matod pa sa supreme leader sa Iran. Mubaus yun sila sa kamatayon sa ilahan ni Ali Khamenei. Ang anak nga bag-o karon, mubaus yun sa Amerika. Ang hadlok anang baos, mga kaigsunan, sa Amerika. Kaya ang Amerika dili na maabtan sa missile sa Iran. Wata kahibaw, uganto na sila sa mga terrorism mo dangop ba, mga higala. Suicide bombings, uguban pa, no? Mo na hadlok diha, kaya ug mo baos magaling. Ang madaog-daog ra og baos sa Iran, maura, mga kaigsunan, ang pagbumba anang mga kilid-kilid ng mga US military bases. Das Iran, das Iraq, Kuwait, asa pa ng uban nilang mga military bases, no? Da sa Dubai, Qatar, da sa Bahrain. Naadiha ang mga kampo sa Amerika. Maura na yung madaog-daog in town po doog bao sa Iran. Kaya atbang raman, ha?

0: Amerika mismo nga yuta sa Amerika murag lisod, ha? Oh, pero nawawan sila atong gibumbahan sila ni Bin Laden, ha? Nga madyong pagkahugmo tong Twin Towers mga kaigsuunan, ha? Dili sila maabot lagi og missile, dili sila maabot og mga bomba from their enemies mga igsuon, pero nasudlan sila og terorista. Oh, mo toy mo nay lihok karon mo nay hadlok diha og inana ang Iran nga himuon nga baos mga igsuon. Marco Puno, asa na ang 18 na kargador, sir? Oy, labti lagi ng 18 marins, ha? Oh, wa pa, mabalik ra na sila. Hindi kumantili ng impeachment kay muraman og nabibo sila ni. So, napiriso pa man ang mga amo sa kargador, no? Oh, si Depensor, si Marcolita. Oh, saon? Tulon na sila ka senador do, ha? Ang ipang piriso karon, propida. Kuyawan ng Pilipinas sa mga higsoon, no? Ha? Hmm. Ala ginukdanay gyud, no? Mao na saon man nga mao man duwas politika, no? Kun si Marcolita mo gukod ni Marcos, kay klaro man tong gigukod si Marcos ni Marcolita daw, kapila gyud to niya nga 18 Marines kato pa si ka. Tungod kay sa pagtuo nga mastermind gyud si Marcos, ha. Oh, daghan man gyud ta nga nagtuo. Di, ako nagtuo ko nga nakasapi po na si Marcos kay lisuda pud kaayo tong undersecretary, nakasapi mga provincial engineer kanang singana na district engineer nakasapi unya ang presidente way bahin, no? Atong huna-huna na, pero kaning huna-huna kay di man ni madaog korte ni huna-huna magigsuon. Ang korte kay ebidensya man gyud, na o ebidensya gyud kanang naa gyoy testimonya, naay documentary evidence, mao manguna ang korte. Nganing kamot si Marcolita nga naa gyoy ebidensya. So, sa iyang pagpaningkamot, una na yang gi-presentar kato si sa to Odisa. Oh, katong bodyguard ni kuan ni Saldico. So, unya mura magnawa man ang maong kuan, no? Sa ara ka to. Unang kapalpakan adto kay ang abogado mingon, wa man ko mo pirma na. Dili to typographical error. Wa gyud, wa ingon ang abogado nga wa man ko pirma na. Kisa di ba gi-forge nila nang pirma. O dito, una tong murag si Piat Bakaha on the part of side of Marcolita, no? Sunod ang 18 Marines na pod, no? Mauna po yung gipresentar. Unya, daghang mga senador o uban pang gihilang bigit. Apil si Loren Ligarda, tanan, Kiko Pangilinan, daghang yung ipanganlan. Ha? O, ingon in taon si Kiko nga nung na-apil, mangkuana. daghan. Tungod lagi sa paningkamot, mga kaigsunan, nga dunay mo testigo pero dili to for criminal prosecution, for public execution to mga igsoon, designed to aron mawa si Marcos sa pwesto. Dili to criminal, kay ang criminal prosecution moagi mangguga og ombudsman, ha, unya moagi ka og impeachment court pa. So nahibaw sila ana nga dili nila to mahimo lisod himuon, ha, kay ang ombudsman ka Marcos man, no? So for public persecution and prosecution kanto para to kanang mga rally for public na, no? Maunay makapalagpot og presidente kung ang emosyon ang kasing-kasing sa tao mga kaigsuunan mukuyog sa maong panawagan, no? So pana maunay pagpalagpot, pero ang kaso adili na mga kaigsuunan pangpalagpot, no? Kay ngano ebidensya man, no? Wa kay ebidensya lisod, na no, i-prove gina nimo na madyo ebidensya katong people power kay wa man to ebidensya, hay tinukmod man lang to sa atong huna-huna, sa atong mga pagduda, sa atong pagtuo. Pero gare kas korte, dili mahimo og itukmod kasi imong huna-huna og imong pagtuo, dapat do na kay ebidensya. Mo na nahitabo karon, gikuti-kuti, gisikut-sikutan, pangutana, hantod nga nagkabali-bali mga kaigsuunan ang ebidensya sa prosecution. Kay ang mga pizza wa magkadimao. Importante man, ha? So mao po na karon ang gihimo kitahin ni Marcolita nga naningkamot gyud siya nga mahilang bigit jud ang ani Bongbong Marcos. Kanto gitawag to og pagpakabana, no? Pero pag baos pa ni Marcos nga ikaw Marcolita ha ka na adi po imuhang muta, ha? Iangkon ka nga ni dawat ka. Awa na pagukod pa ni Marcos ni Marcolita, singgit dayog mga tao. Pamulitika. So kung si Marcos gukdon, pagpakabana. Kung si Marcos mabawas o gukod, pamulitika. O mao ni klarong panghitabo sa ato ang nasudron mga kaigsunan. Di ba? Oh, singgit bag mga tao pamulitika, klaro kayo. Oh, pala puro si Marcolita mungkukod ni Marcos, dili pamulitika. Pagpakabana. Oh, pagpakabana, krusada. Oh. Mo ni kinahanglan ato hinuktukan ni tanan mga kaigsoonan, ha? Sige. Naapa na eh. Naapay laing text dire atong basahon. Good morning Sir Tibbs, matawag ba ng kidnapping tibuok katawhan nga gidakop siya o gipadala sa dahig? Di ba kana kidnapping nga di ta kahibaw kinsa ang nagkidnap? I don't know unsay mga elements of kidnapping, no? Against your will. Sa atong hibawan ang kidnapping against your will, no? So wa ka mo sugot nga bitbiton ka, so kidnapping na, no? Wa na magpasabot og ang kidnapper na ilhan ba or wa, no? So basta if it is against your will, no? Oh, ikaduha, kung ang gakuha ni mo, it is about government nga action, legal ba sila, legally correct ba sila, no? So that, I think that's the question, no? Legally correct ba sila? Uming tag legally correct mga kaigsunan, ana na po na yung question na po na dito sa Supreme Court o kung sana, kung sakto ba? Ha? Sir, daghang sugal dire sa among barangay, di patlong maribuhok, buhol, mga opisyal sa barangay wa magpakabana. Oy, maribuhok, di patlong, daghan ko nung sugal, unsa man ang sugala? Tungets, majong, baraha, tigbakay, palihog, ayaw na kapulisan na ito diha, kaya basin, okay. I-report na sa polis, aron ilang ronda ho na, ha? I-report po na sa kapitan, no? Kaya aron na, di po maadyo na mag, na may sugal nga legal po, na? Na-permit ba? Kanang majong, nginana, no? Sir, good morning! Duterte is good, linaw ang shabu. Karon, more shabu. Unsa na ni, oy, Father Dong Dano, sikat sa una. Oh, Father Dong. Bida, bitaw. Linaw, bitaw po itong mga kaigsuna, no? Oh, sa iyo matuog itong mga tao, na magbahas-bahas. Karon, dyan muna. Oh, ano dyan mo'y murag, nanay, nagbahas-bahas, pero murag dyan muna. Ah, sa una, kay patay man itong style. Ah, tukhangon ka, pak, birahan ka, o prime target ka, birahan ka. Ha? Ya, ang hingsukol, butangan da yung ka, o armas, ha? Nga misukol. Karon, dili na pat yun do. Oh, kidnapon. Ah, kidnapon, ha? Oh, na ako'y usa ka drug addict nga, na istorya do, nga, kuan siya. Survivor siya, kidnapping, ha? Somewhere in the, sa to, the northern part of Bohol, kidnap siya. Naluoy ra ang kidnap niya, pero gipahimangnoan nga naarami nimo gabantay, ha, pakita gali kag utrog lihok bahin na ng drugs nimo, birahan na yun ka, di na kidnapon, ha. So mo na diha mga kaigsunan, ha. So kaning mga kidnapper, okay. Edgardo Otara, dili kidnapping tong kadigong kay naay warrant gipakita. Aw, mao po na ang hubad, no? So kun dunay warrant of arrest, dili kidnapping. Kun wa jamoy warrant, kidnapping na. Ya hapon eh kay Edgardo Otara. Sayang, napa? 15 pesos ang plitihan dong. Balika kuno nang plitihan dong. Joy Darunday, sir, maayong buntag. 15 pesos ang plitihan karon sa tricycle. Unsaon man kung ang driver dili mo dawat sa 15. Unsaon man, di manaog ka sa imong sakyanan. Mula ka una, marago na. Ini kanaog di mo tunol ka 15, o di mo dawat, di labing maayo. Keep the change. Di labing maayo. Driver, salamat ha. Kaya di mo ka mo dawat, di pasalamatan ni mo. Liman bagong kagi, pasakay ka, dawat ang pliti, di pasalamat. Pasalamat ka, Joy. Ha? Oh, 15. Si BBM liwat na sa ama si FM sir panahon martial law, gipa piriso si sila Ninoy Aquino, Jose Jukno, Mitra Usminya, Salunga, mga kalaban sa politika. Giabolish ang Senado ug Kongreso, diktador. Bitaw daghan bayang gahuna-huna mga kaigsoonan, basig mao po ni mahitabo karon, no? Kay nasa survival mood karon mga kaigsoonan si kuano BBM. how to survive ni ining maong away dili lang politika, no? Kaya yang inika 2028 asa siya ani karon, ha? Labi nagmapresidente ang mga Duterte, whoever mga kaigsunan, si Sara ba o kinsa, no? So, panahon na po ni BBM nga mag sirit-sirit, karatil, ugdagan. Muna atong pangutan na kung ikaw si BBM, unsa may imong buhaton karon nga dili na mahitabo. Nahibaw ka nga mahitabo, dyan na, gukdun juga. So, imo lang paaboto na, nga gukdun ka? Di, dyan tingali. So, nagdyan tingali maadyuhon o dili maadyuhon nga mahitabo. Ano yung ato ang nasodron mga kaigsunan, ha? Mamakana, human kuan mangkana, no? Kung si Sara mga kaigsunan ni mibaos og hulga kay gihulga siya, si BBM nga nahibaw siya nga gukdon siya og mawa siya, mosugot lang dai nagukdon. Maningkang mo tuda nga dili magukod, dili lang siya naidaghan kanang nagpalibot niya mga senador, mga congressman. Ang pangutana, jamu ba na sila'y utok nga ni-anticipate anang maong mga panghitabuha? So ila dyan ang buhaton karon kutob silang mahimo nga malikayan nga sila na po'y gukdon. Ah, karong panahon na. So, tingali, mingulan tag tingali. Tingali sa ilahang mga hunahuna karon, maning kamo do na sila nga no Duterte nga mga presidente. Kay aron wa jamoy Duterte nga money mouse nila, no? Unsaon? Ah, kana ilahanan nang diskarte unsaon na mga kaigsuonan, ha? Mao man jo na klaro, ha? Mao man jo na klaro kay ginukdanay naman ni naunsa naman ni sila, ha? Di po ta moingog mirise pero partly to be blamed mga kaigsoonan. Sila ragupod kay umingon ta si BBM o inakaingon na unsa ta karon, kinsa may nagpa-presidente ni BBM. Ha? Kinsa may nganong na presidente mo na siya. Tungod kay gibutaras mga Pilipino, no? Mao na. Okay, gibutaran man. Sir, balik-balik na ning tricycle, no? Balik-balik ning tricycle ni Joy, ha? Joy, no? Wato na to ni karong palis kay murag dunay gituki nila ng bahin sa Plitihan, no? So nay bag-o tingaling mugawas ani. Okay. Do nay text, midaghan man og shabu, kilo-kilo naman are mangga. Oy, mangga. Oy, mga kapulisan, dis tagbilaran, mangga kuno. Wala man dakop, daghan man mga adik ambot na lang. Porbida, no? Das mangga kuno, no? Daghan kunong mga daghan ko nung mga adik diha, Chief of Police, Mayor Jane, ha? Daghan ko na, mangga ko no. Saon man mga kaigsunan, ha? Okay. Naya mga, usa? Sir, mayong buntag. Balik-balik lang yung, mayong buntag bahin sa Plitihan. Rita sa laing text na po. Good morning, Sir Tibbs. Ang atong nasod, miagi gyud og kalisod. Sa una, naglisod ta, nakabarog na punta. Karon, niyagi na punta kalisod. Ang makabarog ra gihapon ta ani. Ang buhay ay parang isang gulong. Ang buhay ay parang isang gulong. Ligid bitaw mga igsuon, no? No? So, mawaling balik-balik ra ni, no? Dili sa mga leader, mangod, muna nakadaot na to mga kaigsunan ba? This Pilipinas ba? Ha? Patronizing ramangod ta kayo, no? So muna nga kinahanglan ang atong ipatronize ang atong kaugalingon, no? Dapat na ang lihok nato, no? Mura mangod og atong gihimong Ginoo ning mga leader ba? Dapat dili kitang mga tao gyud, no? Kitang mga tao gyud, no? Kay bisag unsaon ba nato og puli-puli diha og presidente unya ang mga katawhan mao gihapon, di gihapon ma sulbad ning problema sa Pilipinas mga igsoon, believe me, ha? Dili ni problema sa tao kinsa nagpuyo sa Malacañang. Problema ni nato mga Pilipino, ha? O problema nato ni mga Pilipino. Si Father Dong ni, ako BBM maayo pay maghik aron maghik, ha? Ako BBM maayo pay maghik aron quits. Aw, ta kay bawg niabot na po na siyang panghuna-huna, no? Kag presidente mga kaigsuonan, ha? Naata nang problema nimo, ha? Makabuang yun na, oy, ha? Makakuan po na. Night text, good morning Sir Tibbs. Shout out Pregunta family, Romero Ganzon and Solano family of Luway. Oh, salamat kayo. Ato ang suki das dawis, no? Ta Kalbaryo Luway, Mrs. Pregunta. Thank you so much, ha? Sa muhang pag-text na to din, he. Napay lang text. Bong, ang nakadaot manggod aning mga Pilipino, believer kaayo sa mga tuo-tuo. Dili sila mutuo Ginoo. Dapat maunay atong paningkamutan. Atong i-evangelize ang mga leader na to nga mutuo sila Ginoo. Na ay mga pastor nga leader, sila man Hinuon mismo ang naghimo og lihok sa demonyo. Pa-nalisuda po na. Kaysa may mga pastor nga leader na to, no? Na kaysa yung mga pastor nga leader na to, di ha? Maayong buntag, sir. Muhangyo ko. Sama ni. Sa management anang habal-habal, diha sa dampas, nga unta na sila'y taripa, bugat namong mga ginikanan, 50 pesos ila pangayo. No? Taripa, no? Di maguna ma-regulate ng habal-habal. Dili ma-regulate na. Tungod kay it is an illegal activity. Dili na ma-regulate. Ang hangyoon na sila. Adto mo hangyo ni Mayor. Nga, usbin ninyo na, obsin ninyo na. Kaya hindi mo muubos, panakpon mo. Kaya anytime na sila pwede na dakpon. Tungod kay wadyan mo na sila'y mayor's permit. Tungod kay ang mayor di makahatag og permit anang habal-habal. Tungod kay it is an illegal activity. Gitolerate na lang na sa gobyerno nato. Tungod kay nahimo man siyang importante kayo nga means of transportation. Pero mag-isgot kag balaod, there is no law that governs the operations of habal-habal. Na illegal per se yun na, no? Pwede yun na anytime dakpon, no? Pero tungod lagi kay gikinhanglan man, mao na nga gipasagda na lang. Pero dili pud mahimo nga dili lamang po na sila nato istoryahon. So ang maayo nga maistorya ana ang manakupay. Dabang kwan ba nagitagaan mo mga higayunan nga maghabal-habal mo illegal man eh, palihog iusob ng inyohang aplitihan kay kundi dakpon mo anytime. Pwede kayo. O ginanaon, ha? Kay illegal man yun ng habal-habal. Good morning, Sir Vice. Daghan pa man supporter si PBBM. Huna-huna rana sa mga DDS nga daghan pa sila. Bitaw pod, no? Kay kunay mong kwintahon, mga kaigsunan, matematikal ba? Ang buto ni Sara Duterte o ni Bongbong Marcos sa niaging eleksyon, ilahatong duha. O kung saan ang nakuha ni Sara karon, naadiha na kauban pod ang buto sa mga fans ni Bongbong Marcos. Meaning, dili ra iyahan na tanan. Ang pangutana, nadungagan ba ng maong butuha? Pila tong iyahang buto do sa niagi do? Ha? So, dili kay kasara rato tanan ng mga fans, apil si Bongbong Marcos. Ang pangutana na to karon, nadungagan ba? Nunya, mag-isigot ka o mga bahig fans, mga kaigsunan. Kusog kaayo ang fans ni si Sara sa Mindanao o Visayas. Pero dito sa Luzon na matun pa, dili po siya kusog dito. No? 30 million mga kaigsunan, no? Ang buto nga nakuha ni Sara atong niaging eleksyon. I-check ko no ng kabungbong Marcos. So that 30 million, represented na mga kaigsuunan sa mga buto sa Visayas, Mindanao, Luzon, no? So mas mako si Bongbong Marcos og 1 million. So 31 million ang nakuha ni Bongbong Marcos, si Sara 30 milyones. Kanang ka Bongbong nga 31, apil ana ang mga DDS nga may suporta. 1 million na ka BBM. Kung atong kwentahon og ingon ana, di ba? So 30 milyones mga kaigsuunan si Sara. So kanang 30 ni Sara nga nakuha, naay Luzon votes ana, naay Ilocos votes ana. So dili tanan na iyaha. In the same manner, kanang 31 milyones ni Bongbong, dili po na iyaha tanan. Naay Mindanao votes ana, naay Visayas votes niya ana. So kung atong tunga-tungaon, so posible tag 15 ra na sila. Ha? Tag 15 milyones ra na sila kung naibutang na to tunga, ha? So dili ito ka makaingon nga inana gyud kadaghan. Dili gud mailhan pa mga kaigsunan og kinsay daghan gud nila ani, no? Og kusog, ha? Luzon Black ba, Visayas Mindanao Black ba? Kung mag-isgot ka og butuhay mga kaigsunan. Na-text dayon, no? Good morning, Sir Bong. Dili man sikat si Sara sa Luzon. Sikat man siya karon, ha? Og mayon kag dili sikat-sikat si Sara karon, ha? Naapay lang text. Good morning, Sir Tib. 32 million ang votes ni Sara Duterte. 32 million. Asa man ang imong source na do nga 30 ra man ang imo do, ha? I double check, ha. Good morning, Sir Chief. Daghan kaayong operators nga nag-iya og daghang units. Okay. Good morning, Sir Chief. 32 million ang votes ni Sara Duterte, dili 30 million. Okay, atong i-check nang imuhang info ana do, ha. Atos kumilik nga kuan. 31. Okay. Be it 32 or 30, the fact is that votes is a combined votes from the Marcos group and from the Duterte group, mga kaigsoonan.
1: Ang kambong 31,100,000.
0: 31,100,000 gabongbong. Ano niya?
1: Ang Sara po, 31.5.
0: 400,000 ang diferensya. Mas mako si Sara. Okay, pero mo lagi. Tunga-tunga mo na, no? Okay, doon natin 2 minutos. Last caller itong entertainon. Hello, Mayang Buntag. Hello. Mayang Buntag.
2: Painin ng isyo ni Sara ni Bungbong ba?
0: Okay, make it quick, sir. Okay, wala tayo oras. Unsa may imong panahon mo na?
2: Gahi, may matumba ng mga bong.
0: Okay.
2: Kay pasihan ni mo, bong buliser.
0: Ay, ay. Matumba, eh. Pero hinumdumi, nga gipiriso si bong ribili, ha? Ayaw, pagbantay, ana, ha? Hinumdumi.
2: kanang ka bong ribili, ha? Ano man na, kanang makagawas sa gihapon na.
0: Awa ba?
2: Basta, bong
0: porbida lagi. Sige,
2: so pagka tumpag na niya kaning impeachment na nahuma naman. Nahuma ng impeachment. Ano? Asa gud mosugot Bongbong Marcos og di ma impeach sara kanang pangita nilang 16 votes, 16 votes. Aw nanay ko na na nay pamagi Bongbong na ning resolvas ko sa Suprema mingon lang ka. Pwede rag-try si Butos. Wala. Impas na. So, katong 32 millionis ni Sara, I don't think so. Mula na Sara si Sara Gage na ma-impes o napana. Wala. Dili na kumutuog na ana. Natipin yung buhol. Dili na solid na dyan ang buhol. Wapa man si.
0: So, sa imo ang tanaw, kung ugaling mudagan si Sara presidente sa CAM 2028, dili na niya makuha ng butuha?
2: Ah, dili.
0: O ba?
2: Dili na kay... Nana, may dyan kaluhagod. Merry Christmas.
0: Oh. Sige sir, salamat kayo sir. Kayo demo na tayo oras untuk palas 10 na ha.
2: Oh, salamat bye sa.
0: Okay, salamat, salamat, salamat, salamat.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Vice si BBM Bangag, dili unta ma presidente kung wala si BP Sara. Maoy nagpadaog ni Bangag. Silang duha gud nagtinabangay mga kaigsoonan. Pero kung nanagan to silang duha, matod pas mga tigpaniid, wa siguro nga si Lini Robredo mo ay madaog. Kato klaro mo tod sa ngatanan. Si BP Sara, giingnan sa iyang tatay digong dagag presidente, pero nga nung waman. Tungkol kinahadlok siya nga dili niya makabuot ang presidency, munang naniguro siya nga mag-uban ni Bongbong Marcos ang south o ang north gauban. Mao mo tod klarong rason mga kaigsunan, no? Kaya kung dumadaog pa dyan mo si Sara sa iyang pananaw, hingdagan na lang unta siya. Pero tungod kay nahadlok man silang duha, nga kundi sila mag-uban, wa siguro si Lenin Robredo mo daog. Mo nag-uban na lang. Pero mao lagi. So silang duha nakapadaog sa usa-usa nila. Si Sara nakapadaog ni Bongbong, si Bongbong nakapadaog pud ni Sara, no? So mao gunay nahitabo mga kaigsuonan, no? O kun sa mga tigpaniid, kun nanagan pa silang tulo, apil si Lini ug uban pa, dako kuno puruhan nga si Lini ang midaog. So sakto si Sara o si Bongbong nga nag-uban sila. Aron sigurado nga manaog sila. Mauguna, klaro man kayo kung si Sara tanaw niya dumadaog po damo sa atong panahon na nganong waman siya budagan. Nganong nisitol raman siya for vice president. Tungod kay nahadlok po siya. Basig dili mo daog mga higala. Oras na to, 1 minuto man nakalabay ang last Jess, napupos na po ang atong adlaw. O ako na lang magpahinom-dom ka ninyo, tumarkita ka nun ay o GD Tox plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mawagdang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, take everyday GD Tox plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Ugma na po mga higala, napupos lang atong adlaw nga Martes, din sa atong nga pabanaguban. Ugma, dinhinga punta magharong. Sa estasyon na nagmahal sa mga Bulanon, walay lain ang numero 1, DYRD. Dengan selamat, gini si TIWBS ang friend mo forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal ug ang abanti Bohol mingmugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala kumusta na ingad na ulay mura sa among pagpatiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Magatod kaninyo sa mga
3: kasayuran. Kalabot sa mga kalambuan nga gihatod sa pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol, uban og pinangluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omintado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members og sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nagkadaiya nga mga lugar ning atong lalawigan og ang katawhang Bulano nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sab sa paymo tinugdan sa mga mutang nga among gipaabot kaninyo uban sab kanato si Attorney Filipino na Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD sa Master Control. Uban ka namo mga kaigsunan sa Engineer Kagawa Jerry Cahes. Samtang diri sa video si Engineer Gilbert Tulop o si Jerry Kihok. Uban sa akong kauban. Gikan sa Adlong Lunes, hangtod sa Adlong Bernes. Ako si Luloy Tutas. Kumusta pag-usab? May buntag ka ninyo.
4: May buntag ka nato tanan. Mga kaigsunan namong mga Bulanon at mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol. Atong mga kaigsunan gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasod nga Pilipino. Sa kanunay, nagpasalamat kita sa labang mga gahom nga permitang gitagaan karon og maayong panglawas. O kami diri sa studio nang hinaot nga kamo dina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuatan, kunain ka man karon. Gitagaan kamo usab og maayong panglawas sa atong labang mga gahom. May buntag.
3: Bro,
4: di atay kauban karon, no? Karong buntaga, ato gining gitagaan sila o kuan? Ato ang higayon kay nindot kay ning ato ang nahitabo diri sa atong lalawigan sa Bohol karong mga buwana tungod niyang atong gisilibrar nga sandugo. So, sir, na
5: good morning sa tanan, no? Sa, good morning sa tanan mga naminaw karon sa atong live, sa atong radio program. Ako si EJ De Guzman from the Sandugo Committee and kana siya atong isugutan karon o atong i-promote karon ang Sandugo sa Bohol Celebration 2026.
6: Good morning everyone. Maadyong buntag no sa atong mga suking tigpaminaw o sa ato ang mga viewers online no. Magpaila de ko una ako de si Emerson Pinos, ang officer in charge sa Center for Culture and Arts Development sa Provincial Government of Bohol. Atong pag-aiskutan ang mga nagkadaiyang mga activities sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 celebration. Mag-sandugo na ta.
4: Salamat ninyo, sir. No? Karong buntaga, ni ata sa ikaduha ng adlaw sa ato ang agri-fair, no? Kagahapon, gasugod ang ato ang agri-fair din na sa Plaza Rizal, no? So, Sir Imi o si Sir EG, pwede ba mahibawaan na ito nga nung taas kayo nga ito karon nga pagsaulog sa ito ang sandugo? Dili lang taas, dili na taas, kundi gi-compress na ito, gi-compress, no? Ang atong mga activities. Pwede ba na ito masaysay sa ito ang mga katawan kung unsa ang mga activities ginato?
6: Okay, again Sir Hill, good morning no. Ang atong Sandugo sa Bohol 2026 celebration originally jud ani Sir Hill is dako gyud ni kayo no 3 month celebration pero diha man tay mandate nga kanang ang atong celebration karon i agi na tog austerity measures no mandog yun ni Governor Aris Amintado aron pagsanong no sa ato ang mandate gikan pod sa national government nga tungod sa miaging nahitabo nato nga crisis. So karon bisan pa niini nga bisan og i-compress nato gamay ang atong mga activities, matagamtam gihapon nato ang kasaulugan sa ato ang sandugo sa Bohol Celebration. So ani masud nato ang nagkadaiya nga stream, sir, no?
4: Uh-huh.
6: Oh, so natay walo ka stream naa gihapon, gitawag ni og ang kinunhan mo ni ang pasiuna sa ato pa og sa piyesta pa ni mo ni ang
4: bispiras.
6: Unya pag-abot na sa katumanan, naana diha ang tabo, mo ni gitawag nato og fairs and exposed. Unya kaning bibo, mo ni gitawag nato og festivals and nadiri ang mga entertainment, no, mga shows.
4: Mm-hmm.
6: Unya naapod ang tigi, kanisya sports and games. Grabe kayo, natay daghan kayong international aning mga activities, no. Naapod tay tapok, gitawag ni siya og reunions. Naapod tay baras in terms of tourism, no, natay tours and fiestas. Okay, unya naapod tay atiman, mao ni ang atong pag outreach missions, no. Unya naputay bantawan, kanang naa sa ato ang old Tagbilaran Airport, gitawag na siya og festival grounds. So mao nay naglangkob sa ato ang walo ka stream sa sandugo.
5: And the same time, no, sumpay sa imong hanggingon gina Sir Hill nga karon is karong adlawa, mo na ang second day sa to ang sandugo sa Bohol Agri Fair. Actually gikan ko karon before ko nianhi sa inyo hang tungahaan, gikan ko didto kay akong nitan-out ta og nakipaghinabi ta sa mga tao didto. Daghag nalipay gyud nga ang sandugo sa Bohol Agri Fair nihatag og kanang lugar para sa ato ang mga mag-uuma, especially sa mga lagyong dapit sa probinsya.
6: Yes.
5: Kay natagaan sila karon og higayon nga ilang ma-promote ug ilang mabaligya ang ilahang mga produkto direkta gyud mismo sa katawhan. Ang mga katawhan sa the same time nalipay sad kay sa regular daw ng mga adlaw, di sila kapalit og ato nga kabarato nga presyo.
4: Yes.
5: Ang ihadyong giingon sa kuwag yun is ang nangka daw kung regular nga adlaw
4: tag 80 kilo.
5: O 80 kilo or tag 50 daw ang slice. Karon daw mapalit niya 20 o 25. So murag lipay kay siya niya. Ubay-ubay gyud napalit ang iyang pamilya. So dako kay ni ikatabang ang ato ang sandugo sa Bohol celebration dungod kay dili naman kini lingaw-lingaw. Apan kini nagahatag og oportunidad sa tanang mga bulanon nga mapakita o mapasundayag nila ang ilahang mga produkto o kultura.
4: Tinuod yun. Ngayon, kagahapon, nakita gina ako, pila na ka booth ang naaning appeal sa ito ang Agri-Fair, no? Sa kada kalungsuran, no?
5: Yes,
4: hapit, pila na, murang mga 20 kapin mo siguro na ka sobra, no? So, nakita na ito kung unsa ka dako kayong matagamtam sa atong mga katawan labi na diri sa Tagbilaran nga kinsa gustong makatagkuan og mga barato nga mga produkto. O gani nimo makita pod nga ang ato ang mga produkto farm products gikan sa mga dito sa mga kalungsuran. Ma-display din ha nga gusto po nilang mahibaw-an ato nga daa din ning mga produkto ha. Kay kasagaran atong mga produkto labi na ning mga utanon gikan Mindanao, gikan Cebu, no? So na din ha, nga mao nang proud ta kayo nga nakahimot aning Agri-Fair. Sir, mo kuan ko gamay, no? Kay talking about kaning sandugo nato. Luna manggoy kuan nga ngano nga ang sandugo supposed to be March unta ang celebration, gikuan nato og July. Sir.
6: Okay, ato lang tagaan og clarification, you know?
4: Yes.
6: Okay, so ang nahibaw-an man gyud nato ang sandugo, no? Ang celebration gyud ani is March 25,
4: yes.
6: No? Eh kay sa giingon na sa atong history, makit-an man dito, no, nga ang Treaty of Friendship between Boholano Chieftain Sisi Katuna og ang ato ang Spanish conquistador, no, nga si Miguel Lopez de Legazpi, nahimo gyud ang sandugoan dito sa Hinawanan Luway sa March 25, 1565. But kanang buwan or kanang adlaw is the commemorative day, no? Okay. Pero tungod kay ang atong celebration dili naman jud mo focus sa usa ka adlaw o usa ka buwan, but atong gitagaan og higayon ang atong mga kababayan no nga naa sa gawas nga gustong mo appeal ni ini diha man toy TBTK sa una no
4: yes
6: until karon naagihapon ang TBTK yeah. Unya tungod kay kaning bulan sa July is mauni ting bakasyon
4: yes no? Mauni, sa gawas
6: mauni ting uli unya kaning yun kasagaran yung mga bulan mo uli jud aning tayma no so mao to nga sukad pa sa una nga gi-decide no nga ang sandugo celebration ana gyud sa buwan sa July so mo na irason Sir Hill unya tungod ni ini usa pud kini ka kanang higayon no nga makaghimamat ang atong mga kababayan nga muli dire reunions kana unya kuan pud tungod kini anda na kini og gi-concentrate ni sa una no diri ra sa Tagbilaran but karon gi-spread out na gyud ni sa tibuok Bohol.
4: Yes. Apatsumpay pod ani Sir Amy no. Kini gong og ato gyung i-celebrate ang this is a celebration di ba? Kun ari ta sa March no. Ting Lent po na siya, preparation sa Lent, pero dili na to isagol ang religious sa kuan na to, no? Wa na to isagol ang celebration na to sa sandugo. Kundi li ang treat sa sigon man nimo treaty o friendship no unya ato po nang gi appeal sa ato ang provincial kana celebration kaning Bohol Day dito mo nang gi compress nato dito ang sandugo mo nang sa July pod no nga yes. Dakan kayo og activities tinood sakto nang imo Sir Amy nga lami kayo ang preparation nato basta ani lang sa kwan anyway wa man ta mo sopak anang pizza nga March yes. 25 pero ato celebration gihimo lang nato diri sa
6: yes.
4: Kwan pareha ra gani sa uban nga mga mga dapit no pareha sa bayawan moingon tag na ilahang uwat-uwat festival dito tataw uwat-uwat gibalay lang nang tao-tao wa man na sila magkuan og unsay unsa gi significant anang date nga nganong nga celebrate ana sila ang ilang nga to come on sa tourist unya napay kuan Sir Amy nga ato ninggi kuan nga kun ang usa gani ka probinsya maghimo og inani nga celebration just like sa Dinagyang dito sa Iloilo at Atihan dito sa Rojas o diri sa Sinulog sa Cebu naging part ana nga business di ba
6: yes
4: kay do na gunay kanang ani day nga tong mga sponsors di ba
6: yes.
4: No nigkuan na sila mga product so dili ginato na ma kuha nga dunay collaboration between sa ato ang mga corporations kaning mga atong businesses nga mo-appeal gina sila sa sandugo kay proud po na sila nga ang ilang mga businesses makita din ha sa celebration na naa din ha ang ilahang mga signage unsa ilang mga produkto di ba so sila mismo mo ining bayad dato di ba nga mo-appeal sila ana di ba sir
5: yes sir actually sir sakto kay ka sir no an event sa ato ang bantawan sir daghan magudug moingon nga murag kanang nagrenta na sila diha but actually to be part of Bantawan is ni sponsor sila so naa sila gi-sponsor ng monetary para maka-display o makabaligya sila dito sa Bantawan and the same time ang kanang ilahang gi-sponsor na kwarta is mao po na siya ang gipatuyok para pod mooy mo pahiluna sa Bantawan activities magpasweldo sa mga manlimpyo magpakaon sa ato ang mga bisita the same time kung makita ninyo almost every night na ay
4: banda
5: acoustic muna siya ang gamit atong pambayad aron dili mo pagawas si provincial government o kwarta
4: para anang dapita
5: yes. So at least dihan dapita napakita nato ang pagtinabangay from the private sector o sa government sector nga kaya di ay nga magtinabangay ang duha nga makahatag og ingana nga quality nga lugar para sa mga bulanon and in fact murag gahapon lang man siguro ang murag pinakagamay na mo nga food traffic kay medyo ulan-ulan. Ni kalit og ulan mga bandang hapit na 8. So mo to nga medyo gamay-gamay siya pero naagyapon sa mga 2000 ka tawo ang
4: daghan
5: nidong sa Bantawan. And from pagsugod hantod naging adlaw is around ang average nato karon is nasa 6,000 ka tawo every night, almost every night nga naa karon sa Bantawan gakaon. And nakipaghinabi ta sa mga tao nga naa didto, sila nalipay kaayo nga naaing anak nga klase nga lugar sa Bohol. Kay tungod kay ang ilang pamilya pag mukaon daw sa gawas, isra daw ka lugar ilang adtoon. So anay kapilian. So kung ang iyang anak kay ganahan og fried chicken, unya ulay fried chicken atong lugar ha, or barbecue. So mapugos og kaon. So diha daw sa Bantawan is daghan silang kapilian, makapalit silang Korean food, makapalit silang Indian food, barbecue, lechon, naa silay shake og unsa nga dessert ilang gusto daghan.
4: So mga ang cakes, pastries.
5: Yes, daghan napagat dito mga paborito to mga ube nato og mga ice cream.
4: Yes.
5: And the same time pinakaganahan do nila gyud daw is ang ka presko sa hangin nga ilahang makit ilahang makuha nito mga gatambay sila kakaon. And the same time tungod kay layo man sa pollution ang kanang lugar ha. So presko ilang makuanan nga hangin.
3: Maanggap nilang hangin.
5: Yes sir. And the same time dako pud nga parking area.
4: Okay.
5: So ganahan kay sila unya ang mga atoa po mga gagmay nato na mga kauban na mga negosyante nga naa diha karon ni sponsor para makabaligya sa Bantawan is nalipay sila nga na promote pod ang ilang produkto.
4: Kay ilang pagkaon.
5: Nakoy mga nakitaan nga ako nagsugod ko og dala sa Bantawan og kauban sa Sandugo sa Bohol 2022 man. Nanay mga ubang na mga nagsugod sa Bantawan nga namaligya karon nanay sariling dagko ng mga restaurant and the same time catering. So gikan sa Bantawan tungod kina nakit-an sila karon na nanay mga dako-dako ng mga restaurant og catering. So nalipay kita nga nahimo kining inspirasyon og gateway sa mga negosyante nato na mga kauban diri sa mga sa Bohol, especially mga Bulanon nga mapakita nga mudako ang ilang negosyo. So, dako kayo ning tabang sa ekonomiya.
3: Okay. Sa doon ako'y kasumpay, sir. Doon ako'y kasumpay, mga sir, may tungod sa Sandugo, no? Unang-una, kaniadto o karon, ang kaniadto nga mga tao nga nakasaksi o nahibalo may tungod sa Sandugo sa kapanahonana ni si Katuna o ni Legazpi, bisan hantod karon, doon ako panagsibo gihapon sa una-una ang naa. Niya, pag maghisgot o panaghigala ay human magkahigala, natural magisgot og kalambuan. Kay gahigala naman. Mamagyapon karon. Asa ilha ang mga Bulanon nga misamot sa panaghigala, higalan daan sa ngan sa Bulanon, diris kooperatiba. Pag naa na ang panaghigala ay panaghiusahay, diha sa kooperatiba, kalambuan may isgutan. Ang ila ni Legazpi og ni si Katuna dili kooperatiba. Panaghiusa sa tumong uban sa panaghigala. Unsa may isgutan, di kalambuan. Kining mga baligya karon sa Plaza Rizal o uban pang mga lugar, Bantawan o unsa diha, nga atong ipakadakaan kay maghatag o kayuhan kay nagdalag pagtulunan, ipikto ni. Sa kaniadto o karon nga pag-ila sa Sandugo, sa ngalan nga naghisgot o kalambuan. Munang na'y mga nangka, mga utanon, kabahin na sa kalambuan sa Kakugi.
5: Yes.
3: Kay kantong Sandugo, dili lang panaghigalaay ang ilang puntariya. Kundili, apil usab ang kalambuan, human sila magkahigalaay sa una kay gabikil-bikil biyang mga katsila o ang kita. So, nakita na. Karon kay niaman ang selebrasyon, ato maninggi palambo, ato maninggi padako, unsa man saya ito ipakita sa kalambuan, natural, mga baligya. Dili ipasabot nga ang Sandugo, ganigusyo. Kundili, ipasabot, nagpakita lang sa kalambuan. Unsa may kalambuan? Tanom sa uma. Di ba? Kinsa may namalit? Mga tuwa po sa uma, gikan ang ubang namalit. Na ang kalipay, pinikpikay sa baga, dinadanay sa mga bata, nakita ang resulta sa panaghigalaay uban sa kalambuan. Dili, gyud ingon nga, ang Sandugo para sa negosyo. Nakita lang ang kalambuan. Nakita
5: sir,
3: lang.
5: Sir, PJ? Mahal ko gamay, sir, no?
3: Okay,
5: mula ito, ang ingon po ni Gov. Aris po sa paglingkod, gunya yun, no, nga ganahan siya nga ang Sandugo, ma-feel or kanang matagamtam sa Tanambulanon. Muna, kung makita na ito karon, nga ang sandugo sa Bohol dili lang nasentro sa usa ka lugar.
4: Yes.
5: Nagaadto ang sandugo sa Bohol sa lagkalain-lain, lagyo nga mga lungsod sa lalawigan sa Bohol.
3: Sama sa Talibon, layo na.
5: Talibon, Hagna, Hitafe, Anda, Ubay,
4: Antequera,
5: Tumilon, Antequera, Katigbian. Sa una,
4: concentrated sa usa ka sa tagbilaran ra.
5: Tungod kay ingon ni Gov Aris na atong ipa-feel sa mga Bulanon nga naa ang sandugo sa Bohol celebration.
4: Part yun ang
5: kitang tanan sa Bohol. Part kay ako bitaw mismo ako sa Panglao man ko sa una, tong ganegosyo pa mi ganegosyo pa ko sa una. Pag naay sandugo di man di wa ko kabalo nga naay sandugo. Pero karon ang mga turista, kabalo sila nga naay sandugo kay mo tanan sila katong last Sunday. Naay dako nga triathlon 5150. Nakabalo sila nga sandugo celebration kay daghan kaayong mga racers all over the world. In fact, 650 participants, sir.
4: Daghan kaayo
5: ang niabot sa Bohol. Onya from 23 countries. Imagine na to, 23 countries mga participating kuan nga nagdala og mga kauban dere. Mugasto sila og ibutang na nato, mugasto sila og 5,000 per person per day. Nga mo stay dere unya minimum 3 days sila sa Bohol, unsa kadako nga ekonomiya nga impact ilang gi butang dere.
4: Yes.
5: Sa Bohol. So ingana kano, ingana kayo ka nindot ang atong programa sa Bohol kay even ang ato ang mga culture na arts na kuan na
4: na-recognize yun.
5: Na-recognize the same time natagaan sila og oportunidad karon.
4: Okay.
5: Nga kanang mapakita ang ilang talento o matagaan sila o kanang pamaagi ba nga ma-involve sa sandugo sa Bohol celebration.
4: Sir Amy?
6: Okay, sa apas pud no sa gisulti ni Sir EJ, ngano mang gituyok na to ning atong activities sa in terms for culture and arts labi na dito sa Talibon, no? Ang among ginabuhat gyud is use the local talents. So local talent. Natagag opportunity ang mga talented nga mga tao sa didto nga lugar. So muna nga dako kayong pasalamat ang LGU Talibuno nga nakitan dito gipahigayon ang activity kay na involve gyud ang ilang community, na involve ang ilang mga youth, na involve ang ilang mga talented nga mga tao dito. So di lang nag showcase but diha gyud community involvement nga nakitan, no? Unya usa pod niini kaning atong ang pahigayon nga street dancing. Ang ato mang yung mga participants ini mga municipalities mang yon. So lipay kaayo ang ato ang kanang mga participants niini, no? Kay gikan sa kinabatan unan hantud sa kinatigwangan, involve yung kaayo ang mga estudyante, mga teachers, mga cultural workers, mga creatives. So kana dako kayo ng opportunity nila kung ma-involve sila anak kay ngano maka-earn man sila ana. Masud po na sa ilang bulsa nga kanang kani sa akong pag-appeal sa sandugo, uy, naka-income da iko.
3: Nakita ko.
6: Bisag ginagmay lang pero naa.
4: Kuan po da akong kuan ani nga kaning ngano na sa tanaw sa ubang mga tao god ator kanang Sir Amy nga dami kayo ang epekto nga gi-involve nato ang the whole of Bohol para ma-aware gid sila what is sandugo.
6: Yes.
4: Kay moingo ko nagkuan kay mostly ang ilahang tan-aw gud sa sandugo is more on street dancing.
6: Yes.
4: Murag yun na ang murag ilahang nakuan. So karon daghan na kayo series of activities involved na ta to ang mga in fact daghan tag mga local talents nga gi-appeal nato dire mga singers, mga composers, no? Ngo gato ang mga kani mga paintings, di ba? Sir Amy, mga paintings nga sa una wa na sila ma-expose og inana. Nang karon gitagaan na to og value ang ilahang contribution dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Unya di man na makita po dito sa uban nga mga lungsod kun dili na to i-expound ang ato ang sandugo. Yes. Sa kalungsuran. So nindot kayo, thank you kayo aning nakita ni sa atong sikad nga inani di ay nga aron i-involve na to ang katawhang Bulanon nga dako kay kaning significance kaning sandugo para sa mga Bulanon. In fact, di ba? Kun talking about kaning mga ambassador nga mubiya na sa ilahang dire sa Pilipinas, muuli na sa ilaha, daaway ilahang madawat nga order of sikatuna. Dako kay nag-ipikto nila, di ba? Unya proud ta nga kanang order of Sikatuna mao nay treaty of friendship between buhot kaning Abulano ani kanang Spaniard nya gihimo nang significant kayo nga ihatag na nang order of Sikatuna kay tungod sa atong treaty of friendship, di ba? Yes. Okay. Sir Eme.
6: Okay, kanang kuan sir, kaning ato ang gipalapad no nga sandugo sa Bohol celebration. In fact, diha toy plano gali ani sir nga dili lang ang probinsya sa Bohol ang makatagamtam niini kundili ang tibuok nga kanang kuan, tibuok nga region no, Visayas region. In fact, pwede sa Luzon, pwede sa Visayas. Yes. Diha toy karon sa umaabot nga mga adlaw na atay pagahimuon nga mga sisterhood agreement.
4: Yes.
6: Which is sisterhood agreement.
4: Very good.
6: No? So between dili lang siguro pa mahatag na mo ang detalye karon.
4: Sige.
6: So okay, involved ni og city na dito sa Metro Manila og kanang og sa atong silingan nga kanang probinsya, no? So sisterhood agreement but pasabot ani.

0: karon mga basig na pa mo yung mga lakaw ato.
1: Nasa ko ipa-add ni Sir Emede, sir. About atong sa to ang nganong way Miss Buhol karon.
2: Ah, okay.
1: Yes, yes,
2: okay.
1: Yes. Aron makuan sa mga ubang tao ba?
0: Okay, daghang kuan daghang nangutan na bitaw nganong what time Miss Buhol. Pero do na tay.
2: Do na tubag. Okay.
1: Ako ta toy mo tubag pero mas ganahan ko Sir Emede.
2: Okay, murag ganahan kag Miss Buhol. Okay, so atong i-clarify no nganong way Miss Buhol. Well, sa giingon na namo ganina no nga diha joy national mandate nga tanang mga activities festivities is into small scale so maghimo kita og austerity measures ka kay few months ago diha man tay jud tay global crisis nga nahitabo pagsaka sa lana sa presyo sa lana so ang provincial government naghimo jud initiative no nga okay ang atong celebration sa Sandugo sa Buhol 2026 ato siyang i-scale down so ning tungod kay scale down man ato natay mga activities gyud nga ato jung isakripisyo no usa ni ang Miss Buhol no ang pundo sa Miss Buhol ato gyung gi-realign siya mga sirs no gi-realign siya nato aron pag-apod-apod og tabang sa atong mga constituents sama sa pagpalit og bugas ana so karon bisan pa man og walay Miss Buhol pero ma-feel nato no nga naagi gihapoy kanang spirit kay ang atong involvement ani naagi hapon ang mga previous winners sa Miss Buhol nga mutabang gihapon sa atong celebration
0: very nice no Sir EJ
1: moto siya no nga grabe yun ang ato ang pag kanang ang impact sa Sandugo sa Buhol ba kay tungod lagi ana tungod sa crisis atong gi kasinatian tong mga naging mga bulan hantud karon mula ito nga gisakripisyo gyud ang Miss Buhol para lang maka dugang sa pondo pampalit og bugas para mahatag sa ato ang mga kaubang bulanon so nagkinahanglan ni ini and the same time invite nato tanan no na naminaw karon ni tanaw sa ato ang live nga musuporta og ato ang ato ang tangkiliko na to ang ato ang lokal na celebration diri sa Sandugo sa Buhol celebration in fact karon second day karon sa ato ang Sandugo Agri Fair karon usab sir naapon sa ICM
0: dito ang kantong kanang ko ang
1: trade fair
2: hotop
1: trade fair so well in fact daghan kaayo gikan outside Buhol nga mga
3: ning display
1: display dito. Yes. So kini makita na to ang potential nganong dugukon gyud ta dire tungod kay aktibo kita nga makipagpartner trade partnership ni ato ang ginabuhat karon sila ha, kay sila ni Anhidre para mabaligya mga bulanon pod na opportunity nga makita unsay naa dito nga pwede na to madala dire sa Buhol og sila pod na taga laing probinsya unsay madala na to nga produkto ato sa Buhol nga madala nato sa ilang probinsya.
0: Yes.
1: And the same time for sumuabot nato nga celebration sa Sandugo street dancing karong July 26 Sir Emino.
2: Okay, yes. Oo. So ana atay ko ano mahitabo nga Sandugo festival festival. So i-feature nato mga festival sa mga kalungsuran no. The 2026 Street Dancing Grand Showdown no magsugod kini sa CPG Avenue unya maghuman ang Grand Showdown dito sa CPG Sports Complex unya ana akitay kuan ana akitay siyam ka mga
0: participants
2: LGUs municipalities contingent nga mo pasundayag sa ilahang mga festivals namely Antikera, Ubay, Dimyaw, Katigbian, Maribuhok, Alburquerque, Valencia, Talibon ug Luway unya. Nindot pud ani sir is madagko pud tag premyo para nila. Unya. Yes. Aside sa mga premyo naputay development project nga ipanghatag ni ini. Sa mga mananaog og non-winners. So mao na siya Sir Hill and okay. Sir Loloy.
4: Mayo.
0: So sa panapos na to nga mga kuan Sir EJ and Sir Amy.
1: Ang akong masulti lang sa mga bulanon karon no. Magsandugo na ta og kini nga atong celebration alang ni Satanan og alang gyud sa mga bulanon og sa atong mga bisita nga ganahan mo celebrate og ganahan gyud makatagamtam unsa gyud ang pagselebrar sa Buhol sa ilahang kultura so daghan kayong salamat sa inyong higayon nga gihatag sa mua magsandugo na ta
2: okay siguro no mag-invite na lang mi sa tanan atong mga naminaw karon og nan tan-aw sa atong online

0: no platform. Mag-invite me ninyo. Tanawa lang ato ang sandugo sa Bohol page kay naatanan dito ang nagkadayang activity nato aron kung makapili mo dito o kung sa inyong adtuon o sa inyong apilan. Unya, napuntay webpage no www.sandugosabohol.com. So makita dito ang atong nagkadaiyang mga activities no sa Sandugo sa Bohol. Magsandugo na ta.
1: Thank you. Thank you kayo ninyo, Sir EJ, ug thank you Sir Imi.
0: Oh, lamat. Niya.
1: Oh, Sir Imi. Thank you. Sige, kay ba kong busy at least nakahatag mo og katinawan ka bahin aning atong sandugo og sa mga invitation para sa atong mga activities no. Thank you kaya, thank you kaya.
2: And kung kinahanglan pa minyo sir,
3: every
2: day.
1: Okay kaya. Why problema ato man in programa sa provincial government no. So na.
0: Ay by the way, di ay dako dio nung pasalamat no sa provincial government of Bohol headed by Gov Aris sa iyang dakong suporta ning atong ginahimo no nga mga activities. And of course atong SP officials MB members headed by P. Aster Caberte. Dihan kayo salamat.
1: Thank you.
4: Salamat kayo, sir.
1: Kita-kita. Na, sige na tag-tag po.
2: Ay, mong tag-tag.
1: So, bro, mong ato ang tindot kaya nga to ang nahiskutan karong buntaga. Kauban na to si Sir Imi Pinos o si Sir E.G. De Guzman, no? Maligay. Napagin tayo umaabot nga daghan pang mga sports activities diin gi-incorporate na to na sa sandugo nga ganing pang-international na. No? Nga mga sports activities. Labi na ning katong gi-kuhan nga 5160 ba to? Katong nahitabo itong last Sunday. Dagantang mamigo dito nga nangapil. Kaya lain-lain din nasod ang nangapil ato. O yan na pa incoming BIA.
4: Tagalaing naso da.
1: Oh, Bohol International Marathon which is daghan kaya na sila bisita. So ato sang i-shout out di ay na to. Shout out na buta kay murag daghan na kayong nagpanikad no. Nga maminaw sa ilang mga ngan nga tong gibang shout out. Ato i-shout out di ay ang ako ang silingan din ha nga si Grace Belderol Puentes og si Bro Loloy diha sa Loloy pod basta mga Loloy mga gwapo ba ni bro
4: sa
1: dina sa tong mansa-sa no dia diri si Dors Kaloyong gatan-aw kanato Corelia da si Trisbialen og dia diri si Lorame Osaraga Besa no diha sa Texas nga practice ni niya og kaning draw og pistola siguro. Bata-bata ni karon ni President Trump. Hinoon ma wala na tayo gira din na. Litke ng dungga ni Kuan. Oga, nagpaminaw na to. Ato ang amigo po din na sa Maniwan Optical, si Dr. Jojo Maniwan. Okay. Bro, imo ha. Kinsa imong shout out, bro.
4: Shout out na ko ang tanan sa balilihan, bro. Kay doon ng piyesta.
1: Yes. Daghan nang imbitar, nang imbitar na laban nato si oy, maayong buntag ni Modina, bro. Salvio.
4: Uy, Salvio
1: madanggit, no? Si Jerome Salvio madanggit.
4: Si Mang Bibi.
1: Kay ingon na ba siya og kun makahigayon may bisita mo dire kay. Ta ko aning lang sinugbal ko, bro. Karong pizza 15 og 16 ta?
4: Oh, pizza 15 og 16.
1: Yes. So, sa balilihan.
4: Niyari sa bro. Akong i-shout out ang taga-galiyari sa ospital ni bro. Ninya Pagaran.
1: May buntag, ma'am. Ha?
4: Oh, si PT Mitch to asa dito.
1: May buntag ninyo diha sa taga-galiyari.
4: Nani sila Lamisa sa rehab. O si Mrs. Sale, bro. Nani sila Lamisa si rehab. Itaw ka ng pananitan. Putlag tiilan tao. Kaya namang yun na usahay. Sila mo itiglistag. Ano sa schedule? Kahit tanaw, ano, suluban na magtiil.
1: Prosthetic? O saan na yung gawana? Prosthetic?
4: Oo. Sila mo itigtanaw sa Galiaris Hospital. At Tukos Bukid nun, bro. Balihintas Bukid nun.
1: Oo,
4: dito sa Kisun, Bukid nun, bro. Di adere ang nag-birthday karon bro. Julio 14 ng mauntuig 2026. si Helen Balandra, bro.
1: Oy, may buntag ni mo, Ma'am Helen.
4: Kumusta? May buntag ni mo di ha? Happy birthday, happy birthday. No. Oh, wala may tugan na ikidad ka rin, bro.
1: Oh, ayun na lang tugan
4: ni. Ajaw na, ajaw na.
1: Di kayo, kayo mo
4: lang. Ma'am Helen, kumusta? May buntag ni mo, Len. May buntag ni mo, happy birthday. Happy birthday ni mo. Ni ani sa daho, bro. Sa daho. Dili sa syudad. Birthday niya ron.
1: Ako sa ding shout out din. Amo ang Binaji, no?
4: Binaji.
1: Among Binaji. Kanang asawa sa akong apo.
4: Apo.
1: Gabirthday, oh. Gabirthday karong adlaw si Arwel Dairocas Bungato. Dina sa Valencia karon, no? O, gang ako ang amigo nga abogado. Si Attorney Johnson nung tanaw sa happy birthday din na Attorney Jones.
4: Karong pong adlaw si Attorney.
1: Karong adlaw po. O gamong silingan din ha sa mansa-asa si Lisa Sarabia. Happy birthday diha, day. So, money. Karong pong... Ba na kay i-shout out din ha, bro?
4: Maura to, bro. Ako malikon, Helen, bro.
1: So, makisiko to po tag-unsay na dani mo din ha, bro?
4: Dirita, bro, sa Hilisgutan, unastanan, mga kaigsunan, palain taglayang Hilisgutan, gitinaw lang kaganina ang may tungod sa sandugo, uban ni Sir AJ o ni Sir Amy, umadsam sa among mga shout-out, di ata, bro, nga, Bohol Rice Processing Complex, Board Advances Rehabilitation, approves key measures for pole operation. Naagi man ni kadiferensya gud ning atong galingan, bro.
1: Diha sa pilar, no?
4: Pilar, diha sa pilar.
1: Dako kayo ang gasto sa provincial government
4: ana.
1: Sige, bro. Tiwasa, bro.
4: Tubayan ato ang paimo sa English version din ato sa atong sinultian, bro, atong pagabubaron. Mauni ang nakasulat. The provincial government of Bohol PGVH reaffirmed its commitment to restoring the Rice Processing Complex RPC in pilar as key pillar of agriculture modernization and farmer support. Kining galingan mong good, bro.
1: Importante kayo.
4: Importante ni.
1: Yes.
4: Oh.
1: Just like sa ato alang maisgutan, no, kadto nga mo ang gi ako ang naisgutan na sa unahan, kadtong rice mill nga gihatag nato din ha sa Kagwang nga kuan, Kagwang Garcia Hernandez din naghatag tag galingan pinaagi sa atong PCDO. Nga dunay livelihood project nga gihimo ang ilahang gi pangayo sa maong organization usa ka galingan kanang one pass ra bitaw nga galingan kanang sa take. So dako ay gipikto pero kini mas dako ding gipikto sa atong mga mag-uma labi na dinha sa pilar kay dako kanini sa una may nomdo ko Korean gahatag na to ni
4: Korean government gahatag
1: ini dako kay ini nga galingan. So importante ni kayo diri sa ato ang lalawigan sa Bohol. Dako pod og gasto ang atong provincial government pag restore ani kay naguba ni siya tungod sa pag audit, no.
4: So di basta-basta, bro.
1: Sige, bro.
4: Kung say angayan himuon sa probinsya, kung say angayan gastuhan, bro.
1: Gigastuhan gyud.
4: Gastuhan gyud na siya. Para sa kayuhan sa natungdan, bro, kay magisgo tagalingan, bro. Way labot ining mangingisda. Lain pong peace terminal po dan diri sa mangingisda.
1: Yes.
4: Karon kay mag-uuma man ni, bro.
1: So kinangla galingan.
4: Galingan ni.
1: Kani gung kuan, bro. Usanis gipangusgan sa tong provincial government, pinanguluhan sa tong governor. Ari sa umintado nga maayo gid in taon ning galingan na kaning sa pilar tungod sa tong programa nga diin dunay programa nga gitawag nato og palay buyback program, no. Unya nahitabo gyud na nga while naguba ang atong galingan din sa pilar, ang ato ang pagpagaling og mga kanang pinalit na to nga palay sa mga farmers.
4: Tipase.
1: Ato nang gipagaling sa private.
4: Sa commercial na.
1: Commercial na. O niya, kibaw man ka, nga siyempre, mo ginansya ginang kanang sa commercial. So, nakot agasto ba? Kanang pagpagaling lang daan, at niya, ang gobyerno, waman di man ginapwede raman na kanang break-even lang ato ang kuan, basta lang adunay supporter nato sa itong mga farmers, pero mas maayo nga naa ang atong galingan sa pilar. Mauna na ang nga pangusgan gina sa itong gobernador nga maayo yun na kanang galingan na kay dako kayo nagtabang nga na sa itong mga farmers. Kini kay dili man lang kay ang atuar ang mga gipanggaling nga ato ang produkto, kundili open po na open sa uban. open po na sa mga ubang mga katawhan
4: di arang nato. Imong giingon bro kining mao galingan gipunduhan ug gigastuhan sa Korea International Cooperation Agency
1: KOICA.
4: KOICA.
1: KOICA
4: bro.
1: Yes.
4: Na nagmeeting mga atong mga kadaguan bro. Kay dako ba yung problema og dili maasikaso kay mga
1: mausik ta.
4: Mausik. Masayang.
1: Masayang.
4: Naa naman. Oh, naa naman. Probinsya ang nagmeeting bro ha. Provincial Administrator Asteria Caverte presided over the meeting together with Department of Agriculture DA Regional Director Angel
1: Enriquez,
4: DA Provincial Agriculture Technology Coordinating Office Head Roman Dabalos
1: sa APC.
4: Roman Dabalos, Office of the Provincial Agriculturist Head Lisa Kerog, Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas, and Pilar Mayor Wilson Paho. Kinsa may di mahuman ang problema bro. Sulbad yun.
1: Sulbad.
4: Ang atong gobernador, gusto yun.
1: Kana siya, ang atong provincial government, ang plano, ana, nga ipadanag usa ka kooperatiba ang pag-manage sa maong galingan.
4: Ano na kooperatiba?
1: Kooperatiba na ang ato, ang usa ka farmers cooperative ang magdanian ng galingan na kay para ang kuan ba? Adunay makita sa usa ka kooperatiba as much as possible, maayo pod pagka maintain ang maong pasilidad, no? Naay usa ka usa na do na po usa ka galingan nga gihimo karon sa dina sa ubay sa Kalangaman siguro.
4: Kalangaman.
1: Dili Kalangaman. Sa batong limot lang ko sa lugar, no. Napo inana nga klase sa kuan pero hinatag na sa Pilmix, no. Sa Philippine kuan. So, ina ni nangita gid og remedyo nga ato ang provincial government nga dili masayang ang kaning mga inani nga mga equipment labi na kay kinahanglanon kay ni sa mga farmers kay uban kong mga farmers bro. Kung dili sila mo, dili nila ibaligya ang ilahang produkto.
4: Produkto.
1: So matanggong na sa ilahang mga bodega, sa ilabang mga kusina, kasagaran ana itanggong unya. Kung ato sila sa private nagalingan.
4: Galingan.
1: Mahal-mahal gyud.
4: Mahal gyud kay private man.
1: Kaning ato mas barato ni compared sa ubang mga galingan.
4: Unya paras na minaw bro. Makumpleto ang kaybalos na minaw kay gahisgot matag trabaho ni ayuho ni. Di ang nangadaot bro.
1: Sige.
4: Ni ang the board member Richota. The rehabilitation includes the installation of brand new automatic centralized furnace system, restoration of a dryer and rice mill conveyor system,
1: yes,
4: rehabilitation of 5 mechanical rice dryers, and restoration of the multi-fast rice mill and its component parts. So, sa ito pa, daghan.
1: Kini siya, kana siya, kung daghan gikan na, gani kaga abis, no?
4: Abis.
1: Oh, gikan kaga paharbes, no? Pwede rin na nimo diritsoon nito bugda dito, kay doon na siya ay kanang dryer. Oh, ini humag dryer ana. Pwede pagaling nimo dayon. Inana ang kuan.
4: Inana kadali.
1: Unya kay kanigong ato ang usas ato ang na hitabo ning ato balay buyback program. Tungod kay naguba ang atong galingan. Mao na nga kita may require ta nga ang farmer kinahanglan nga 70% og nga kana moisture. Asa pa kinala
4: ugahon.
1: Gamay na lang moisture anang imuang humay nga at paliton sa gobyerno. Kana siya, pwede na na nga, kanang basa pa na imong humay, paliton dayon sa gobyerno, kanang sige pa kagani, paliton sa itong probinsya, kay nga no, na may dryer.
4: May dryer na.
1: Mauna na.
4: Wa na magsalig.
1: Wa na, hindi na magsalig. So, mawa na itong ato ang requirement, usas mga guidelines sa ato ang kuan kaning sa atong palay buyback program kaning moisture nga 17% moisture man siguro na uga gyud pero kana siya karon mawa na na siya
4: na.
1: Requirement mabahala kag mo kanang imuhang ibaligyang humay kanang gikan bagyod sa basa kanang gikan magyani diretso na natong paliton din ha kay na may dryer
4: unya na apil ini buhi ko bro. Di amo sa trabaho unon des buhiko. Supporting work such as the three-phase transformer retaping by buhiko to.
1: Yes.
4: Motor calibration, repair of the rice separating and packing main controller, and installation of the furnace and ducting system has likewise been completed. Nakumpleto na, bro. Katong usahay mo good, bro. Galingan atong gisgutan, pero unsa may pandar.
1: Way kurinte.
4: Way kurinte. Nabuhi ko. Itrabaho, kumplito na, bro.
1: So, mana. So, kumplito na yung tanan.
4: Kumplito na.
1: Looking forward ng atong mga mag-uma nga makatagamtam sila sa maong pasilidad, nga makapagaling sila din ha. Kun kanini akaron, no, ang ato alang ato ang gipangusgan nga kaning gasigitag kanang pahinumdum sa mga farmers nga karon panahuna kinanglan mo tanom na mo kay July, August, September makaani na, di ba?
4: Makaani na.
1: So October kun magsugod mga El Nino, dana tay abundant nga kanang
4: nakapundo ta.
1: So kun mudagan ang El Nino og October, November, December up to January, dapat tay pundo.
4: Luwas na sa kadaot
1: ang humay. Ang atong mga farmers karon, atong giawhag nga pagtanom gyud mo. Lisod man po nini ang naman po goy ubang farmers nga kanang di po mo tunong, bro.
4: Na ba?
1: Tanahon na gudin mo ng kaning gikan kag balilihan batuan, no? Galilihan nga to kag batuan, di ba dako kaya ng
4: umahan?
1: Dakong kabasakan. Gikan po kag tagbilaran, gikagag bilar batuan, dako kaya po kabasakan. Pero tanahon ni mo, nagigid mo tanong.
4: Yan naman, huwag matrabaho ha, bro.
1: O takay ba og unsay na itabo? Basin wag na matay na pag mag-uuma. Kay wa na nang pule kay ga-drive na kabalhabal yang anak.
4: Ang mga anak.
1: Og di ba gitapol. Kay tiguang na lalima ka kutsinta na niya magdaro pa.
4: Mo na gigiyon, bro, nga nagkadaghan ang nagkapangidad. Aging population.
1: Mo na na nga makuha nimo, pero as much as possible ang atong atoang provincial government wag na magkawang. In fact, nang hatag tag-hybrid na rice, natay kuan, natay gipanghatag ng mga fertilizers, unya, muna na, ang galingan.
4: Galingan.
1: Ato, ginang gisuportahan ang atong mga farmers, kay misanong ta sa giingon sa atong gobernur nga, let us revisit our agriculture sector.
4: Nindot nita ba nga, bro? Kay why liquidation eh?
1: Nindot, kuan. Kaya, muna na, nga, mo'y usas mga panawagan sa ato ang mga farmers karon. Kalabon nga gasigig uwan, preparasyon sa inyong pag-uma, o yan, makatanong. Bisan pag makatanom sila mga middle of July, bro, mga July or end of July. Makalusot na.
4: Di na maapsan sa init.
1: Kaya kaning humay, once makagawas na ng uhay, makakuha na.
4: Matulpas katigwangan, jamog na yung mubugnaw.
1: Jamog na yung mubugnaw. Siguro nang mulusot. No? Di na kinang makaapas pa. So, muna niya. Paningkamutan po sa itong provincial government nga maayo gina na kay dugay-dugay po na. Let's just imagine 2022 pa na. Naguba, no? Ngambot lang kagun sa itong himo po sa previous admin. Nga nung wapo na ayuha da yun.
4: Basi gamitin po pa sa
1: basin og nagpitok-pitok rupong mata, tanaw-tanaw sa kalendaryo.
4: Kalendar?
1: Wala. Ipangusgan sa itong gobernur nga maayog yun na. Dugay ganing kumbate ang pagpaayog yun.
4: Di lalim ni bro. Basta-basta.
1: Kunwa mo lingkod ng itong gobernur, wala
4: na. Wala na eh.
1: Wala na. Unta.
4: Anao na ni mamalita yung scrap bo.
1: Okay, siguro. Pero kanan, gipaningkamutan gina sa itong gobernur nga mapunduhan, maayo, o karon na nanay katumanan. No?
4: Nanay katumanan, unya, malipay po din yung Koreano, bro.
1: Kaya nga, wala to tamhangi ang ilang gihatag, no?
4: Basik na ingon ang Koreano, sa man man ajuha na, sa kay Koreano, anong pagkasulti, bro, ha?
1: Wa, to po kibaw? Ako na ibawaan kay kanang hinapon man. Ah? Arigato.
4: Napoy akong ininsik.
1: Oh,
4: lipoy.
1: Ako ang kuan hapon noon, murag kamamao ko kapon. Oh. Kanan tamaki si Karay. Bitaw. Ato alaneng dinuan ng kuan nato no pagkatawa.
4: Ipay magupon ang kapundo, bro. Ang gahatag bisan ikaw na personal silingan. Imong silingan, imong gitagaaguna. Gitayaan man, bro. Ang ampul-ampulan na malayo tayo kay kahoy. Pero bairo na. Malipay ka.
1: Tungod na, na nakita man good po sa tong provincial government. Mm. Pero nakita sa tong governor nga importante gining galingana. Kay ngano kanang anak nga part pilar sa Bulyones, Trinidad, Ubay, kaning Alicia, sa panang uban ni na
4: kaning, may basak na.
1: Ana din ha ang atong murag dagko kay mga basak nga galaw-lawd ginang mga basak din han lapita. Kuno tay galingan unsa may may tabo.
4: Mao. Unya gato pos commercial.
1: Mm. Mahal.
4: Mahal ma. Akar pulito ron na babayad, bro.
1: Mm. Oh. Iya, ikaw pay mohakot.
4: Ikaw sa medi ay.
1: Ikaw pay mohakot. Oh ya, inig abot dito. Hasta tahop ni mo. O po, takibawag, anang galingan na, tahopon
4: mo. Napay pakapin, anang ikaw muhakot, bro. Mm. Di ba, ansako, abugkoson man. Mm. Muingon pa tayong tagagalingan sa private, pangitag straw.
1: Ikaw pa'y papangita o straw. Bitaw, no? Kita, nga, salamat kayo sa ito provincial government nga gitagaan.
4: Gitrabaho
1: yun. Nga maong galingan. Nga, balik ta sa ato ang sa atong agri-fair, no? Atong yawag ang atong mga katawhan nga mga bulanon. Tanaw mo sa atong agri-fair kay para makita yun din nyo ang atong mga kalain-lain nga produkto nga pwede man di ay nga diri sa atong lalawigan sa Bohol. Makatanom ta ng mga gipang baligya sa atong mga merkado nga gikag mga Mindanao o gikag Cebu. Mm. Okay ra gikag Cebu kay Region 7 pero kanang kanigong atong lalawigan sa Bohol, matod pa ni Ma'am Angel kanang Enriquez, no?
4: Enriquez.
1: Masayang kayo siya gatanaw nga daghang idolans diri pa sa lalawigan sa Bohol o kanang way puas ang suporta sa atong agriculture, Department of Agriculture sa atong provincial government, pero
4: napasagdan.
1: Wa matikad. Napay, niya, ang mga farmers, ikaw farmer ka, ang imong panakot gikan ug Mindanao. Di ba? Bakikaw kayo.
4: Na nagani ko itanglad gikan sa Mindanao, bro.
1: Lain kayo po hunahunaon ba nga kadako sa tong lugar sa Bohol. Unya ang farmer ang iyang panakot para mag nang inihaw manok gikan Mindanao
4: mga lagi.
1: So na ato ang wa magkawang ato ang Department of Agriculture ato ang provincial government, no? Nga aron makita ninyo nga kaning mga produkto ha gikan gunis atong kaumahan diri sa lalawigan sa Bohol.
4: So kita na. Ang giingon ni Gobernador Aris, kung unsay makaayo sa katawhan, barangay road man o unsa diha, utong tulunghaan man o paugnat sa kusog, samot na Dios agrikultura, bro.
1: Yes.
4: Gilihok gyud.
1: O gato apon nga hunahunaon nga gasuportar ta sa mga farmers na to nga bulanon. Kung ana ta mamalit nila, so gasuportar ta nila o motuyok na tong kwarta diri sa tong lalawigan sa Bohol. Oh. So hopefully, gi-invite mo na mo, nga mutanaw mo, o mupalit mo din ha sa ato ang agri-fair. Kayo, this is our 5 days nga gihimoon. So daghan na nga halin nito. Ang saging gani, barato kayo, bro.
4: Sa barato, ang saging.
1: Oh, mo nang palit mo dito. O gahot na rin. Kung pwede pa, salili po may gamay. Ayaw po dot na ta. Kaya barato kaya itong mga saging.
4: Nahapay mamaligyaay, mayo mo tagad, bro.
1: Smiling kayo.
4: Smiling kayo, no. Mamaligyaay.
1: Yan ay mga co-ops din na, nga nag-display po sa ilang mga produkto. So, wala naman tayo oras. Maingon na lang ko nga dagang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa, pagpakabana Bulanon, sa kanunay, Abante Bohol. May buntag.
4: Daghang salamat sa mga igala sa inyong pagsunod nining Montolumanon ng inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudton sa ngalan sa provincial government uban sa atong talahorong gobernador Aris Omintado ug mga kaubanan sa ngalan sa subsay mo provincial information and media office uban sa kanato si attorney Pilipina Asoy Pulio ug si Sir Mark Anthony Fernia diri sa studio sa DYRD uban kanamo mga igala gikan sa pagsugod hangtod sa oras sa kumanan engineer Jerry Cahes kagawad Jerry Cahes o diri sa video mga kaigsunan sa gihapon uban kanato si James Bumbulero mga higala wa na makoy oras hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado mayo may buntag kaninyong tanan.
3: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon Hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Happy Fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
9: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigik og ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
14: This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango.
15: This news is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng kapang, tatak Ginebra.
16: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
17: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
18: This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
19: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
20: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
21: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisdat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
9: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Kahit itanong mo sa doktor.
11: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya.
13: Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Coffrol Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimo normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
11: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
14: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
15: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
14: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
15: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
14: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
15: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
14: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
15: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
16: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
17: ACE Medical Center Bohol.
16: Kasaligan mo.
18: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan!
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexino 4.
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una!
15: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Agay! Sakita sa kong lawas ron oy.
18: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
19: 3 times faster.
18: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
19: New alaksan extra.
18: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
19: New Alaksan Extra.
18: Extra paspas. Extra galing.
20: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
27: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
28: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
29: Magneozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
25: Naulian na ka ma?
26: Gahapon pa!
25: Ah, kuya waoy!
29: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Happy Fiesta!
0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
29: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior.
5: Nausog?
6: Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
12: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na!
11: At makuha rin ang same benefit.
12: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
13: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
16: G-Detox Plus.

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
17: Oh! Eh, paano niya may tagad yan? Dahil walang aw sa paw.
18: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
19: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
20: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
21: For better life.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
4: Mari! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karato in mare para makaabilitan sa mga diskwento.
4: Oh, dili kit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong buntag Bohol, maayong buntag Tagbilaran, maayong buntag sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ni atong programa. And welcome na usab sa laing kini si Kim Anob ang inyong makauban karong buntaga. And yes, tuguti ko sa ako ang pagtimbaya ug maayong buntag sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Halap, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors. Ato mga kaubanan usab sa mga City Hall employees nga naminaw karong buntaga, ato mga department heads, office heads, ug labi na usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, si Ma'am Kathleen Torimocha. And again, sa ito ang City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayang maayong buntag kaninyong tanan. Ug mayong buntag usab no sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hello, hello. Mayong buntag kaninyo ug daghan kayong salamat no sa pagiguban kanako, pagiguban ug pagpaminaw sa lain na usab nga Sabado nga atong pag-asawaan kabahin sa mga katikaran programa ug serbisyo ning ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course no, mayong buntag usab sa ato ang 15 ka barangays ni ato ang siyudad sa Tagbilaran, ato mga 15 ka kapitanes sa ato mga Tagbilaranons, ug asa man kuto ding sibya tong programa, mayong maayong buntag kaninyong tanan. And of course, mga higala laing na usab nga Sabado tungod kay karon, today is July 11, 2026. Mga higala, and sa kaingon ko ganina, lain na usab nga Sabado, lain na usab nga pag-asawaan nato no sa paghatod sa mga fresh nga mga balita, katikaran, programa ug serbisyo ning ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later mga higala, aduna tay mahinabi sa tong programa para makapaambit sa ilang mga buhatan no. Duha ang ato ang special guest ning ato ang programa mga higala. Una, ang ato mahinabi ang ato ang Tagbilaran City Head sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office, o yung kaduha ang ato ang Information Officer sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility para makapaamin sa mga aktibidades, updates, programs and services sa ilang dadaiyang mga buhatan. So stay tuned mga higala para sa mga dugang detalye niini ni ato ang mga bag-ong mga balita. And yes, di na ito magdugay mga higala no para makahatod sa ito ang mga update, program and services sa ito ang pagamahanan, ilabi na sa itong buhatan sa ito ang Tagbilaran City Disaster Risk Reduction Management Office. Kay karong buwan sa July, atong gisaulog ang ito ang 2026 National Disaster Resilience Month. Kundiin, adunay mga activities, programs nga gibuhat ang atong buhatan sa CDRRMO kabahin sa in-observance sa atuang celebration sa National Disaster Resilience Month. Mga higala sa Pikas Linya, kauban nato ang atuang head sa CDRRMO, walay lain kundi si Sir Gerard Lavadia. Hello, Sir G. Maayong buntag ug welcome sa atong programang Nagkaiusang Tagbilaran. Sir G, ang imong mga pagtimbaya alang sa atong mga suking tigpaminaw. Sir G?
2: Maayong buntag, Kim, ug maayong buntag usab sa mga naminaw ining atong programa.
4: Yes, may buntag again, Sir Gino. Daghan kayong salamat no sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para makapaambit na usab sa lain na usab nga mga activities, ilabi na sa atong mga nahuman na no nga mga activities ug mga upcoming activities nato in observance sa ato ang National Disaster Resilience Month. Sir G, unsa man ang ato ang update nga atong ihatag sa atong buhatan ug unsa ang tema karong tuiga as we observe and celebrate sa ato ang 2026 National Disaster Resilience Month. Sir G?
2: Ang 2026 nga National Disaster Resilience Month katong tuiga, doon ni tema nga naghahanda at kumikilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Mm-hmm. So bali, ang ato ang yung focus kaning National Disaster Resilience Month mao ang pag-highlight sa ato ang paningkamot isip usa ka nasod nga mahimong ligontang matubang o mga kalamidad.
4: Mm-hmm.
2: Mao na nga kasubay niini sa ato ang bahin diri sa Dakbayan sa Tagbilaran ilawom sa City Disaster Risk Reduction and Management Council din si Mayor Jane Yap mao ato ang chairperson nagpahigayon ta og mga aktibidad nga related sa pag-emphasize no aning need for disaster resilience. So abil na sa mga activities nga atong gilusad karon mao ang video production making contest nga apilan sa ato ang senior high school students sa inlaing eskulahan sa Tagbilaran. Nya duna pud tay digital art contest nga apilan pud sa ubang high school students apilang junior high nga ang tema gihapon disaster resilience. Nagtinguhan na siya nga sa bahin sa ato ang mga batan-on ma-emphasize gihapon o masilsil sa ilang unahuna ang panginahanglan sa pagpangandam o pagpalig-on sa unsamang kalamidad nga mahitabo. Aside ni ana, duna pud tay best in disaster risk reduction and management action o best in DRM action para pud ni sa mga barangay gi-evaluate nato ang barangay DRM committees atong gitan-aw kung unsa sila ka-active ug unsa po yung epekto ani nga sa pagligon sa ilang mga constituents pagpangandam sa kalamidad. Atong tinguha nga ang atong mga barangays mahimo pong resilient kay bali dili lang sa level sa syudad ang paningkamot nga mahimo tang resilient kundi down to the barangay level o kun mahimo pagyod down to the household level.
4: Mm-hmm.
2: Doon na po tayo ubang mga activities, natay anticipatory action learning forums, natay ubang activities, gani kang buwan na doon na tayo mga training modules nga bago lang i-release related atong nahitabo nga school shooting sa Tagbilar at sa Kloban, natay mga module para matrain atong mga eskulahan kung unsay buhaton. Naapod tay module nga para po sa ito ang mga PWDs no, kung unsa pa'y dapat nilang buhatin kung naa sa kalamidad. Kaya siyempre lahi man ang sitwasyon sa PWDs so gihatagan, ginato sila o special po nga pagtagad. Then sa July 31, muna nga ito ang kanang culmination and awarding ceremony or program. Diha nato i-award kung kinsa tong mandaog sa video production contest, sa digital art contest, ug sa BIDA or best in DRM action para sa mga barangays. So, muna tong mga activities for this month.
4: Okay. Yes, pagkanindot Sir Gino, ang ato ang naka-line up ng mga activities nato sa ato ang observance sa ato National Disaster Resilience Month nato karong buwan na sa buwan sa July. And Sir G, kabahin nga ato ang Disaster Preparedness Exhibit, unsa may makita or unsa may buhaton or unsa may porma nato ani Sir G, unsa may makita sa ato mga katawhan or open ba ni siya kani ato ang exhibit o gasa ang venue ning ato ang pagabuhaton nga Disaster Preparedness Exhibit para ma-aware ug makabalo ang ato mga katawhan nga mobisita or muanha sa ato ang venue, Sir G.
2: Expected na kung makita man na ito po ng interesado yun ang katawahan na cut-on o disaster resilience sa forma sa paningkamot nila ng mga ka-runsad o mga seminars o training sa eskulahan, sa mga buhatan o bisan sa mga pulok na kanunay tang makadawat o mga request for training so gato po niyang gihatagan o pagtagad kinahibauta nga ang katawhan sa Tagbilaran sa kibawan man sila nga sa paglambo sa syudad kinahanglan po nga mapanalipdan o madepensahan ang mga nakabot na itong paglambo bisan sa mga kalamidad. So naningkamot po ta nga matubag ang maong panginahanglan sa katawhan nga mo mahibaw o maedukar sa mahitangod aning disaster resilience. Ang aside ana hinuon gawas sa kanang edukasyon nga itong gihatag, naagitay kanunay nga mga services sa pag-responde sa unsang mga emergencies nga mahitabo. So naatay medical emergency nga operations, naatay search and rescue operations. Nga makuha, ma-request nila o mapangayo gina nila, pinagi lang sa pagdial sa number 911 which is our emergency hotline. So kung mutawag sila 911 bisag walay load ilang phone, magkakontak gyapon sila nato. Pero sa pagkakaroon smart mo ay makalusot yun. I-arrange ko nato ang globe nga makasumpay sa 911. So kung makatawag sila 911, naadyod ayun na mutubag nga gikan yun sa mismo natong buhatan o niya request lang sila kung unsang klase, masulti sila unsang klase sa emergency kung medical emergency ba, doon na ba'y aksidente sa kadalanan, sunog, o bisan gani, criminal incident, no, crime incident, pwede na nila ma-report. Kay kami naman po, sa among buhatan sa sidere mo, ang mo hatag dayon o mutimbre dayon sa PNP, sa atong police station, o sa fire station, kung kaning klase sa emergencies ng ilang gitawag, either sunog or crime incident. So, dali na kaayo, dili na kinangan mag-memorize o pila ka numbers nga cellphone number, kundi 911 na jud. Again, dili kinahanglan og load, makalusot niyang tawag yapon pa doon sa atong command center.
4: Wow. Daghan kayong salamat, Sir Gino, sa pagpahibalo o pag-inform sa itong mga katawhan. I know nga lugay-lugay na po nino na ito ang gigamit, ito ang hotline number nga 911 o effective po niya siya sa paggamit para direct mismo sa ito ang buhatan sa CDRRMO. Biaski walay load, pwede kayong magamit sa ito ang phone. Dial lang ang 911 na ito sa ito ang mga tagsa ka mga phone and then direct dial na siya sa itong buhatan sa CDRRMO. Sir G, daghan kayong salamat. Salamat no sa imong panahon ug oras nga gihatag niya itong programa para makapaambit ni no nang ato ang National Disaster Resilience Month 2026 nga mga dedeiyang mga activities nga gidumala sa inyong buhatan sa CDRRMO. Sir G, before ka na ma-let go sa itong programa, mangayo sa ko sa imong mga pinapos nga mga mensahe and can you give us no a short lang po do kabahin sa ato ang dagan sa panahon karong mga panahon na diha sa itong buhat para makahatag-tag update sa ito ang mga katawahan diri sa syudad sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol. Sir G?
2: Kanunay ginatong giyawag ang mga pamilya sa mga Tagbilaran na nun nga mangandam yun sa mga kalamidad. Kining atong nasinati o nung panahon, isulta ni siya sa enhance sa bagat, no? Na-enhance ni siya tungod sa kusukuso nga bagyo nga Typhoon Inday. Pero layo lang kita sa ruta ni Inday, habagat sa ginitong na sinati ron. Pero gumikan ani ay kusog nga hangin, ay mga kusog nga uwan, mo mahimong maresulta og mga pagbaha. So kanunay, gapon, dili na to ipot ang atong guard down, kundi maminaw ta sa mga balita. Mutanaw ta sa ato ang Facebook page sa CDRMO kay makita na to mga updates. Ano may bautag, mangandam ba? Or mo relax lang ba? Ato mong yun, makasurvive ang itong mga pamilya kung kanunay nga informed ni sila sa mga panghitabo na to.
4: Yes. Dagan kayong salamat again, Sir G, sa imong panahon ug oras nga gihatag sa itong programa para makapaambit sa ito ang mga dadaiyang mga activities, programs, services na ito sa ito ang buhatan sa CDRRMO. Again, Sir G, dagan kayong salamat and God bless you.
2: Salamat, Kim.
4: Mga kato mga higala, ang ato ang special guest nga itong nahinabi sa itong programa, ang ato ang head sa ito ang CDRRMO, walay lain kundi si Sir Gerard Lavadian. And of course, I would like to greet also no sa ato ang mga staff, personnel sa CDRRMO. Hello, hello to nila Chow Longhas, nila Ira Balatayo, bagong sa ito yung papilin ni Ira, no? Hello to Ira, no? Ira, hello, hello, mayong buntag. And of course, nila Fritz. Hello, hello, mayong buntag. Usap ka ninyo. Huwag dagan kayong salamat sa itong buhatan sa ito ang CDRRMO nga mao'y nagpahiluna sa ito ang usakabuan. No? Ira Balatayo Artaba. Hello, hello, Ira. Mayong buntag ka nimo diha. Og ni Emmanuel Supremo. No, mayong buntag kaninyo sa ito ang mga tanan na itong mga team na to sa ito ang CDRMO. Daghan kayong salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. And again, karong mga oras sa mga higala, tuguti usap pod ko no, sa pag-greet pod sa ito ang mga naminaw sa itong programa. No? Hello to Edison Bapilar sa Barangay Taluto, Jude Salibay, congrats in advance. Hello to Florabel Guria, to Kuya Floro Waton and Norma Waton, Kuya Raul Ragusa, Tantan Termis, Cheche Termis, and Kuya Ford or Borge Termis, to Paulo Antonio Sarabia, to Paulita Bantol, to Ati Norma Aranilia. Hello, hello, maayong buntag kaninyong tanan. Yes, no, dagan kayong salamat sa to ang tigpaminaw na itong programa, mga higala. And hello, usab, to Kuya Lito Maghinay or Sir Lito Maghinay, to Sir Alfred Naraga Garay. Hello, hello, mayong buntag. To Ma'am Nimia Moriles Gagante Kabuga, mayong buntag kaninyo. To Ma'am Lily Hins, hello, hello, mayong buntag kaninyong tanan sa itong mga tigpaminaw itong programa. Again, mayong buntag, dagan kayong salamat kaninyong tanan. Again, dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uban-uban ang usap kita mga hingala sunod Sabado. Sa line ng sab nga updates, programs, mga katikaran, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Sa ngala na lang sa ito ang Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torremocha, o sa ito ang regular anchor sa ito ang nagkaiusang Tagbilaran, ang ito ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Kini si Kim, ano may ngon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
5: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang

0: drink responsibly.
1: Kinahang lang sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra
19: Extra paspas, extra galing.
9: Magkauban

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30 katu-

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: worldwide ang Radyo sa Katawhan, alas 12:07.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw may nga ugtong kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Niningadlaw karon nga Martes, Hulyo 14, 2025. Ako magtugon ninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga ulong tudling sa tung mga balita. Una dinhi sa tung dapit, buksan karong adlaw ang Sandugo One Town One Product Trade Expo 2026 diha sa Island City Mall. Gilaw bang aprobahan sa mga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa sesyon karong hapon ang gisugyot nga ordinansa ang himuong permanente ang 15 pesos nga plate sa tricycle. Sa kauluhan, gilauman nga motubang karong hapon si Office of the Vice President, the Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa gawas, US og Iran subling nagkabangi supply sa lana sa kalibutan apektado. Mao kato mga higalang at mga uluhan ang mga detalye ninyo o mga balita human lang sa pinundum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa detalye sa itong mga balita sa kauluhan, magpadayon karang hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karong adlaw ang mga ikalima nga impeachment trial sa ikaduha nga pinakataas nga opisyal sa nasod. Gilauman nga mutambong o matubang sa impeachment trial unyang alas 2 sa hapon ang Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Attorney Zulaika Lopez. Ano ang report sa Jimmy Unang Hirin?
1: Ngayong araw inaasahang sasalang si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa susunod na linggo naman ipatatawag o pinatatawag si NBI Director Melvin Matibag. Kagabi, sinita ang NBI dahil sa mga pagkukulang umano nito sa investigasyon kaugnay sa paggumanta ng bise laban sa Pangulo at sa ilan niyang kamag-anak. May unang balita si Mark Salazar.
2: Ginabi ang day 4 ng impeachment trial sa pagsalang ng ikalawang testigo ng prosecution na si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Sa cross-examination, binigyan diin ng depensa ang kakulangan ng NBI sa preliminary investigation nito laban kay Vice President Sara Duterte sa reklamong inciting to sedition at grave threat, dahilan para ibalik sa kanila ng DOJ ang reklamo para sa karagdagang case build-up.
3: We didn't revise the affidavit of investigation. We just produced the affidavits. Hindi ho namin binago, Your Honor, yung affidavit namin. Nag-require ho ang Department of Justice. Kulang kayo ng affidavit.
2: Nasita rin ni Senator Judge Erwin Tulfo ang NBI sa kanyang manifestation na ang pagkukulang ng NBI ang dahilan kaya natagalan ang pag-usad ng kaso laban sa Vice Presidente.
4: Sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight.
2: Hinighlight din ng depensa mga discrepancy sa investigation data form gaya ng received dates at docket numbers. Mga pagkakamaling ayon sa testigong si Attorney Lotok, DOJ lamang ang makakasagot.
5: The SAMHSA's Department of Justice, correct? It's a very basic question.
3: Again, I don't know, Your Honor.
5: Based on this document,
3: argumentative, Your Honor.
5: The only question is, it says Department of Justice, correct?
3: As I've said, Your Honor, hindi ho ako ang nag-file, may inutusan ho ako.
5: Do you see it in the screen and do you see it in the hard copy?
6: Counsel asked and answered, move on. That's okay. The response of the witness.
5: So, will you agree that considering that this was supposed to be received by the DOJ, it is only the DOJ that has the authority to change the date?
3: Again, you ask the DOJ, sir. Wala ho ako ngayon.
2: Marami pa raw uusisain ang depensa sa testigo pero tumayo na si Senator Judge Mig Zubiri para hilinging ipagpabukas na lamang ang cross-exam.
7: We've been here for 6 hours to 8. Maybe request maybe counsel for the defense or the body that we just adjourned.
2: Bago mag-adjourn, nag-issue ng subpoena ang presiding officer para kay NBI Director Melvin Matibag. Pinaharap siya sa July 20. Inaasahang sasalang sina Attorney Zulaika Lopez pagkatapos ng testimonya ni Attorney Lotok.
0: Ito ang unang balita, Mark Salazar, GMA News. Salamat, GMA News. Sa itong balita sa gawas, subling nagkabangi ang Estados Unidos o ang Iran. Tunay na supply sa lana apiktado. Ano ang report sa News of 5?
8: Pinangangambaha ng mga motorista na baka pumalo na naman sa 100 piso ang kada litro ng petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nasa front line ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Gerard, magkano na ba ang posibleng taas presyo sa petrolyo bukas?
9: Nako Cheryl, bahagyangan tataas ang presyo ng langis simula bukas at dahil pa rin yan sa hindi matapos-tapos na gulo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Muling umusbong ang girian sa pagitan ng US at Iran sa Middle East sa kabilayan ng pinirmahang Memorandum of Understanding to End Military Conflict o ang Ceasefire Agreement ng dalawang bansa noong nakaraang buwan. Pero hindi pa man natatapos ang 60 araw ng ceasefire, muli na namang umarangkada ang alitan ng US at Iran. Kahapon, nagsagawa ng airstrikes ang militar ng Amerika laban sa Iran. Giit ng Amerika, layo nitong pigilan ang pag-atake ng Iran sa mga dumaraang barko sa Strait of Hormuz. Gumanti naman ang Iran at inatake ang mga military base ng Amerika sa Jordan, Qatar at Oman. Dahil dyan, apektado ang higit 20% ng global oil supply. Kaya naman, nakaamba ang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang kada litro ng diesel. Sa kerosene, 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro nito. Ang gasolina naman, pwedeng mag-rollback o magtaas ng piso ang kada litro.
10: Last week po, nung nag-report tayo, mukhang kumakalma na siya. Pero ngayon po, the recent days, there are still growing tensions in the region. In particular, threats to navigation through the Strait of Hormuz. Maakit na naman yung presyo on international crude oil prices and consequently affected po tayo.
9: Nangangamba tuloy ang ilan na baka pumalo na naman sa 100 piso ang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Ngayon pa lang, dismayado na ang mga tsuper na nag-aakalang makakabawi na sila sa pagkalugi. Hiling nila, itaas na ang pasahe para makabawi naman sila.
11: Ano magagawa namin kundi mag-request lang ng dagdag pamasahe, yun na lang po. Pero huwag naman masyado malaki sa aming piso, 2 piso, okay na yun.
12: Nakabawi? Hindi pa, nakakabawi.
13: Ang mura ng pamasahe, magkano lang, 13.
9: Ayon sa DOE, mukhang kinakailangan na nilang ibalik sa dati ang pagtatalaga ng minimum at maximum na rollback o price hike kada linggo. Ngayon kasi, nakadepende pa sa mga oil company ang ibinibigay na range o halaga ng mga presyo ng produktong petrolyo.
10: Okay, we thought that with the agreement, magkakalma na yung presyo. Ano? But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. So,
9: dahil dyan, umaasa ang pamahalaan na makakadiskubre sila dito sa bansa ng iba pang mapagkukunan ng enerhiya. Sa ngayon, sinimulan na ng isang kumpanyang nakabase sa US ang paghahanap ng hydrogen sa Pangasinan. Kung mayiging matagumpay ito, ang Pilipinas ang mayiging pinakauna sa mundo na makatutuklas ng naturally occurring hydrogen, kung saan mayiging malaking tulong ito sa pagpapanatili ng enerhiya sa bansa.
10: So ang tanong po, marami ba yung stock natin or maraming inventory? So ngayon po, hindi pa natin alam. Alam lang natin na meron.
9: Cheryl, kahit nga nagkakagulo pa rin ng US at Iran at hinaharangan nga itong supply na nagagaling dyan sa Strait of Hormuz, siniguro naman ng mga energy officials dito sa atin na sapat pa rin ang supply ng langis sa ngayon. Cheryl.
8: Maraming salamat, Gerard de la Peña.
0: Maraming salamat sa News of 5. Batong Dibeo na huwag pasalamatan na itong mga Facebook viewers. Salamat kayo. Huwag may pagpuminaw ni Aster Doisabans, Diaz Habitat Village, si Ansoy Cumido, sa kanangkan Corinia, si John Phil Besas, Diaz Baclayon, si Ma'am Sonia Aceves. Salamat kayo ni Sir John Duralba sa City Jeso, si Ma'am Ruby, Ma'am Donna, si Ma'am Christine, sa mga kauban niya. Dog RR diya sa lungsod sa Luway. Naminunasab nato si Attorney Catherine Sarte diya sa Provincial Legal Office, o si Attorney Marjorie Squadro Garcia ang Chief of Staff sa Office of the Vice Governor ni Boss Malone sa Muntun. Bago itong mga higalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Udtong Toto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jerry Cajes o Eric Ehok. Kini, si Ray Tutas ang friend mo forever. May gudo.
14: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Toto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Toto.
0: Tag na sa DVD Worldwide ang radio sa katawan, alas 12:27.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud kong makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dad!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
16: Tiguang nako, maunang andam nako.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Good morning, good afternoon, good evening mga kigsunang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan. Welcome, welcome, welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran alang sa mga Bulanon, kining atong programa. This is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Aris Amentado, Vice Governor Nick Besas, and of course sa atong inhan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte. Kining atong programa gipahiluna pinagi sa Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina si Piolio, and of course ang atong kinabutanan ng admin officer sa Capitol si Sir Mark Anthony Pernia. Once again, good morning, good afternoon, good evening kanatong tanan, maing palis, maing buntag, maing kadlaon, kung asa man mo nahimutang sa tibuok kalibutan mga kaigsuunang Bulanon ato pong timbayaw na ito mga suking tigpaminaw. Ang atong GM Salon nga nasa Rumble Building, and of course ug iyang mga kuan, iyang mga staff sa GM Salon, unya ang Jens Ukay, si Ma'am Yen, ug si kalimot ko sa nga si Mombana Ma'am. Okay, no, unya kanang ato pong timbayaon ang Queenies, Queenies nail something spa, ato mga suki niya, atong tibayaon ato mga suking tigpaminaw si Sir Boy ug si Ma'am Vic Vic Chua, si Sir Boy ug si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupagaw, Ma'am Bernarda Villarrojo, and of course si Buok, Provincial Government of Bohol, atong Provincial Treasurer Office ubos sa pagdumala sa atong hepe si Sir Tax Socorin. Good afternoon, sir. Si Sir Michael Ibuho, kumusta Sir Mike? And of course, si Ma'am Janet o si Ma'am Kunching Aranjuez. Yes, unya, dili na to kalimtan atong lolo o lola ng bayan, no? Wailain si Lola Gabriel o si Lola Inday Cartagenas nga naasa man sa. And of course, dili na to kalimtan po ng si atong mga Provincial Security Force, si Ma'am Leia Moreno, Sir Kirby Mapili, Stephen Well, Marby Cornito, Joseph Taghoy, and of course si Sir Sal Torion. Good afternoon, Sir Sal. How are you? Unya, dili na to pud kalimtan ng atong mga debonair, atong mga guwapo si Sir Jerry Pabe, and of course si Tatay Billy Tongko. Kumusta naman? Unya, si Miss Julie di ay, no? Si Ma'am Julie, si Sir Boraboy, si kuan, si Mama Jinky. How are you? Tropang mabugnaon. Yang kapika si Sarge Anaviso. And of course, kanang kumusta naman? Balilihan di ay happy fiesta, no? Kuan, kanang 15-16. So, unsa maron? Ang tibispiras niya, bispiras. Unya katumanan sa 16. May lang taog makakita kog lugar. Kay last year murag nag-leave man jud ko adto kay na mista. Karon murag dili madam og mag-leave kay kinadaghan ng papel sa opisina. So mao na siya. That's the life of an admin officer like me. So very many papel. So mao na siya mga kigsuunan. So kumusta naman, no? Si Ma'am kuan po di ay si Ma'am Fair ug si Ma'am Gaga. Yes. O si Sir Ricoy Madulara. O katong imong auntie si Ricoy. Kuan.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.

0: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas. Extra galing.
8: Team Dad is for
9: usapang immunity gap.
10: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
11: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
12: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
13: Immunity gap na yan.
14: Help stop immunity gap.
15: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
16: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
17: 100%.
18: Based on RENI with proper diet and exercise.
19: Help stop immunity gap.
20: Mag Selene Plus araw-araw.
21: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ako si Geraldine Taglion, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisley. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lang ibuhat, ikuha ko cotton buds. Kunya, gibutangan ako og oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong ngipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, dagan kayong salamat.
28: Makabuhay!
29: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Dinhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyosol.
2: Sige na, kumusta? Ayan pala si ninyong ganan. Welcome sa itong tulungan ng Litania sa Laona. Ayan lawa mga higala. Pisa 14 bulan sa Hulyo. Huwag ato mga mainit. Ang mga greetings ka ninyong ganan. O mayong palis. Buwan sa mga pag-handong mga kaigsunan. Sa kaniatong panahon nga. Inarong panahon na. Bugnaw-bugnaw. Ang tapos. Kinit. Kami itong bugnaw. Kaya aron ta maka-relax-relax. Ato na nasando mo ng panahon mga kaigsuna. Ay karong panahon na global warming. Pwerte ng inita. Manabaya, takan yung tanang mga suki na ito din sa itong nagbaya. Ingon man sa itong mga kalungsuran, labi na sa itong mahal na lungsod sa Luway. Kamusta ang itong 24 ka mga kabaranggayan? Ato mga panginaon, ngang tanang nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay nagalantaw sa unahan. Kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Mga abogado o mga witness, ba't tayo nga nagtigi dito sa Senado?
3: Way balinay, DYRD kanunay.

Kira tu tulaman yang berikan sebagai disepani spesial pelamian yang turut insya mada empan nada dibingka supau kuman bahasa ini spesial patuh untuk menghijil lah mengapa produk tu sepani spesial populer nada dia sebiji mall alturas mall of island city mall para sa inyong mga order kau ide kamu order itu itu sa main branch sepani spesial population lusut selalu ina sebagai angin dengan refreshment parlor sepani spesial maknanya kini pelamian yang berkahun. Sama sa dinugwa o puto tumaya si kwante spaghetti fried chicken umbang bago ipansitong sa kanta sa Spanish special have a little delight in every bite D-D-Y-R-D Gisaligan. Okay, pala yung mga higala sa atong pupunikasi kay aning medyo mainit ang adlaw mga higala kinit sa adlaw init po mga kaigsunan sa gyera. Puros init na yung atong panahon karon. Init po diya sa Senado karon. Tungod kay nagpadayon mga kaigsunan karon ang Senate hearing. Ang impeachment trial mga kaigsunan batok ni Vice President Sara. Sabi pa sa mo aginod sa unahan ato sa tibayaon o happy birthday. Kering ato ang mga nag-birthday ng mga barangay officials karon na. Eh? Sa 14-14 mga kaigsunan, happy birthday niya sa ato ang BHW sa Calvario na si Camila Jane Perez. Ang atong barangay Tano de sa Pilipinas. Happy birthday nga ito kang Angel Corpus Cap Atan. Ikon man nga ito sa tayo, kung sabihin tayo itong barangay messenger, Kenny Spico. Atong kagawad niya sa diha sa Las Salinas Sur, Alino, Mahinay. Yun man, ato pong panimbaya sa lain na itong taano na sa tayo, Occidental Indico Salas. Nala, sige. Sarap ito mga senyores o senyoras na ito, ani. Nala, sige. Rosit, ano rin ito ron. O niya, belated happy birthday, mga kaigsunan. Sa ubang talaga birthday kay hapon. Advance happy fiesta. Okay, sige. Padayon. Padayon mga kaigsunan sa ito ang pagkasikay. Oo. Oh, turbida mga kaigsunan. Ang ito ang asinado karon ha. Thrilling na. Yan dito ang mga witnesses, mga kaigsunan. Nagi cross examine sa abogado. Alam niyo ba kung may nauna yung mga abogado? Lagi ng mga abogado nga kamaugid. Kanang ilahang Senate hearing sa impeachment para daugo na mga kaigsunan sa performance sa mga abogado ng pananglitan. Maayo mga tana ugon sa paralihan. Pinali, okay. Bye-bye na tao, kinsa. Ang mo daw. O ka na, impeachment court, mga higal, acting like a regular court. Iyan, reasonable doubt, dili mo na mo ilahan. Dili mo na karihag criminal court, iyan, reasonable doubt. Ang decision, kinahanglan, why can't you do that yun? Nga, ikaw yun. Ikaw gud ang patay. Ikaw nakasagil ka. Why? That's the duda. Okay, biyan. Gusto na bulldog mga kagsunay. Pero ara ka sa impeachment trial. Impeachment court. Kana may trailing ka. Ambot, kung naaba nila lang biyan. Gusto na bulldog mga kagsunay. Basin o with all doubts. Ha? Kaya mga politiko sila. Maila na nino. Ang ilang mga lihok. They are not acting like judges, but they are acting like politicians, mga kaigsunan. Mahila man yun mo. Pagkato ka sa pinuod ng korte, mag-ilalis ba sila o kinsa presiding? Hindi. Pero are ka sa politika ng grupo, politika man ikaw, senador man, alalison pa kinsa mo presiding. Kaya, wa ko nun sa konstitusyon ng lain mo presiding. Pero og Supreme Court mag-sesyon,
Que mantiene a los manguilales o que sea un proceso. Pero si no, los manguilales, como que hay. Importante ang role sa presiding officer. Importante ang role sa pamulitika. Kay, di pa na sila pinuon ng huwis, politiko mo yun na sila. Dako tayo ang census niya. Muduwa sila sa pamulitika. So, kanang lihok ni Alan Peter, o kauban, na dili ang ay si Chief Estudiro maoy mo preside. Tungod kay wa puno na sa konstitusyon ang tumong niya na mga kaigsoonan mao nga aron dili makakuha og advantage ang punta nila ug aron as basketball ang presiding officer mo na referee mo na nga usa ka team niya nga adaw ni sila mo dili si angay mo referee tungod kay ang referee sa basketball dako po nagpapil mga kaigsuunan nga ganiton sa maniubra, ganiton sa pagpunimbong o limbong gamay nga dili maklaro. Mauna nga gusto nila nga on-on ang presiding officer nga butuhan dapat ang gasalyan. Balihon na ito mga kaigsuunan. Ibutan na ito. Nga dili sa gatanyan. Ha? Pero dili dihapon mo rin ko. Inana ka ang ilahang question, ang tubag, inana dihapon. Ito mo kayo. Ang ilang gusto sa Chief Escudero, nga usa na ka-convert from them to theirs, ha? From Caetano group to Gatanyan group. Dili na kasalig lang, Alan Peter Caetano, anang Chief Escudero na makahatag o pabor nilang alam kung nili kung na, sa lihok siya pag presiding officer ang pabor ana kadung din dito sa prosecution mo ginaitanaw nilang alam mo bitaw nga gusto din nila na ang mo preside sige sa yan na dili tungod kayo na sa prosecution dili na di kung tuwa na kaya lalisuno na sige sa yan ang lang gusto tungod kay si Chief Escudero marukoy kamao basin o iyang imanumbra ang pagka-presiding officer pabor sa prosecution mao guna yung rason kanang gingong nasa prosecution mora guna yung gihapin niya rason pero ang tinuod yung niya rason mao nga di sa gusto nga o nabasit mo ka lagi ni tunong lima di sa gusto nga na presiding nga mora dili lahat dili pabor nila. Kaya karon kung si Kasayan mo ay mo presay mga kaigsunan. Tanaw sila nila nga. Maglisod din. Di nila mo kamao. Objection o mga overall. O di nila kamao. O mamanipulit nila ang diskusyon. Kung si Kasayan sa ilahang tanaw na. Ang ilang tanaw nga lisod din imanipulit kay Chief Escudero kay kamao man. Mas sila pa mo ay mamanipulit ni Chief Escudero. Maunang rasunan nga gusto ko nila mga kaigsunan nga mawa si Chief Escudero sa pamaagi nga wa na sa konstitusyon ang pagpili sa presiding officer. Automatic na nga ang Senate President mo yung preside sa impeachment trial. Alalis na sila na. Sa napadong Supreme Court na. Alam niyo, takutod mga kaigsunan na maabota dito. Aron dun mahamis ba? Kung sa gabi tinuodan ng mga to guide us all. Aron nili po naman po ito ng kaligot-got ng mga tawana. Kung nili pagsapot pa. BP Sara, mga kaiksunan, simple na magkaayo ang ilang ginalisan. Kanahanglan po bago ng ispilingon. Nga si Sara, may padayag kung pulpanghol niya. Ang ipinsa anak mga kaiksunan, mao nga, una, dili tinuod nga. Tinuod na ilahan ipakuan. Dili ho ko nun ta. Kani tinuod ang hulga. Ang mga video ng gawa, sigun sa ta. Ha? E kano pa nilang hindi mo ko tingali. Mauna, reaction ng tong kasara sa threat. Kaya hulga man siya. Ang hulga po siya. Mauro man ang mga
mauro man ang mga rason. Ang girlfriend, mga kaigso na ino. Sa ito, pasipalo nila nga, tinuuntong ang gihimo ni Sarah. Pero ina lang gi-defensahan ang mga rason ng paluyuan ng anong ito mas kapit. What is important, step one is, niyang kon, nga iyang gihimo to. Ang sunod na naman itabo, mauna nga, ang iyang pag, ang kon, ang iyang pag, pangulga, nahisubay ba sa lahat? Bago na sa lahat. Aron nakita, bahay na nga tungunaw na, may dagan, ngingon nga, nasayo, may dagan, ngingon nga, okay ra, labi na, o ang mga, paborosara may masulti, okay ra ba? Na, umuli na po. Figure of speech. O na diha, mga guys, na diha. Alam po na nga, malinaw-linaw na. Aro po tagal kalamdagan ng mga taong dahuwat kanunay ang mga kaisunan. Huwag sa libangan. Kaya ito i-factor in mga kaisunan, no? At 2028, si Bongbong Marcos wa na, hindi nga presidente. Masa kaya may tabo niya. Huwag sa iyong pagpangandam ang panahon. Labi na karoon nga daghan ng mga sektor na ingano po nga desmaya. Mga sektor na wala mo angay. Base, o gasmonay magkahaylo sa mga unang mga Pilipino. Kung na ugas kasa na manawagan o kumaguhan. At ang yan po, kung lumalinawan ng mga kaiso. Ano kaya oras mo balik sa mga repreta kayo?

0: Dengan pengajar Menteri Kepertahanan Republik Satu Perumahan Nasional dan Semarang dan Pusdika semua sponsor kini yang peninggalan sekangin dan bumbul Yusuf keselamatan yang terang rumah di negeri apa misalnya yang suka yang sesuai nama nomor uno DYRT selamat sebias Alleluia praise the Lord Alleluia kini CTI double BS.
1: Sinung nabati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: birthday ka nunay.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pack na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
7: Uy, what a-
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
15: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
16: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

Higala kumustag maing adlong Martes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

July 14, 2026. Lagi sumatampo na usap ang itong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Nida. Buenos stand by Nida, alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian.

0: Siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby nida alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ako si Nida, ate. O sa kainahan, sabog tong kong anak nga lalaki. Palangga ko kaayong akong anak ADR. Sanglit, naginusara lamang siya. Gipaning kamuta namo sa iyahang amahan nga mapaeskwela siya aron sa pag-abot sa panahon nga magkaugalingon na siya, dili kini magkalisod. Apan sa diha migraduar na kini sa high school, nagsakit ang akong bana, ate. Gani na pugos na ang akong anak nga mukuha og 2-year course. Apan salamat na lang nga bisan duha ka tuig ang iyang nahuman, iya kini nagamit, ate. Sa laktod, nakatrabaho ang akong anak og nakatigom kini. Kipakaingon ko ba? Og ang tinigom sa akong anak, iya kini gamiton aron may eskwela og 4 ka tuig nga kurso. Apan nakalita na lamang kami sa iyang amahan sa diyang nananghit siya kanako. Mupalit siya gluna sa yuta aron mapatukod og balay. Wa kami nakatingog sa iyang amahan sa diyang misumpay ang among anak. Magminyo na kuno siya. Nakurat mi kay 21 anyos pa lamang siya, ate. Ni Ate Higayuna. Ug among nasayran nga 18 anyos pa ang babae. Ug mabdos na kini, ate. May hinungdan nga gidali-dali kini sa ginikanan sa babae nga magminyo sila. Ate, kinahanglan gid ko nung barugan sa akong anak ang nahitabo. Kay lagi mabdos na ang maong babae. Habi mo, ate, bisan kanus a wa gid mi nakabati nga dunay hinigugma ang among anak. Amo hinungdan nga nakurat gid mi nga mamalay na di ay. O kay lagi nahigugma man ang akong anak, wa na mi mahimo sa iyang amahan. Sa laktod gikasal sila sa Huwes. Pila ra meso gilanon. Human sa ilang kasal, didto sila midiretso sa ilahang gipatukod gabalay. Okay ra pod kanako, ate, kay dili ra man kaayo layo ang among gipuy-an sa balay sa kong anak. Okay lagi, dili pa kami suod sa iyang asawa, may hinungdan, ate, nga naning kamot ko nga ako'y mapaduol ngadto kaniya. Apan, matingala na lamang ko, ate R, kay magsigi ra man siyag panirado sa ilang balay. Gani ko makalakaw na ang akong anak sa trabaho, ako siyang bisitahon, kay lagi manglimpyo man siya sa ilang gawas, mudali din siya saka sa ilang taas. Kamurabag, di siya ganahan ako. Natingala ko nga to kaniya. Apan matod sa akong anak, ulawon lang gid ko no ang iyang asawa. Giingnan ko siya nga gusto kong magkasuod mi. Kay lagi anak na usab ang akong pagtanaw nga to kaniya. Apan nun saon man nga siya man ang maglikay. Unsaon na mapagkasuod kung inguniini ang among sitwasyon. Ate R, nabuntis gani siya nga wagi na kapapernatal. Usahay ko mamalingki, digagi niya sa balay, igo lang mo yango. Diretso ra po dayon. Dili man lang gani mo hapit o mangumusta. Or pag-amin na lang baka namo ngayang mga ugangan. Hangtod gami abot sa punto nga nanganak ng akong binalay. Miadto ko sa ospital aron sa pagbantay niya. Gani kusultihan kong akong anak nga kagrabi batahon sa iyang asawa. Manganak na lang apan halos dili gihapon mo tingog. Apan mas smile man siya kanako, ate. Matod sa akong anak, ingon ana lang gid kuno iyang asawa. Pila ra may sugilano nang labay pa mga adlaw, bulan og nahimong tuig, ate. Paspas ang mga adlaw. Abi mo, napadako nila ang ilang anak sa maayo. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga kampante na kayo ko. Kaya na kay nila nga magbaton og sarili nilang pamilya. Pwede na nilang dungagan ang ilang anak kay naatiman nila pag-ayo ang ilahang unang anak, ate. Sa laktod wa na ko'y kabalak-an kay nakita ko man nga mabuhi sa kong anak ang iyang pamilya. Apan ako magdahom, ate. Muabot sa punto nga na-disgrasya ang akong anak. Nabanggaan og SUV.
ate. Dead on arrival ang akong anak sa tambalanan. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Nakalitan ko sa maong panghitabo. Mura kog mabu ang ate sa pagkawala sa akong anak. Gani ko makita ko ang akong apo, gakson ko kini. Kawa kini kalainan sa iyang amahan. Mura silag pinagbiyak na bunga ate. Abi mo ati R. Sa pagpanaw sa akong anak. Ang akong apo na lang akong halugon. Kaya di ko ginmapugnan ang akong kaugalingon, makahila ko. Gihangi ko akong minalay. Nga kung pwede, ibilin sa niya kanako ang akong apo. May nalang makuha-kuhaan ang grabing kasakit o kaguol ng akong gibati sa pagkawala sa akong anak. Apan may balibad ang ako binalay, ate. Huwag ko'y mahimo gawa sa pagrespeto sa iyang desisyon. Apan huwag ko magdahom, ate. Huwag pa gani abdig sa katuig nga namatay ang akong anak. Aduna na'y laing lalaki nga mag-adtuan sa ilang panimalay, ate. Abi mo, wa ko kabugong nangutana ko kinsa ang maong lalaki. Mitubag siya nga iya ko nung maliligaw. Muna ko kita kluban sa langit at yung gayuna. Giingnan ko siya nga kung pwede, dili siya magdali-dali. Hinuon i-focus niya ang iyang panahon ngadto sa bata. Pag-abot ko sa balay, ate, huwag ko gitkapog niya akong kaugalingon naghilaka ko. Gisultihan kong akong bana nga doon na nangulitaw sa among binalay. Unsa una lang kong iyang sugtun, magunsa na lang ang among apo. Apan mitubag ang akong bana, huwag mi mahimo, kay balo na ang among binalay. Huwag kami katungod sa pagpugog ni ini. Apan ating akong concern ang akong iyong apo. Og wak gid ko masayop, ate. Miipon na nga to kaniya ang maong lalaki. Ang labing pait. Usahay na itrabaho o sa hiwa. Gani o sa kahigayon ni ana, nakita ko ang akong apo nga naghilak. Kaluoy kayo tanawon, ate, sa iyang mga tingog nga naghilak. Wa ko masayo dagun sa iyang sala nga nung gibunalan siya. Wa ko nakapugong akong gisinggitan, ako binalay. Nga dili dapatan ang bata, istoryahan lang kung unsay sayop ni ini. Apan iya kong itubag nga dili ko na maayo mo laban ko kay mas spoiled ko na ang bata. Apan ambot ba pikason gud akong kasing-kasing kung makadungog kong nagahilak og bunalan ng akong apo, ate. Ilabi na nga magpanawag sa akong pangalan nga Lola. Magpalaban siya kanako. Miabot gud sa kong unahon nga kung pwede pa lang kidnapon kong akong apo o manglayas mi. Kanang dili na nila makita, ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga mas una ko nga mawala ning kalibutan na kung mauni kanunay ang ako makita. Ang ilang pasakitan ang akong apo. Ambot ba, ate? Di bang po tuyoon? Kanunay po daw kong maaktuhan. Nasuguon nila akong apo og bugat kay nga tubig. Mag-alsa galon. Mga trabaho nga para sa dagkong tao. Dini nagsugod nga galayas-layas ang akong apo, ate. Kasagara dili na kini mapauli. Dili ko makatulog maghunahuna kay sa laing balay siya matulog. Gusto na ko siyang kuhaon. Para na ko, ate, gusto kong ako na lang ang atiman niya. Apan supak yun akong binalay. Dili o dili gikuno niya ihatag ang bata nga rikanamo. Bisag unsay mahitabo. Nakiksulti ko sa akong apo, ate. Matud niya, dili daw siya mapuyo sa ila. Sa laing balay na lang daw. Unsa may buhaton ko, ati R. Palihog. Tambagi ko. Makasuhan ba ko o dadun ko palayo ang akong apo?
Sincerely yours, Nida.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Nida sa pagpadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon. Kaya kay nimo buhion na imong apo unya mo laya sinuon mo ato nang sa laing balay kay dili malipay sa iyang gipuy-an labi na nga iyang mama dun na nailain. So unsay buhaton kuhaon ba ni Nida ang iyang apo nga musupak pa ng inahan or pasagda na lang niya nga magdugo iyang dughans kasakit pa silan pagkawa gi hustisya ini. Of course kao ba nato DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Cap June sa nana to mga suking tigpaminaw.
0: And of course nato URP professor Cap June June Di Asis.
2: Yes, masurti ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Dili ni love story karon kamahinis sa relasyon sa apuhan og apo.
1: Yes.
0: Okay. Kung ikaw si Nida nga to letter sender, makita nimo nga imo ang apo na maltrato. Imagine ha, bata pa pa, ang saho na ginalon nga tubig. Kung sa may gamit ato iyahang ka-live-in, huwag mo na isulyaha. Unya, pasakitan mo, nilaya sa bata. Kuhaon ba nimo, DJ Novs?
1: As ako ang aside, ma'am, no, kay legally, di, wala mong kutsay katungod. If iyang kuhaon, posible pa siya nga siya'y makasuhan or kanabang siya na ino'y mapadulong sa ipit. So kung ako si Nida, dili na lang nakukuhaon ang bata. But dilibot pa subot nga di nakukuhaon. I mean, tagaan ni mo, huwag ka nang, tabangan diya po ni mong bata ba? Like, imuhang, pwede ni mo ipalaglaag lang sa imo, ipa...
0: Ang problema, ano manggod, kay higpit kang inahan.
1: Yun lang.
0: Dili ipalaag, dili ipa... Ang bata, mura mag... Siya'y magbuot. Ayag konsentiduhan eh, kay ma-spoil. Pero dili na na pag... pag disiplina yang gihimo pag daog-daog na
1: money,
0: nasa bata.
1: Money kasakit sa mga apuhan yun, ma'am nga. Kana murag wala sila yung mahimo ba kundi magtanaw lang sa ilahang mga kuan, mga kana, daghan man kuno mga yani nga sitwasyon ba. Daghan mga yani nga sitwasyon nga. Ang apuhan wa gyud mahimo. Magkuan na gyud maglantaw lang gitaw sa ilahang mga apuhan. Ay sel amin sila mga apo kay lagi wa mas katungod no labi na ganang
0: depende siguro sa sitwasyon kay kini magod nakita magod niya nga na maltrato nakita magod niya nga nilayas na ganay ang apo niya kan afford man siya nga siya mo atiman I mean garbo ra gid dis inahan sa bata do sakto man ka nga kana bang kana mang wa gid siya katungod
1: yes,
0: kay inahan
1: man gid
0: legally wa siya katungod kay inahan man gid ang maka-decide
1: ang custody gid na nagi na siya sa inahan so wa gid siya mahimo igo ra gid siya sa kuan ba? Pagtanaw siya ang apo niya. Kaya naman siguro, iya na lang ang yun. Kaya kung iya magkukwaon sa pugos, kaya maipit gid siya. Pero kung iya ang istoryahon, di na may mayin ang inahanan ng bataan nga, kung mahimo, diya na lang sa iya ha, kaysa naman maglayas-layas. No? Pero dili sa paagi nga, iya yung kwaon nga, iya ipugos. Kaya sa karon, dili man ginamusugot ang inahan, maski yung saan pa niya, nga ipugos nga, sa iya ha ang bata kay tungod nakita niya ang sitwasyon sa bata nga galayas-layas kay posible man pud gud ma'am nga basin sa ginikanan kay kanang disiplina ang iyang gibuhat or
0: sa baka niya na pero siya disiplina pagdaog-daog
1: yes,
0: gato
1: oh nay na nasubraan ra siguro ba so muna siya para na kumrag dili kay murag siya mong gawin maipit, maglisod siya depensaan.
0: Musulod siya problema.
1: O, musulod siya kanang problema kung iya ipugos, nga kwaon niya ang bata. Pwera na lang yun, og naipermiso sa ginikanan. Pero sa kaingani nga sitwasyon, nga walay kuan, diigin mo sugot ang ginikanan.
0: Imagine lang gani ha, kato pagkamatay sa iyang anak, gusto niyang hulaman sa iyang apo, manala mawala-wala. Eh, kasi huwag ay ipahulam.
1: Dili, yun. Mungi na, why power.
0: Ay, siyang taras.
1: Loy kayo, why power yun ang kuan, apuhan.
0: So, meaning,
1: muna sad reality. Sad, sad.
2: Kung ano yun, mga babae, de, nga sigilag lukong sa kwarto, mga ingana. Boys, dili tayong ingana, di ay.
0: Ang mga babae kasi lukong sa kwarto, di maayo kay Gila at Gineya.
2: Dili pa dahil matuigan.
0: Sa ato pa, kami ni Nova, kay mga laagan man, may sige, may dimik. O, buotan
2: din, may. Mga na insakto.
1: O, mogi na, mogi na.
2: Kanang mga babae, di ay nga kanang magsigilag tago sa kwarto. Dili pa dahil matuigan, di ay nga mamatay, pulihan na dahil ta.
1: Di, nagisam...
2: Doi day kayo.
1: Lagi kina- something ning kuan inganip ang iyahang yes. Binalayi po ma'am. No? Yes. Kay, di ba kung ikaw ang mo kuan sa usa ka pamilya, magisama man gid ka. Dili ka pwede magkulong-kulong lang ka
0: correct.
1: Sa kwarto.
0: Di ba pag abot ni mo, ba, mana mo'y pagkaon din, ako'y dala ko. Di ba? Ay na dapat. Dapat. Close
1: nga,
0: mo.
1: Yes. Nga, makisama gid ka. Dili kay magkulong ka kwarto. O nga naman galing, eh, dili na lang ta magminyo-minyo.
0: Correct.
1: Dili lang ta makiipon or ganang makimisulod sa lahi pamilya, di ba?
0: Kay, ang akong in-law sa una, maragin ako ginikanan akong pagtratar ay, di, huwag yung halainan.
1: Dapat, no? Pero daghan biyag problema, realidad maging ni sa mga minyo karon ba nga, di gid sila magkauyon sa kuan.
0: Yes, no?
1: Sa
0: pero naagi na diferensya sa iyang kuan.
1: True, sa binalayay.
0: Iha pa lang pagdala sa ogangan daan, hindi kaya siya managad wrong na gid na siya.
1: Yes, sa pagsugod pa lang, red flag na siya.
0: Mm. Muna usahay beto, did you know? Bakay ko nga, okay na gid, bakialam ang ginikanas o yab silang anak. Ayaw ko anak, di ko gusto anak ba?
2: Sakto pa, sakto gito si Makoy ate.
0: Nga?
2: Nagibulagan yun niya katong uyab niya nga sige nagtago sa kwarto.
1: Oh, digin maayo. Digin maayo masira nga. Nga.
2: Kay kung mamatay na siya, isa, wapay tuwig, pulihan na gina'y siya.
1: Kuya, sa ningingan. Ang bata pa masagot, ganan dili pa, kuan ba? Munang, mut lang.
2: Anyway. Kini mga babae, yun lagi.
0: No, no, babae na ako
2: nasa dyan. Ang tunay na lalaki, manggod, kung minyo na ka, bala kumatay na, di na gini mo pulihan.
0: Woo!
2: Mga tunay na lalaki.
1: Imposible.
0: Imposible.
2: Dili tutunay nga lalaki ate.
0: Ang uban magpiesta pa kay dauli tawag balik.
1: Asayo plagid kay wapay tuig. Ang kamuni kuya nga mga kinaya oh. Wapay tuig na nanay kapuli.
2: Mao kani magpiesta kay uli tawo. Nagbalik pa ko uli tawo. Ano mo binyo naman kabalik na pod.
1: Yun lang.
2: Like sa mga babae pare ani ha. Kining sindir sinida yang umagad. Di gidi mo masaligan ang mga babae. Binalay boys. Di gidi masaligan ni mga babae boys.
1: Hala.
2: Sayo lang ka. Wala pa'y tuig, pulihan na dahita.
1: Muna, paniguro yun mo nga di mo mamatay una.
2: Looy pag yun na ka itong anak, boys.
0: Balikamot mo di mo mamatay una.
1: Balikamot mo di mo mamatay una. Kay
2: malpatuhon mo na itong anak na ay, pasagubon, paalasahon og balde, paalasahon og bugas.
1: Mosa ni, kuan, dapat yun, pahimangno sa kanabi itong mga nabalo nga magminyo yes. Usap nga, isiguro ninyo nga, inyo maminyoan, palanggaon ninyong
0: dahil
1: anak.
0: Dahil na magminyo eh.
1: Kwa nang ati manon bu mga nga nagisipon nila ila kay lisod kayo loy ang bata no niya mo lagi ang apuhan mo mag suffer kay yarong matanawan nga ingana yung apo
2: minyo ko ingana naman lang istorya dai ni
0: magpabili na lang ka kulit nga tao
2: magpabili na lang gid nga limpyo akong sinumar
1: dili na tatsahan
0: abot lang sige ang kay Dejinova matod pa niya, di na lang gikun niya kuwa. So ikaw, isip ikaw ang nasa sitwasyon ni Nida. Kung sa'yo mong...
2: Wow, nakoy! Looy kayo na akong apo niya.
0: Kaya kayo, bapriso man ka.
1: Bahala na!
2: Sometimes we need to bend the law.
0: Okay, diri na ta. Diri
1: mukhang
0: na ta
1: pinaka ng bend the law. Daghan na mukha.
0: Daghan na kitang bend the law.
2: Wow, ako nga ngayon, ang katong lalaki, na paghimo mo ginyo do, total, gisulot naman gini mo na akong binalae. Katong i-convince ako katong lalaki ka. Ayaw po ninyo patanawan.
0: Pero dili dahil pwede mangisog ka as lola, as lolo. Dili ka pwede mangisog nga. Sige, mag-hitabo sa kung ako bantay ka lang yun. Dili mo pwede inanawan?
2: Dili, tanan pwede. Imuna ko tanan, oy, dala kong barangay Tano, dala kong DSWD, dala kong BHW, dala kong...
1: Unless ko na siya ebidensya siguro, pwede niya nang makuha. Pero kung siya ebidensya...
2: Tibok barangay akong dadun.
1: Na, dili man ginaan niya makuha.
0: Pero Kap, ingan ani.
2: Pahala na ako na nga po.
0: Pero ingan ani siya, Kap. Ang bata, di ba, kung magbulag ang ginikanan, ang bata above 7 years old, siya na ipa-decide.
1: Makapili.
0: So makapili. What if ko ang bata pasultihon niya, di ko mapuyo sa ila, kaila ko ginaog-daog. Pwede rin na, pwede na. Di ba? I mean, sa balaod na to sa Pilipinas, kung mabalo ang imuhang anak or ang imuhang binalay, dili ni mo makuha ang apo.
1: Yes.
0: Unless dunay bugat nga rason nga gimaltrato na nabutang
1: abandon
0: sa
1: abandon na gineglect ang
0: gineglect,
1: bata.
0: Abandon na ang bata kala pwede. Pwede nimo nang ipaglaban pero kung wala mo na gidingon
1: okay,
0: nga wag kay mahimo. Pero kini magud nga sitwasyon nilayas na gani ang bata kay mura bag gimaltrato siya. So dili din na pwede nga ang bata pasuryahon. I mean
2: balag legal, balag illegal na diya. Kaya wala, kabalo mo gining ugangan, ginga, wala ko'y katungod kay lulo.
1: Sa sangalan nga lain o batasan ang binalayi ka, pwede na masugot.
2: Waon gina ko na.
1: Maipit lagi gid ka. Kaya saan man ni mo na pagback nga ka ng kuan. Kung pera na lang, naka-ebidensya na, kay picture, na kay video nga, nag-imaltrato gina ang bata.
2: Maglupin-lupin.
1: Kay, kani bitong mga ginikanan nga abusive or kana mga kuan. Let's say ang bata na ingon nga dili ko diya kay ila kong ginadagdag, ila kong ginakuan niya. Ang mga ginikanan ila depensa ana kay disiplina naman kay nagpabadlong mo nang nabunalan mo nang naingani kay mo ana man ilang ilang depensa.
0: Definitely may kana istorya ang mama mo ana siya nga ako man ang gidisiplina ko anak ko labot ana.
1: Oh, di ba? Ana man ginang rason. So kung wala kay ebidensya nga solid dili gina nimo makuha.
2: Di kwaon gina ko gid.
1: Di gid mapriso man nga mas loyal imong Mas loy mong apo kung mapriso ka.
2: Ako na po paloy-loy na yung kapitan, kap. Di ko ako rumang gutong bata, kap. Ngani-ngani, kap. Maloy mo na si kapitan, god.
1: Ah, mas loy mo hang apo sa tinod lang kung wala ka diha nga. At least man lang kung naara ka diha, makita ka sa palibot, imong apo, pwede na mudagan ni mo.
2: Dili man na kidnapping, kay naara man sa...
0: Pero, ang iyang apo ba, ang iyang apo, ganun dili na lang man siya, mato siyang lolog-lola, kaya mahadlok po siya, tuwan siyang mama.
1: Ito okay, doon naman sila.
0: Ito siya yung friend, kaya dili matultulan.
1: Oo, oh, mo sa nakarason.
2: Bunalan man po. Kining mga, actually, nagsugod man gudni sa babae nga, way. Di na iwanay ko salig sa mga babae ka rin.
0: Damay na po mga babae ini.
1: Damay na po.
2: Tanawa ka.
0: Damay na sa mga babae ini.
2: Nakakita laglaki nga lain, ang bata, gibaltrato na. Ah, manin yung mga konsensya girls.
1: Grabe, oy. Loy, bitaw kayo. Actually, Loy, kaya mga bata nga nasa ingani nga sitwasyon. Yes. Kaya, wata ka ba lumam nga, napod psychologically na effect sa bata ba ang pagkakanap itong nanay bago ang iyang mama, niya nga napag yung tratara sa iya. So, muna hindi siya ganahan. Muna siya out of place sa iyang kagulingong pamuyo. Oh, that's why ka-rebelde ang bata.
2: Kapitan, may ipangyo. Kapitan sa barangay, kagawad sa barangay, lupon sa barangay.
0: Ikaw ka, napaka, during sa imong times as kapitan, nabay mga cases ngayon ani nga nag-ilog sa lola o apo?
2: Oo na.
0: Daghana?
2: Usahay, dili ni mo ipatuman ang saktong balaod kundi imong kasing-kasing.
0: Wala gi usahay. That's why. So, abi ni mo, ako bitaw, Dejinobs, saludo gi ko sa mga solo parent kay paglaban nilang anak.
1: Yes.
0: Nga bahalag magkinaon sa kinabuhi.
1: Yes.
0: Unahon ako, personally ha, single mother for 14 years, 15 years, dugay na kay consigo pero wa ko gahunaw nagminyo nga no. Akong anak ang akong priority. Karon nakita na ko nga mga successful sila. Kalampusan ako na. So,
1: yes.
0: I hope did you know Vasad sa bagay lahi man kay lahi man yang story. Suertihon man ba?
1: So dapat na ko suertihon na man kay Ginoo ko, pertin ako malasa sa una.
0: So, una nga kada bang makaingon ko nga kanang believe ko sa mga single parents, believe ko sa mga single mother nga nga single father nga napadako nila ilang mga anak nga grabe ang gugma, grabe ang pag-atiman. Kaya nga no, kali mga sasama sa apo sa binalayan ni Nida, tigri ma yung pamarisan, nagminyo siya yung anak yung gi-sacrifisyo.
1: Mer na neglect yung wrong, anak wrong, mo, mo yun na.
0: Very wrong.
1: Tinood.
0: Well anyway, usi aking buhato ni Nida, kuhaon ba niya yung anak, apo, or pasagda na lang kay aron di siya makasupak sa balaod. Stand by, balik ka man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bibi mo tata de gusto gusto nga maghinsin ko kay mga para sa ibla nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kay salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano set at kayo ko dili sa Purok do yes poblasyon gidawi bukid mon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: About po sa Severe Care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Siyempre, ato sa Atibayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, Ate Arlene. Salamat kaayo tungod sa inyong programa. Nagkadugay ang among panag-uban sa akong mama kay Magkuyog Bigtanaw Matag Adlaw from Jessa Villamor of Osamis City.
1: Pag-greet ko sa akong mga kauban diri kung magsugod na inyong live, murag automatic na muhunong usa ang among chismisan aron maminaw ug moapilapil punog tambag from Emily Bautista watching from Coronadal City.
0: Watching from Nabunturan, kada na ay makapatandog na ako nga istorya, murag mahinumduman po na ako ang akong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi. Padala na yan. From Raul Dino.
1: Hello, Ate Arlene. Makalingaw gyud kay usahay ang mga istorya sa inyong programa. Murag eksaktong nahitabo sa kuha from Pedro Balanza of Cabadbaran City.
0: Hi to Gina Alpa Betty Tumon watching from Sugod, Southern Leyte.
1: Shout out to Anita Namok from Tagum City.
0: Good afternoon watching from Digo City. Nindot kayo kay naagid ko'y mapunit nga leksyon bisan unsa pa nga topic ang inyong hisgutan from Maribel Rosales.
1: Hi to Lorna Matabalan Tabiliran from Zamboanga del Norte.
0: May hapon at TR watching from Cagayan de Oro. Murag adunay kulang sa akong adlaw kung dili ko makadungog sa inyong programa. Magdi akong kauban permi samta mga pi og Nuts Coffee. From Teodoro Gubaton.
1: Good afternoon, Ate Arlene watching live here in Davao City. Ganahan ko kay daghan kong makita ang lain-laing panglantaw sa kinabuhi pinaagi sa inyong mga tambag from Janice Mi Flores.
0: Shout out sa tanang mga OFW na ako diri sa Saudi Arabia karon ug bisan lahi ang oras diri, mangita gid kog higayon aron makatan-aw sa inyong replay sa YouTube from Rebecca Soles.
1: Hi Ate Arlene, kumusta? Makapahinumdom inyo mga topic nga walay perpektong tao o pamilya apan importante ang pagsinabtanay from Manuel Habagat.
0: Ang ako mama o akong asawa usahay maglumba o kinsa ang una makatuplok sa inyong live sa YouTube from Ariel Zamora watching live from Alabel Sarangani.
1: Hello Ate R, ganahan kay ko kay usahay ang simpleng tambag mahimong dako kayong tabang sa usa ka tawo.
0: Abi ko dako kay issue.
1: From Estela Saberon gikan sa Clarín Misamis Occidental.
0: Nina May Bugos Las Conia watching from Bayugan City.
1: Pa-shoutout po watching from Malaybalay City ang ako mama o papa. Dunay lain-laing opinion sa mga istorya. Mao nga malingaw ko sa ilang diskusyon human sa programa from Vincent Ibanez.
0: Ayan. Okay, Diginovs. Imong final nga advice para kay Lola Nida.
1: Again, Nida, no, isip usa ka apuhan, wag gid kay mahimo legally para sa imong apo nga gusto nimo ang mapadulong sa imuha, no. Murag taas kay nga proseso. Ang process gid legally ani kung naagid kay ebidensya nga nagpamatuod nga naging neglect or nay abuse nga kahitabo sa imong apo. So kung imo na mapamatud-an, kana siguro imo mapadulong sa imong imuha nga apo. Pero this time, no, sa karon nga panahon nga murag taman ra istorya, taman ra ka nga makita nga murag luoy imong apo, wa kay mahimo di nimo mapugos nga mapadulong sa imuha kay ending ana ikaw ang mahimong daotan. Murag ikaw ang mahimong daotan sa pananaw sa ubang tao kay imong giilog ang anak nga maski nunsaon di balibali ang kalibutan, wa gi katungod ang apuhan unless mga matay iyang ginikana, no. Pero napamangud ang iyang mama, so wa gid kay mahimo diha. Ang para nako ang tabang nimong mahatag sa imong apo kundi ang kana lang yung kuan bangan despite sa iya habitang kalain sa iyang mama. Murag ikaw isip lola, no, dapat imo ipahibalo sa imong apuhan nga naara ka diha. Di kinahanglan nimo siya istoryahon nga naara ka diha kung di na siya ganahan dato sa iyang mama or kanang if dili siya ganahan mo uli sa iyang mama, naara ka diha, willing musagup niya. Pero sa paagi nga ingunta nga imo ipugos, di gina siya pwede, no. Kanang hulatang panahon siguro nga imong apo nagyud ang muhangyo baka sa iyang mama or kung ikaw baka basin imo pang maistorya gi mo hang binalayi nga muhangyo ka nga sa imo na lang ang imong apo. Pero sa, kung sa pinugos nga paagi mas kinunsaon yun nato, dili gid pwede. Kaya ang ending ana, if imo ipugos, let's see makasuhan na noon kag kidnapping or or unsa ba kaha ang masaka sa imuha niya. Kabalo na ta sa kinaiya sa imong binalayin nga murag digid mo okay. So kung ikaw ang makasuhan, mapriso ka, samot nga luoy ang imuhang apo nga wa na siya laing daganan. So ikaw na lang yang maasahan, no, kay sa kula naman niyang papa, so sure ikaw na lang gid ang iyang lantawon pud nga naa diha nga mugiya pud sa iya. So ayaw ipugos ni da kay aron na at least naa pa siya apuhan nga mugiya sa iyaha, mahatag siya pagpalangga nga wa niya gaka feel sa iyahang inahan ba. So mura na, no, di kita kani mong apo nga galayas-layas, murag normal gina siya nga kuan nga kinaiya sa bata, labi nag murag na feel niya nga murag di siya welcome sa panimalay, no. Muning mo gining lesson learned yun sa mga magminyo bitaw usab, no. Ayaw gyud intaw ninyo kalimti ang inyong anak tungod kay namoy bag-ong pamilya. Luoy kay mga bata nga dili nila deserve na nga murag ma murag bang padaplin ba ma inyong maneglect ang lang feelings tungod kay naa mo'y bag-ong inyong attention naa sa inyong bag-ong nga gibuo nga pamilya. So again, lesson learned sa tanan nga mga nagminyo usab, no. Lantawa ang inyong anak sa una, lantawa ang iyang seguridad, ang iyang habitang welfare ba. Ayaw mo ayaw ninyo sila kalimti tungod kay naa mo'y laing pamilya. So mura na siya nida, mura gina mo mabuhat para nako, mura gina the best way nga makatabang kasi mong apo nga dili ni mo ipugos ang dili ni mo katungod. Sa kanunay gina inyong DJ Nova de Marites, ang maring ng bayan.
0: Okay, Kap Junjun di Asis.
2: Yes, dawat-dawat na lang kita sa kamatuoran, boys. Nga
0: dili ko sinindan tawo si ama boys
2: gyud. Di unahon ako ang mga kalalaki na anak kay
1: paniguro gyud mo.
2: Usa ni ka kanang pagtulon-an ba? Imagine kadang pagkapatay wala pa natuigan, gipulian unya gipasaka pagid sa balay.
0: Ang balay pagid tinukod sa anak.
2: Tinukod sa anak ni Nida. Perting loya niya ang anak karon ginamaltrato pag yun. Mo na nga boys, kung ako ninyo, dawat-dawat sa kamotooran niya, alkansi kita sa mga kababayin nandi ay. Luoy kayo ta, emotionally tortured.
1: Uy! Ay, grabe siya ah.
0: Kaya kadadlo ka sa baan.
2: Physically tortured.
0: Ah, binuang na kita.
2: Trabaho ta sa adlaw, trabaho ta sa atong ginatrabahoan. Pagkagabi kita pagin patrabahoon.
1: Ah, grabe yun ay.
2: Mangumpra.
0: Dapat yung kumpras gabi eh.
2: Ya, mau bitaw na nga, kini nga kasinatian, nagpapatuod.
0: Luoyan din si mga baba, lalaki, no?
1: Grabe ka, luoy. Grabe yun.
2: Ya, kung mamatay pag yun, wala pagkikasiguruhan ang anak.
0: Mutubag yan naman yung maistoryahe.
2: Luoy kayo. Anyway, Nida, ang imong gibati, na-feel gina ko na, no? Imagine, kanang bawat luha nga magawa sa ibong apo, sa mata sa imong apo, mura gid dugsak ng imong dughan.
1: Yes. Oh? Eske ana big dog yun na. Ang apuhan, grabe big yun na mo palangga sa apo.
2: Makita ni mo nga ang iyang trabaho, kanang dili sa iyang kapasidad ba?
0: Pero honestly ha, ang love bitaw sa apo, dubli pa sa anak. Ano ka na?
1: Ay, ingon man nila, ma'am, nga, mumugon ng time nga, mura kang nibalik sa panahon nga, gagmay pa po ni mong anak ba nga. Kung sa'y mong wala na himo sa ilaha, yes, sa apo ni mo mabuhos.
0: That's why nga, kanang na-mention ni Cap nga matagluwa sa imong apo, kuy grabe gyud ka sakit hunahunaon ba kay imong apo naghila kay ipasakitan og layo. Yeah. Oh,
2: anyway, para nako Nida, kanang dili man bungol ang atong balaod. Tinuod to kung susiho na to wala kay katungod nga pagkuha. Pero ang akong ika-advise lang gyud nimo, dada ang imong apo sa proper authority. Dandasa sa DSWD, ipasaysay ng imong apo sa iyang kaagi. Kabalo ko ang social welfare na ay mga
0: pamaagi
2: ana kung unsaon nila nga ang bata ma safety, ma secure ang kogmaon sa bata. Sila na ipa-address ana nga problema kay sila may maswito ana kun kabulusot, yes, para dili maalanganin ng imong apo. Sa gihapon sa kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
11: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, yung anon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
12: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
14: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilid sa ko yung sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kay kana diyong NANS Coffee ang mong gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan or kutabato.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
16: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat ka ni mo, DJ Nova and the Cap June. Thank you, Nida. Sa imo pabadangat, imo swatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Para gibati gina ko, imong gibati gyud no nga kalisod sa sitwasyon. Gusto nimong kuhaon ang imuhang apo apan dili nimo kayang kuhaon kay nay inahan nga wa gid pay pagbati para sa iyang anak. Well again, ako like kasulting anak kanimo. Pangitag paagi nga ma-report sa DSWD nga susama sa na-mention ni Cap June dad adito para nga basin og dunay pa maagi nga makuha nimo ang imuhang apo. For now, samtang wala siya, ayaw kada bang wala asa imong pananaw, kumulayas siya, pwede nimo siya atuwa pakikitaan, ipa-feel sa iya ha. Tingali sa pagkaroon lang na, pero pagka doon na yung action nga mahimo para sa iyang inahan, possible magkuha nimo ang bata. So, ayaw papakawala sa paglaom. Malay na to. Nga, kung imo ma-prove giyod nga gimaltrato ang imong apo, mahatag ka na nga nasa imo sa sakto nga paagi. Again, thank you so much. Nida, sa ibang papadangat mo sa tampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karoon taod-taod. Alas sa to Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Most sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
17: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
18: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
19: Ning NANS og UAID pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
15: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtano Kinahanglan ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
20: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
22: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
21: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
13: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
23: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 5812.
1: Okay, Doc, balik-balik gini mga pangutana ba. ATR, irregular administration, usahay dugay, kaayo maabot, usahay sige-sige. Kalapit itong... doon ay mga babae, Doc, nga kung mag-menstruate sila, kusog kayo. Yan na po yung sahay nga di mo abot. Yung ana, irregular administration. Doon na po yung wa nag-irilag-regla for 6 months, 8 months, nga dili buntis. No? So, muna yung mga sagad nga mga balatian sa mga babae nga dili dapat i-ignore. O niya, doon na po yung mga babae nga sobra kasakit ang regla. Nga mura pagka na mura mga anak na kasakit. So, kada siya doon na yung mga problema sa ilang... kunang pelvic pain, di ba, Doc? O niya, kana pong maangpot na gani ilang heavy days, abnormal ang bleeding, Doc. Mura ka nang, kanabang, mura na po sila ng anak sa kakusog. So, nagkakay mga sakit sa mga kababayan nga, kanabang, dili gid dapat i-ignore and do na pa, Doc. Kanabit ang sakit ko no during sex. Pain during sex. Isa sa mga complaints sa mga kababayanan. O ang signs sa hormonal imbalance like daghang bugas-bugas ang nawong, dure acne, sobrang buhok sa naong lawas, weight gain or kanang especially kunang dunay discharge sa nipple, bantayanan din na kayo ha. And kanabatong dunay nay usa sa mga bantayanan doon. Kaya itong mga babae nga doon, history na sa STI. Oo, bantayanan po na siya, Doc. And kanang permanente nga makuhaan. Doon natin texture sa miyagi mga adlaw, katulo na siya nakuhaan. Ang duha, nahulog, ang ikatulo, na kuhaan na. Murag ectopic ka pregnancy na. So kana mga simptomas sa babae nga dili gid angay ma-ignore ba. Nya ka nang dili gid regular ovulation, kasagaran makita sa regular period. Ang problem gid sa kanang babae mo gid siya kana bitang dili regular ang ovulation nila. So di gid magkaanak, Doc. Kini nga mga problema kung imong tan-awon dili ni siya dili ni angay ignore. Kinahang pero ma-cure, matabangan ni siya, mapakgang ni siya, no? By taking cervic care 2 capsules a day lang.
2: That's yes, it. At Ardine, no? So, nakitaan man ko na ito karoon ng mga panahon na parang gimo na siya og normal sa halos sa kadaghanan sa mga kababaihan.
1: Oh.
2: Nabisan ka itong mga ginatawag na ito ng mga dysmenorrhea. Kung maingon sila, okay rin na siya, normal. Kay si Maugan ini, okay rin mangyapo ito siya.
1: Mm-hmm.
2: Pero take note mga kanans, dili na ito ikadinay basis sa datos mga kanans, no? Nagataas ang mga kaso na hinungdan sa pagkasakit o pagkamatay sa mga kababaihan related sa ilahang reproductive system, sa ilahang matres, sa ilang ovary o sa ilahang breast mga kanans. Ang pinaka-worst mga kanans, late na nila ma-detect na anaana dahil sila yung natawag na ito ng mga cancer. Cancer sa matres, muna itong mga cervical cancer, kumbaga mga kanans ba? Or magkaroon po ba sila ng cancer sa ilahang breast? From the beginning mga kanans, nag-start kinisiya sa simple lamang na hormonal imbalance. So kung ikaw, dili regular, dili monthly, ang imuhang pagdugo, then every time na dugon ka, na mga apul-apul, na mga itom-itom na dugo na manggawas. So, sinyalis na kinisya mga kanans na ay mga changes sa hormones sa sulod sa imong matres. Kung dili ni mo siya i-address mga kanans, pwede siya makadevelop sa ginatawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, mga mayuma, cervical problem, paghubag sa matres, or mga cervical cancer ba, or mga bukol ba sa breast.
1: Okay.
2: So, mo ito mga kanans, no? Para malikayan sa mga inani na mga sitwasyon, take 2 Cervicare brand herba capsule. 2 capsule, matagabi ilang. Kay para lang maibalik na to sa nindot ug maayo ang imuang panglawas.
1: Yes.
2: Kay lisod na kayo mga kanans na ulahin na kamo inom. Muna uban bitaw mga kanans, nagaingon dayon sila, Dok, dugay nami, naminyo, wala pagyapon kami, wala pagyapon ko na buntis. So isa na sa mga hinungdan.
1: Dok, sa Pilipinas, ang commonly cited estimate na doon ay problema sa... kana bang cervical cancer. Niabot og 7,897 new cervical cancer cases per year.
2: Per year, ah?
1: Oh, 7,897. And about

0: 4,052 deaths. 4,052 deaths per year, Doc. This means roughly 22 Filipino women are diagnosed daily, and about 11 to 12 women die daily from cervical cancer. Imagine, Doc. Roughly 22 Filipino women are diagnosed daily, kada adlaw, 22, and about 11 to 12 women every day ang mamatay gumikan sa cervical cancer.
1: So mo na mga kanans nun na silent lang siya sa ato ang community, pero grabe yung struggle sa mga kababaihan. Kay take note mga kanans, no, yung mga simple, lagi ka na nasa sa mga simple na mga problem. Lalo na mga kanans kung during intercourse na agani ka ma-feel na pain din na yung mga blood na idugo bitaw na mugawas. Of course normal lagi na siya kung first time sa babae. Pero kung dili gani siya first time mga kanans, so kana siya, it's not a good sign mga kanans. Then every time na naa ka intercourse din mo sakit na siya mga kanans, kana bantayanan siya. Paano ba dok ma-detect yung para malikayan yung mga cervical cancer? Magpa-pap smear mga kanans. Lalo na kung sexually active ka, dapat every year magpa-pap smear ka. Then lalo na kung ang imuha po na lifestyle, medyo nagkakaroon ka ng mga multiple partner. Diba? So kung nagkakaroon ka ng multiple partner mga kanans, taas yung tendency mga kanans na pwede ka magkaroon ng STD mga kanans, or sexually transmitted disease. Then kung yes sa imuha, sigurado ka na isa lang ang imuang partner, pero kung imuang partner is dili ka sigurado mga kanans, so naagya po na siya yung mga tendency mga kanans. Nagikan sa imuang partner, pwede niya matransfer sa imuha mga kanans, no?
0: Dok, doon na ba yung mga diba? Doon na yung mga vaccine para anong cervical cancer, like HPV? Kanang main, ang HPV, ang main cause of cervical cancer, ang vaccine is best given before sexual activity ka na wapakasugod o ganabang. Napa sa mga 9 to 14 years old ang batang babae, pwede na siya tagaan og HPV vaccine para nga dili siya magkaroon og kanang cervical cancer. So recommended po na siya, Doc. And again, sa na-mention niyo kaganyan na okay na magpa-pap smear or HPV test. Kay bisag mga vaccinated women still need screening gap or pap smear. Kay maulagi para gid nga ma-detect siya, no?
1: Ang early detection ng mas mga okay. Kanans, no? Mas taas yung chance na maulian ang babae, o mas taas ang chance po yung survival kaysa late na ma-detect. Kaya talaga sa yung cervical cancer mga kanans, kung wala ka nagpa-pap smear, pag magkaroon na sa ng mga symptoms, taas ang possibility stage 3 or stage 4 na ang imuhang nabatsyagan mga kanans. So muna siya, early detection, mas nindot siya. Then isa po ng mga kanans, no, dapat limpyo, nindot ang imuhang menstruation, ang imuhang cycle, ang imuhang pagdugo,
0: within
1: the normal gid siya mga kanans. So, ang imuhang pagdugo, walay mga foul smell, limpyo gid ang dugo. Para masigurado mga kanans, no, take Cervicare. Pilaraman na ang duha kapsula sa Cervicare. Kung kanaraman siya makahatag o garantiya sa imuha na mubalik o kaayo imong panglawas, and then maproteksyonan sa mga problema sa matres, sa ovary, or sa mga tawag na breast cancer mga kanans. So take 2 capsules of Cervicare brand herba capsule. At the same time mga kanans, yung Cervicare, anti-aging yan.
0: Yes.
1: Kaya di ba makabantay mo, once na mag-start mag-menopause ang babae,
0: itadidara na siya. But makontinue gani, at meaning, nibalik yung mga hormones, lindot yung mga hormones.
1: Kaya once na mag-start mag-menopause ang babae mga kanans, no, diba maunang ginatawag na to na nagkakaroon ng aging process. Paspas na nitiguang ang panglawas sa babae. Kaya tungod sa pag-down sa iyahang estrogen hormones. Muna siya ang iyang mga internal organ. Halimbawa, no, dili lang na siya nakafocus lang nga sa imuhang matres o sa imuhang breast. Pati imuhang kasing-kasing, ang imuhang baga diya, ang imuhang liver, ang imuhang kidney diya. Once mag-start na yung aging, mag-deteriorate na siya tanan-tanan na organ sa imong lawas. Pati ang imong skin, pati ang imuhang mga ugat. Mo na makabantay ka imong skin, dili na flawless. Mo na makabantay ka, grabe na yung mga wrinkles na manggawas. Pero na uban mga kanans, bisa ingnon nimo senior citizen nag 60 na 70, pero nindot pagihapon ang ilang skin.
0: Kala bang may unwala ka? 50 sa day ka o diba?
1: So kana siya mga kanans, no, kay tungod na naatiman nila ang ilahang panglawas pinaagi sa of course healthy lifestyle, din na sila ginainom to prevent na dili mag-down ang estrogen hormones. Kay kumo down paspas ang pagtiguang. Pero kung ma-minimize, ma-control ang pag-down, dili paspas ang pagtiguang sa imuang skin, sa imuang physical. So muna, anti-aging ang Cervicare. 2 capsule matagabi, makita nimo yung difference. Mas lagsik, mas dili ka, dali ka po yun mga kanans.
0: Okay. Doc, nakabutang din niya. Labi na sa mga batanon karon nga sayo kay ni involve ng sex. Nga wa pa gani nang aminyo uyab-uyab pa lang. Li kaya gina multiple partners.
1: Yes,
0: li kaya gina kay dako na siya og chance nga magkaroon ka ng cervical problem.
1: Yes. So, din mga with regards ani no, di ba? Ngano naga-involve ang mga minor di edad sa mga early na intercourse mga kanans. Isa mong mga kanans no, lack of guidance. Okay? Dili, wala sila na guide insakto sa panahon nag-start ang ilahang puberty.
0: Yes.
1: Then, ang isa po mga kanans, yung mga information na na-receive nila, lalo na sa social media badiha, na dili, wala bitaw na explain sa ilaha kung unsa yung insakto o dili insakto, kung unsa ang dapat buhaton o dili angay buhaton, kung unsa po ang mga website na appropriate sa ilaha o dili appropriate sa ilaha. So nagali ko na yung dumaan ni Arlene, murag na ay nagproposan na murag sa inyohang mga colleagues yata na gusto nila na iban yung social media sa mga bata.
0: Of course.
1: Kaya murag na ayata to kung sa gawasan na mga 16 yata, murag diri is 13 ang ilahang gusto.
0: I'll check. Check na ko, Doc.
1: So, which is nice yung mga kanans. Kaya pinaagi po daan ano, sa pag-create na balaod, makakontrol yung involvement sa mga minor di edad sa pag-engage sa mga malalaswa na mga sa social media, mga kanans. Kaya di amang good matrigger. So, kung malimit na siya mga kanans, dako kayo
0: better
1: na
0: yes
1: ikatabang mga kanans.
0: And dili, mag-apil-apil na mag-yusi-yusi, sigarilyo-sigarilyo, labi na babae. Okay, wamo kabaw nga, dako di kayo siya gos, dako na hinungdan. And labaw sa tanan, sakto nga tulog. Dapat matulog yung sakto, dili mag-bilar-bilar. Kaya mga bataon karon, dugay kay mga tulog. Kay maulagi na bilar sa computer, na bilar sa cellphone, wala sila kabalong, gidaot nila lang kaugaling ginihini nilagpatay lang kaugaling. So mga ginikanan, kamugid ang pinaka una nga mubadlong sa iyong anak kay kamo ang makamonitor nila. So kaysa mag abot ang panahon nga magmahay na lang mamo, kini sila mga simptomas or mga rason, mga hinungdan nga ano, magkaroon og sakit ang usa ka tawo. So as long as ma-proteksyonan, as long as mabantayan, as long as kadabang madipinsahan og mapugngan, mali kayan ang mga balatian.
1: Yes, at early, no? Mga na mga kanans, no? Early detection is mas nindot, mas maayo. So,
0: okay,
1: kung mga kanans, mas maayo na nakagitay mga preparasyon mga kanans. Yeah. Kung balik ko yung mga kanans, no? Para sa mga kababaihan, nag-start ng ilahang puberty. Kano sa ba nag-start yung puberty sa mga kababaihan? Pag-start nila na pagdugo. So, sa mga ginikanan, i-observe ninyo ang inyong mga anak. Kung okay ba, maayo ba ang ilahang pagdugo, wala ba yung mga symptoms, wala ba yung mga kakulian, mga unusual during sa ilahang menstruation. Kung anaa, kung na mga apulapol, na mga itom-itom, nagkakaroon ng dysmenorrhea, so pasabot, nagkakaroon ng hormonal imbalance. So painas na yun sila o Cervicare Banherba Capsule. Sa mga bago pa lang, pwede makainom Cervicare 1 capsule matag gabi siya. Pero kung nag-edad na siya mga 16 and up mga kanans, 2 capsule mas nindot matag gabi mga kanans.
0: Igong oras sa atong Health Education Program ng Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang, na yung mga bukol, na yung mga tumor, na yung mga cyst, na yung mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini karon, anaanak karon, ug dugang na support sa ato ang non-cervacapsule. Karon ang non-cervacapsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikas sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinakaimportante sa Filipino culture mga kanans,
0: yes,
1: ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: yes,
1: pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
4: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang Cervicare. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
5: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
6: Nang bili magudki ko kabawas, pag bili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno, permi. Then pag kainom ko sa non-scorn coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog yung diyahang sambul-sambul o aksan na yung iyang panglantaw o itiksido yung kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
3: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
5: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Apektuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
13: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian!
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Down!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw ka ninyong tinahan. Makurimaog. Welcome na sab, dali sa tuang. Pagpunag-uban sa programang Malong Dagoy. Kumusta, og? Manginaot lang tanganamos kada si Kapiskay sa panlawas. Adlaw karong Martes, July 14, 2026. Mga kurimaw. Ang atong digmo ni Megala, huwag kay pulos kung wako, huwag ko'y pulos kung wala ikaw. Ha, wala ako'y pulos kung wala ka, huwag ko'y pulos kung wala ako. O na ligaw-ligaw siyete, huwag paabot na Megala ang adwa para makompleto mga mahu. Huwag paabot na sabday, ang atong gandam, ang karunadlaw may gala nga, nasadyod ba ka mo? O, nasadyod ba mo? Mga kurimaw. Magsugod na ta, dito ang pagpataguban.

0: Magaling ka na.
1: Magaling naman yun. Okay, padayo, tawag ka lang. Dari sa ito ang pagpinagumahan. Ay, mayong pagpamin na dyan si Kiora. Dami dyan ni Ate Arlene karong 17 o 18. Dami dyan si Kiora karong 17 o 18. Ayan. Murag, basta. Aga, dito Miguel sa mga tubag nang ilong na og baba mag-unsa ko og wa mag unsa wala ko from Sam Balamban. Aga, nang ako tubag ana managoyab na ilan ang mga panumpa. Mag-unsa ka o wala ko, mag-unsa ko kung wala ka from Sam ng Balamban. Ayan. Og di abadyod. Lang akong tubag kay utok o una-una staw. Kayang tao ay una-una, walay pulusta ta nang Malabugas. Kumusta mga taga? Malabugas. Ayan. Og tubag lang. Nako anang imuang. Tig mo. Ayan. Akong tubag ana kay kanon og sud. Aga ikaw bitaw yun lang Laina sa Santa Catalina. Anong gatiks mong kagako ang Laina? Mga blank Laina ng Santa Catalina. Ha? Ito 6. O imong last, di ba? Lang tubag ang tig mo kay Pulang Long kay di siya magamit. Kung wa ang pikas og pikas. Julian Imiani from Nagbalay, Negros Oriental. Nagbalay. Kumusta mga taga Nagbalay? Akong tubag balong kay Astula sa Pari Dilisya Kamisa og wala na si El Lambangan. Abotong computer. Wap aga po. Law tubag kay Panyo na Il ng Lumbangan. Kumusta mga taga Lumbangan? Dayon ang tubag tigmo long kay Plansa or Utawan. Asa kinaraan nga baga sa uling ang sud wing Sulabar ng Bohol. Kumusta niya wing? Sa Bohol wing Sulabar. Dayon tubag tigmo kay Buok na og Sudlay. Ni Dubakos ng Buanoy. Aga ang tubag bola og ring sa basketball court Lotgardo de la Victoria taga Sikatuna Street Cebu City Barangay Dayas. Wa ay pagapo. Mga kurimaw. Aga akong tubag balong kay Hilo og Dagom Oscar Banawa anang Cebu City. Kumusta mga taga Cebu? Aga balong tubag anang tigmo kay Senre og Balong Nidoboy ng Buanoy. Lain pang tubag. Ang tubag anos ka ng agiana sa Hugaw Gudi sa Buhol Piyoto. Wa pagyapon mga kurimaw. Kumusta man mo? Law tubag kay vlogger from Emily ng Karkar. Kumusta mga taga? Karkar. Tubag anang tigmo ang tugon na og hantakan. Nido bakos ng Buanoy Computo. Wap aga po. Law akong tubag nagduwag balibol Arsenio Padayaw from Bagay Minglanilia. Kumusta mga taga Bagay Minglanilia? Kuya Balaw, tubag tigmo kay Til og Kamot. Awa pagyapon. Dito may gala sa tong unang pasiaw. Gikan daw kang uming may gala sa Buhol. Kino si Tikla nanawag may gala sa Balong Septic Tank Services. atong paminahon. Ila, Balong Septic Tank Services, on sa may ato? Kamutong gapanuyob og septic tank, sir? Kami, ma'am. Duga-duga na po mga nasig panuyob sa septic tank, sir. Mga lima na katuig, ma'am. Wala, no? Unya? Unsa unya, ma'am? Unsa may lami, ana? Sultiin ako ng lami, sir. Na yung butas, dilipon. Walang magawa. Ha? Walang magawa. Matoy pa siya, gikan daw kang uming sa buhol. Kumusta mang buhol, Meng?
0: Mingaw.
1: Ang suba, Meng. Aga, dirita may galasa. Lain pa ang mga tubag balong, ako tubag, stig mo ka na duwag ping-pong. Ang sinyo padaya from Bacay, Minglanilla. Dayon, akong tubag doon, atig mo lusong og alho, nido bakos, buanoy kompiro. Wap agabon. Aga, tubag na imutig mo, kadunggan na og cotton buds, nido bakos ng buanoy. Aga, balaw tubag, tig mo, kwarta na og pitag ka, nido bakos gapon, buanoy. Ang sign ko nung kwartahan na ka, og di na na mapilo, bitaw yung pitakan, di na masira. O, mo ko nung sign na kwartahan na ka. Pero, gisudlag, sinsilyo, di ikin mabal, di ikin mabawag ba? Aga, balong, tubag si mutig mo mata na og antiyos, nido bakos ng buanoy gapon. Aga, akong tubag, driver og konduktor, nido bakos buanoy, piyo to. Wap, aga po. Aga, lang tubag, driver og sakyanan, way mahimo ang sakyanan. Kung way driver og way mahimo ang driver, kung way sakyanan. Matog de. Og wapoy driver ang sakyan, imanok-manok de. Paitlogan og mga lima kabuk, himungaan si Aro. Lang tubag, imutig mo kay pala og piko, undo, asa buhol. Balaw tubag, ana imutig mo, unglan og habon, sinido bakos ng buanoy. Wap agapon. Wap agapon mga kurinaw. Og balong tubag tigmo kay papel na og bullpen nido gapon bakos og di apriod barko og kapitan nido bakos buanoy gapon. Og tao na og tabanog. Lain pang tubag din eh. Balaw tubag na imutig mo buhok o gunting. Nido bakos! Law tubag kay motor na o gasolina. Nido bakos gapon. Ayan. Iapagyod, galon o tubig. Lain pang tubag. Ba-ba o postiso. Piyoto! Okay, wapagyapon mga kurimaw. Ha? Wapagyapon mga kurimaw. Akong tubag, dunggan na og Arius. Nido bakos gapon buanoy. Lain pang tubag, siling fan na og kuryente. Di apadyog. Kuya, anong tigmo kay? Bas og simento. Lain pang tubag mga kurinaw. Huna-huna og utok sa tao. Kay ang tao ay huna-huna walay ayo tata ng malabugas. Piyoto. Wapagyod mga silinga. Wapagyapoy nagka asag tog tubag. Derita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang agari may galas sa Dumagiti. Dito sa klas ni Ma'am Tikla. At klas, kinsa man ay four ways din sa inyo ha. Ma'am. Okay, Henry, on sa inyo ha. Fortuner, ma'am. Okay. Ma'am, kanoto, on sa inyo ha. Hilux, ma'am. Okay.
2: Ma'am.
1: Balong.
2: Four wheels, ma'am?
1: Oo. Nabit inyo ha.
2: Naa, ma'am, pero ang duha kaligid sa tubangan kay Gagmay.
1: O sa nga four wheels?
2: Kuan, wheelchair sa akong lulo.
1: Upat, may gihapon nagligid, ma'am.
2: Gagmay lang ang duha sa tubangan.
1: Dabi lang, unsa may plate number anong wheelchair si Mululo? Long akong tubag anang imo ang tingo. Ayan ang tubag ana balong kay unsa ni. Okay, ang tubag ana long graskator computer graskator. Unsa Ilocano sa kanang pangputol og sagbak graskator. Kanang sakyan sa ibabaw nga na ay patapiraw sa iyang na ulo na pen alakoptor. Kanang mag-vlog ka o niya mag-subscribe ito lang subscriber. Ilocano sa Carsones Ranglor. Biscuit Suda Cracker. Right as Ilocano. Hoy mga Ilocano, naimbag nga malam kanya yung amin, dakalatag yun. Ha? Dakalatag yun. Aga, balaw ako ang tubag. Aga ba, nagdaro ni Duboy ng Buanoy. Ayan. Aga, di abadyod. Agong tubag tigmo lang kay mayong kinaya og batasan kidaghan kag mga higala maduol nimo nero ng Cebu. Kumusta? Pioto! Aga agong tubag lang sa imo ang tigmo kay ano ni? Tawag si Nina lang. Okay na ko si Nina lang. Okay, ikaduang lingaw-linga o may gala sa tuwang papataguban siya de. Number 7. Huwag paabot na may gala ang osa para makompleto mga kurangaw. Sige nagbalik-balik ang 9 og 5 no. Dubli higay na ninyo 995 og 955. Siyaro. Basin niya, no? Na dubli mo po na pinara kalubag. Diba? Oh, pinara mo na kalubag, o. Oh. Aga, balong. Aga.

0: Gikan daw kang Makoy may gala si Kihor, kinis balo nga nagpalpal may gala. Nasapon siyang Tatay Henry. Hoy, gawin sa kanya.
1: Ay, mayo na lang ni Tay.
0: Kasi may lang eh.
1: Mayo na lang eh, kaysa kuan.
0: Kasa, mag-drugs.
1: Ka-okay naman lang ani. Wa may na preso ani.
0: Tuntog. Wa ko may na preso ani.
1: Kaayo naman lang ani. Wa may na preso ani.
0: Okay, padayon, tang siligan. Dirita sa tuang nasadyod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga insect or insekto ang pwede matrain aron makaditik sa sakit nga cancer? Matod pa may galas gimong pagtuon, ang insect may gala nga pwede matrain

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo kaka dito gusto nga magminsin ko kay mga para sa hayag nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer nang sebab kapsul og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan gyud kay salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Villanoset, agayo ko diri sa Pulok 2, Luis, Poblacion, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi nagyod. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na.

Pasiyaw. Gikan daw kang Rose, may galas buhol. Bayhin. Oh, kuyawa sa kundam ko gabi, iba yan. Kasi man, grabe na akong inom og beer ba, bongga kong kayo. Kanya, pag matang ako ba, kasi man, hurot man suod sa rinuna ni Luna. Nabuha-buha pa ko na kong baba. Lahi man itong gibirahan din mo lang. Ihi, Luna. Parehan na itong grabe na akong kaon ko na ugkutong kindi gabi ibayay. Kanya, pag matang ako ba, ako ulan, kinahurot-hurot na ang kininiang gapas. Grabe lagi ba? Lang akong tubag, anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Balag Pusil ng Yapon. Piotr. Wa ay pag-apon. Alain pa ito ang atong masayod baka mo. Ang buyog na'y may gala, pwede siya itrain. O nga, maka... maka-detect siya o ka... Inibitong... itong giingon kanina, cancer. O, kanyang sakit ni cancer may gala. Pero dili ni mo sa itrain, warag dili po siya maka-detect. Pero itrain ni mo, ma-detect siya mga sabi. Biba? Lang akong tubag, anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay ligid og sa kinang Piotr. Wa ay pagyapon. Og akong tubag lang sa imuhang tigmo kay Anjani. Okay, ang tubag na ko anang imuhang tigmo kay sakyanan o gasolina. Wap agabon. Computer. Wa ay pagigyapon mga kurimawa. Oga akong tubaglo. Tubig o kalayo. Sakyanan og driver. Computer. Kanabito yung nga. Bay, kanang bangos bay, ba prituhon na, mupisik, magid na. Oh. Na ako'y teknik bay, para di siya mupisik. Oh, kuya, wag ko din mo. Oh, kanang bangos bay, prituhon ni mo na, mamisik na siya. Pero, na ako'y teknik nga, og ako'y magluto, ligid siya mupisik. Masa uman ni mo. Sabaw na ko. Siyaro, unun-unun. Siyaro, mapis ka ka mantika. Nga no, at dumagitas mamisik. Nga naamay di mamisik. Nala, sige pa tayo at balong tubag na ko. Anang imuhang tigmo. Oh. Ang tubag kay Dagom og Sinulid or Tanod na Computer. Wa pagyapon. Akong tubag lang. Yawi og Kandado. Kinsa man eh. O James ng 296 Honkero Street, Cebu City. Ha? James Kuro ng Honkero Street, Cebu City. At ang Leon Megala iyang tubag be Computer. Naigo ba eh? Ha? Igo ba? Igo?

si James ng 296 sa Honkera Street, Cebu ato, Tistingan. Ayan. Hindi na yung mat.

0: Wag ka tubag, bay.
1: Hello.
0: Hello. Si James na eh.
1: Yes.
0: 296 Juanquero Street, Cebu City. Tubag ka sa tutig mo, James.
1: Yes, salamat.
0: Salamat, upagal niya daw ka. Indahog ka, James.
1: Salamat kayo, salamat.
0: Wala mong nakim ko ng tingog ng mga James. Okay, sige, paabot pa dahil, James, ha?
1: Okay, thank you.
0: Wala mag-kim ko. Ponso man to. Dala, sige. Tubag, mandayon. Pagani kay hindak ko, may gala. Ha? Kandado og yawi. Okay, og mawala, may gala ang yawi. Wala gina'y pulos, bay. Ilisa na gini mo na. Diba? Pero og, ang kandado po'y mawa, wala po'y pulos ni mong yawi. Ay, kato na itig mo, may gala di ang nindot, paminahon, og lisod tubagon. Ilabay, kay para ugma na to. Ha? Ugma, sugo na po ito may galag minimum bet. Katapusang ibili number one. Kompleto na. Wata oras, salamat kayo. Ugma na sa puhon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, usa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat ug maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. Unya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kainan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao na mo

0: Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
0: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Marie. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Marie? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Marie.
0: Salamat kayo, Marie, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dito akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
5: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino?
8: Unya, unya. Magbayad taan ang karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
9: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba, Mari? Interesado ko makuha sa mga share, Mari.
9: Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
8: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care. PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon. Sa panglabinghan ay sa itong mga nagbagang balita sa kaulohan hatod sa may tinguha sa First Consolidated Bank, FCB, karong adlaw nga Martes. So ba nato sa Pikas Lawag, Engineer Gilbert Tulok o si Eric. O karon atong paminawon ang mga balita sa kaulohan, ilabi na ang nagpadayon na impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ania atong paminawon.

0: Wala pa kayong balak mag-break talaga?
1: Na Vice President, yung abogado ng Vice President, no, na our client vehemently denies Annex K having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the revised Penal Code in relation to so forth and so on. Since your office acknowledges, kayo yun, ano, that it has access to publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
2: Yes, po.
1: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
2: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
1: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense na hindi grave threats ang nangyari.
2: Yes, Your Honor.
1: Okay, thank you. No other question for this
3: matter. Thank you, Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
4: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala na hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
2: Opo, Your Honor. Maari po.
4: Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya?
2: Tacloban, sir.
4: Tacloban.
2: Tacloban City, sir.
4: Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM.
2: Yes, sir.
4: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI?
2: I cannot comment on that po, Your Honor.
4: Kasi po ang...
2: Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa main office.
4: Promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI.
2: Yes, sir.
4: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
2: Since na pumasok ko ako sa NBI,
4: opo,
2: sir. From investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
4: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
2: Sa isang taon? Kailang anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
4: Bago po kayo napunta sa BARM.
2: Bago ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
4: Mimaropa.
2: Region 4B, sir.
4: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
2: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng director na makakatulong kami sa Bureau.
4: Bakit po kaya naisip ng director na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
2: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng director, pero...
4: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
2: Yes, Your Honor.
4: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
2: Po, in terms of what you mean kaalaman, sir, yung...
4: Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
2: Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
4: Di ba po parang autonomy director. Ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
2: Konti siguro, sir.
4: Ano po yung konti na yun?
2: Well, isa po akong Kristiyano hindi ko ho malalaman yung kabuuan ng
4: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano. So pangalawang tanong po, okay na po 'yon. Ano, pangalawang tanong po. Meron po ba kayong sa tagal niyo po sa NBI 12 years? Meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na filean ng kaso?
2: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
4: So sir, ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
2: Normal ho yan yun sa amin.
4: So yes po.
3: Attorney Luto, kindly answer the question.
2: Yes, sir.
4: Oh, yes. Ano pong pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
2: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
4: ano pong kaso po Bureau yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
2: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi
4: wala po
2: nga,
4: kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
2: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
4: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
2: Ito wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
4: Po.
2: Sasagutin ko
4: hindi
2: po yan.
4: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
2: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
4: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
2: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
4: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
2: Dapat may notice na ako from ombudsman.
4: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
2: Precisely, Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from ombudsman na pag meron na hong notice.
4: Wala po kayong notice hanggang ngayon?
2: Wala
4: ombudsman
2: pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
4: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
2: Definitely, lalo, hindi ho namin tatakbuhan yan, sir.
4: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
2: Yes, sir.
4: Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
2: Yes, sir.
4: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito.
2: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
4: Opo, opo. Meron po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov.
2: Yes, sir.
4: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
2: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia.
4: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
2: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
4: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
2: Yes, sir.
4: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
2: Yes, sir.
4: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
2: Sino po, sir?
4: ay di si Pangulong Rodrigo Roga Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
2: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
4: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
2: Yun po
4: yung... Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
2: Yes, sir.
4: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
2: Wala po akong personal knowledge, sir.
4: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
2: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
4: Factual?
2: Wala po akong...
4: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
2: Yes, Your Honor.
4: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo, ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
2: During that time?
4: Yes or no lang po.
2: During that time, ongoing ho ang validation namin,
4: so,
2: sir.
4: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
2: Hindi po. Ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
4: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
2: In so far as the cybercrime division is concerned back then,
4: ongoing po, yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
2: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po
3: Attorney naman. Attorney Lotto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no, and I think
2: yes, sir.
3: You know the answer.
2: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
4: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po,
2: thank
4: mahal
2: you.
4: Na saksi.
2: Thank you, sir.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
5: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, ang Broxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
8: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
9: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
10: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
11: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
12: Ilong Ranger?
13: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
12: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
13: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
12: Sipon agad?
13: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maillate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
16: doctor. Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin ninyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo nun. Pwede ra mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una, herbal
1: strong. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan nang may kasama. Drink responsibly.
10: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
11: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
10: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
11: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
10: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
11: Wala, pre. Magpagama pa ko.
10: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
11: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
10: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
11: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
10: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
11: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
10: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
11: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: PhilHealthCare versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
14: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
13: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
14: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
15: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay,

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katimawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong buntag Bohol, maayong buntag Tagbilaran, maayong buntag sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ni atong programa. And welcome na usab sa laing kini si Kim Anob, ang inyong makauban karong buntaga. And yes, tuguti ko sa ako ang pagtimbaya ug maayong buntag sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Ralson Halap, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors, ato mga kaubanan usab sa mga City Hall employees nga naminaw karong buntaga, ato mga department heads, office heads, ug labi na usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, si Ma'am Kathleen Torimocha, and again, sa ato ang City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayang maayong buntag kaninyong tanan. Ug mayong buntag usab no sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hello, hello. Mayong buntag kaninyo ug daghan kayong salamat no sa pagiguban kanako, pagiguban ug pagpaminaw sa lain usab nga Sabado nga atong pag-asawaan kabahin sa mga katikaran programa ug serbisyo ning ato ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And of course no, mayong buntag usab sa ato ang 15 ka barangays ni ato ang syudad sa Tagbilaran, ato mga 15 ka kapitanes, ato mga Tagbilaranons, ug asa man kuto ding sibya tong programa, mayong maayong buntag kaninyong tanan. And of course, mga higala laing na usab nga Sabado tungod kay karon, today is July 11, 2026. Mga higala, and sa kaingon ko nga gikaingon ko na ganina, lain na usab nga Sabado, lain na usab nga tawuan nato no sa pag nga mga balita, katikaran, programa ug serbisyo niato ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later mga higala, aduna tay mahinabi sa tong programa para makapaambit sa ilang mga buhatan no. Duha ang ato ang special guest ning ato ang programa mga higala. Una, ang ato mahinabi ang ato ang Tagbilaran City Head sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office, o ikaduha ang ato ang Information Officer sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility para makapaamin sa mga aktibidades, updates, programs, and services sa ilang dadaiyang mga buhatan. So stay tuned mga higala para sa mga dugang detalye niini ni ato ang mga bag-ong mga balita. And yes, di ato magdugay mga higala no para makahatod sa ato ang mga update, program, and services sa ato ang pagamahanan, ilabi na sa atong buhatan, sa ato ang Tagbilaran City Disaster Risk Reduction Management Office. Kay karong buwan sa July, atong gisaulog ang ato ang 2026 National Disaster Resilience Month. Kundi in, adunay mga activities, programs nga gibuhat ang ato ang buhatan sa CDRRMO kabahin sa in observance sa ato ang celebration sa National Disaster Resilience Month. Mga higala sa pikas linya, kauban nato ang ato ang head sa CDRRMO. Walay lain kundi si Sir Gerard Lavadia. Hello, Sir G. Maayong buntag ug welcome sa tong programang Nagkaiusang Tagbilaran. Sir G, ang imong mga pagtimbaya alang sa tong mga suking tigpaminaw. Sir G?
3: Maayong buntag, Kim, ug maayong buntag usab sa mga naminaw ining atong programa.
2: Yes, may buntag again, Sir Gino. Daghan kayong salamat, no, sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para makapaambit na usab sa lain na usab nga mga activities, ilabi na sa atong mga nahuman na, no, nga mga activities ug mga upcoming activities nato in observance sa ato ang National Disaster Resilience Month. Sir G, unsa man ang ato ang update nga atong ihatag sa atong buhatan ug unsa ang tema karong tuiga as we observe and celebrate sa ato ang 2026 National Disaster Resilience Month. Sir G?
3: Ang 2026 nga National Disaster Resilience Month katong tuiga, doon na ni tema nga naghahanda at kumikilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Mm-hmm. So, bali, ang ato ang yung focus kaning National Disaster Resilience Month maong pag-highlight sa ato ang paningkamot isip usa ka nasod nga mahimong liguntang matubang o mga kalamidad. Mao na nga kasubay niini sa ato ang bahin diri sa Dakbayan sa Tagbilaran ilawom sa City Disaster Risk Reduction and Management Council din si Mayor Jane Yap may ato ang chairperson nagpahigayon ta og mga aktibidad nga related sa pag-emphasize no aning need for disaster resilience. So abil na sa mga activities nga atong gilusad karon mao ang video production making contest nga apilan sa ato ang senior high school students sa online eskulahan sa Tagbilaran. Nya duna pud tay digital art contest nga apilan pud sa ubang high school students apilan junior high nga ang tema gihapon disaster resilience. Nagtinguha na siya nga sa bahin sa ato ang mga batan-on ma-emphasize gihapon o masilsil sa ilang una-una ang panginahanglan sa pagpangandam o pagpalig-on sa unsa mang kalamidad nga mahitabo. Aside ni ana, duna pud tay best in disaster risk reduction and management action o no? Best in DRM action para pud ni sa mga barangay gi-evaluate nato ang Barangay DRM committees atong gitan-aw kung unsa sila ka-active kung unsa po yung epekto ani nga sa pagligon sa ilang mga constituents pagpangandam sa kalamidad atong tinguha nga ang atong mga barangays mahimo pong resilient kay bali dili lang sa level sa syudad ang paningkamot nga mahimo tang resilient kundi down to the barangay level o kun mahimo pagyod down to the household level. Doon na po tayo ubang mga activities, natay anticipatory action learning forums, natay ubang activities, gani kang buwan na doon na tayo mga training modules nga bago lang i-release related atong nahitabo nga school shooting sa Tagbilar at sa Kloban, natay mga module para matrain atong mga eskulahan kung unsay buhaton. Naapod tay module nga para po sa ito ang mga PWDs no, kung unsa pa'y dapat nilang buhaton kung naa sa kalamidad. Kaya siyempre lahi man ang sitwasyon sa PWDs o gihatagan, ginato sila o special po nga pagtagad. Then sa July 31, muna nga ito ang kanang culmination and awarding ceremony or program. Diha na to i-award kung kinsa tong mandaog sa video production contest, sa digital art contest, ug sa BIDA or Best in DRM Action para sa mga barangays. So, muna itong mga activities for this month.
2: Okay. Yes, pagkanindot Sir Gino, ang ato ang naka-line up ng mga activities nato sa ato ang observance sa ato National Disaster Resilience Month nato karong buwan na sa buwan sa July. And Sir G, kabahin nga ato ang Disaster Preparedness Exhibit, unsa may makita or unsa may buhaton or unsa may porma nato ani Sir G, unsa may makita sa ato mga katawhan or open ba ni siya kani ato ang exhibit o asa ang venue ning ato ang pagabuhaton nga Disaster Preparedness Exhibit para ma-aware o makabalo ang ato mga katawhan nga mobisita or muanha sa ato ang venue, Sir G.
3: Expected na kung makita man na ito po nga interesado yun ang katawahan mga cut-on o disaster resilience sa pulma sa paningkamot nila ng mga karunsad o mga seminars o training sa eskulahan, sa mga buhatan o bisan sa mga pulok nga kanunay tang makadawat o mga request for training so gato po niyang gihatagan o pagtagad kinahibaw ta nga ang katawhan sa Tagbilaran sa kibawan man sila nga sa paglambo sa syudad kinahanglan po nga mapanalipdan o madepensahan ang mga nakabot na itong paglambo bisan sa mga kalamidad. So naningkamot po ta nga matubag ang maong panginahanglan sa katawhan nga mo mahibaw o maedukar sa mahitangod aning disaster resilience. Ang aside ana hinuon gawas sa kanang edukasyon nga itong gihatag, naagi tayo kanunay nga mga services sa pag-responde sa unsang mga emergencies nga mahitabo. So naatay medical emergency nga operations, naatay search and rescue operations. Nga makuha, ma-request nila o mapangayo gina nila, pinaagi lang sa pagdial sa number 911 which is our emergency hotline. So kung mutawag sila ng 911, bisag walay load ilang phone, magkakontak gihapon sila na to. Pero sa pagkakaroon, smart mo ay makalusot yun. I-arrange mo na to ang globe nga makasumpay sa 911. So kung makatawag sila ng 911, naadyo na yun ay mutubag, nga gikan yun sa mismo na tong buhatan, o niya, request lang sila kung unsang klase, masulti sila unsang klase sa emergency, kung medical emergency ba, doon na ba aksidente sa kadalanan, sunog, o bisan gani, criminal incident, no, crime incident, pwede na nila mo report. Kay kami naman po, sa among buhatan sa sidere mo, ang mo hatag dayon o mutimbre dayon sa PNP, sa itong police station, o sa fire station, kung kaning klase sa emergencies ng ilang itawag, either sunog or crime incident. So dali na kaayo, dili na kinanglan mag-memorize o pila ka numbers nga cellphone number kundi 911 ra jud. Again, dili kinahanglan og load, makalusot niyang tawag yapon padung sa atong command center.
2: Wow. Daghan kayong salamat Sir Gino sa pagpahibalo ug pag-inform sa atong mga katawhan. I know nga dugay-dugay na pud nino nato ang gigamit ato ang hotline number nga 911 ug effective pud ni siya sa pag gamit para direct mismo sa ato ang buhatan sa CDRRMO. Biaski walay load, pwede kayong mo gamit sa ato ang phone, dial lang ang 911 nato sa ato ang mga tagsa ka mga phone and then direct dayon na siya sa atong buhatan sa CDRRMO. Sir G, daghan kayong salamat no sa imong panahon ug oras nga gihatag ni atong programa para makapaambit ni no nang ato ang National Disaster Resilience Month 2026 nga mga dadaiyang mga activities nga gidumala sa iyong buhatan sa CDRRMO. Sir G, before ka naman let go sa itong programa, mangayo sa ako sa mga pinapos ng mga mensahe and can you give us no a short lang po do kabahin sa ito ang dagan sa panahon karong mga panahon na diha sa itong buhat para makahatag tag update sa ito ang mga katawhan diri sa syudad sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol. Sir G?
3: Kanunay ginatong giyawag ang mga pamilya sa mga Tagbilaran na nun nga mangandam yun sa mga kalamidad. Kining atong nasinati ang panahon, resulta ni siya sa enhance sa bagat, no? Na-enhance ni siya tungod sa kusukuso nga bagyo nga Typhoon Inday. Pero layo lang dito sa ruta ni Inday, habagat sa ginitong nga sinati ron. Pero gumikan ani ay kusog nga hangin, ay mga kusog nga uwan, mo mahimong maresulta og mga pagbaha. So kanunay, gapon, dili na to ipot ang atong guard down, kundi maminaw ta sa mga balita. Mutanaw ta sa ato ang Facebook page sa CDRMO kay makita na to dyan mga updates. Ano may bautag? Mangandam ba? Or mo relax lang ba? Ato mong yun, makasurvive mga itong mga pamilya kung kanunay nga informed niyo sila sa mga panghisabo na to.
2: Yes. Dagan kayong salamat again, Sir G, sa imong panahon ug oras nga gihatag sa itong programa para makapaambit sa ito ang mga dadaiyang mga activities, programs, services na ito sa ito ang buhatan sa CDRRMO. Again, Sir G, dagan kayong salamat and God bless you.
3: Salamat, Kim.
2: Mga katong mga higala, ang ato ang special guest nga itong nahinabi sa itong programa, ang ato ang head sa ito ang CDRRMO, walay lain kundi si Sir Gerard Lavadian. And of course, I would like to greet also no sa ato ang mga staff, personnel sa CDRRMO. Hello, hello to nila Chow Longhas, nila Ira Balatayo, hello to Ira, no? Ira, hello, hello, mayong buntag. And of course, nila Fritz. Hello, hello, mayong buntag. Usap ka ninyo. Ug dagan kayong salamat sa itong buhatan sa ito ang CDRRMO nga mao'y nagpahiluna sa ito ang usakabuan. No? Ira Balatayo Artaba. Hello, hello, Ira. Mayong buntag ka nimo diha. Ug ni Emmanuel Supremo. No, mayong buntag kaninyo sa ito ang mga tanan na itong mga team na to sa ito ang CDRMO. Dagan kayong salamat o maayong buntag kaninyong tanan. And again, karong mga oras sa mga higala, tuguti usap pod ko no, sa pag-greet pod sa ito ang mga naminaw sa itong programa. No. Hello to Edison Bapilar sa Barangay Taluto, Jude Salibay, congrats in advance. Hello to Florabel Guria, to Kuya Floro Waton and Norma Waton, Kuya Raul Ragusa, Tantan Termis, Cheche Termis, and Kuya Ford or Borch Termis, to Paulo Antonio Sarabia, to Paulita Bantol, to Ati Norma Aranilla. Hello, hello, maayong buntag kaninyong tanan. Yes, no, dagan kayong salamat sa to ang tigpaminaw na itong programa, mga higala. And hello, usab, to Kuya Lito Maghinay or Sir Lito Maghinay, to Sir Alfred Naraga Garay, hello, hello, mayong buntag. To Ma'am Nimia Moriles Gagante Kabuga, mayong buntag kaninyo. To Ma'am Lily Hins, hello, hello, mayong buntag kaninyong tanan sa itong mga tigpaminaw itong programa. Again, mayong buntag, dagan kayong salamat kaninyong tanan. Again, dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uban-uban ang usap kita mga hingala sunod Sabado sa line usab nga updates, programs, mga katikaran, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Mocha frap for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nganong watay sugaron?
14: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
13: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
14: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
13: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Mauna nga atong gipasalamatan nga ni ana po ilaing kitang grupo sa atong kapulisan nga nindot kayo og plano o programa alang sa dugang panginabuyan sa atong mga kaigsuunang bulanon pinagi sa pagpananom og kakaw. Ug ganay pa man mausab kini ang trust karon sa local government units sa lungsod sa Katibian. Mga higala ni ubos sa liderato ni Katibian Mayor Benji Oliva, maayong gabi din ni Bodiha, Boss Mayor, no? Benji Oliva. Samtang sa lang bahin, ato diyang ipadangat ang atong pag-congratulate, no? Sa provincial government of Bohol o sa local government units of Kurilya. Ubo sa liderato ni Kurilya Mayor Manjulim. Madong gabi ay din mo diha, Mayor. O may kanihinumdum ko, ato din ipadangat atong belated happy birthday sa iyang pinangga ng amahan nga si kanhi akunsihal no, sa Dakbayan sa Tagbilaran, si Boss Leo Lim, nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawahan kagahapon. So padayon ta, no? Nga atong pahalipay nga to sa lungsod sa Kurilya o sa atong kagamahan ng provincial, gumikan ining usak ka award nga ilahang na angkon, no? The province of Bohol and Eligio Kurilya name 2026 Subay Bayani Regional Awardees, mga higala. So tungod sa paghatag kanila sa pasidungog isip 2026 Subay Bayani Regional Awardees o sa paglampos ngadto sa national validation, ang Subay Bayani Award naghatag og pag-ila sa mga local nga kagamhanan o LGUs nga nagpakita og maayong agi sa pagtuman sa mga proyekto, pagmonitor, katinawan kon transparensiya, tulubagon o kon accountability og sa husto nga paggamit sa pundo sa lungsod pinagi sa Subay Bayani System. So kining maong pasidungog, nagpakita lamang sa ilahang ligon nga tinguha alang sa maayong pamunuan o sa paghatag o dekalidad nga serbisyo publiko, mga higala. O palipay usab, nining dako nga angayan nga dungog, hinaot nga kining maong kalampusan, magsilbing inspirasyon sa padayon sa pagtaas sa sumbanan sa katinawan kung transparensiya o accountability o kaayo sa lokal nga pangagamhanan, mga higala, no? So nindot kayo kini o kinini ang may naota nga maghimo ning ehemplo usab ngadto sa uban nga mga pangagamhanan, mga higala. Again, congratulations sa lungsod sa Kurilya o ang ato provincial government sa pag-uha ilang award ng ilang nadawat, mga higala. Samtang sa laing bahin usab, karong adlaw, no? Usak ka dako nga kalihukan sa atong probinsya sa Bohol nga gitambungan ni Governor Aris Omintado. Diin ang pag-abli sa Sandugo One Town One Product kon OTOP Trade Expo 2026 nga gipasugdahan kini sa Department of Trade and Industry kon DTI isip kini kabahin sa selebrasyon sa tinuig nga Sandugo Festival. Ang unom kaadlaw nga trade fair pagahimoon sa Island City Mall, mga higala, ug mulungtad hantud kini karong Hulyo 19 sa ato pa adlang Domingo. Diin mapalit ang nagkadaiyang mga produkto gikan sa pagkaon, handicraft ug mga souvenir ngadto sa mga muebles ug uban pang lokal nga produkto, mga higala. Ug matod pa ni DTI Bohol Senior Trade Industry Development Specialist nga si Ray Reyes, mas dako ug mas lapad ang Trade Expo karong tuiga kumpara sa nakalabayng tuig. Gibutyag ni Reyes nga adunay 147 ka vote, no? Karong tuiga. Mas taas kaysa 117 ka vote sa nakalabayng tuig. Misa ka usab ang gidaghanon sa mga exhibitor ngadto sa 170 gikan sa 140 sa last year 2025. Lakip sa mga exhibitor ang 55 gikan sa Sugbo ug Bohol gikan sa Mimarupa ng mga exhibitor sa mga produktong pagkaon gikan sa Region 8, 6 gikan sa Region 10, 12 gikan sa Region 11, 5 gikan sa Region 12, 18 gikan sa Negros Island Region, usa gikan sa National Capital Region, duha gikan sa Region 3. Mga exhibitor gikan sa Region 4A, Calabarzon, o 23 gikan sa Caraga. Pagpida nindutan eh, no? Ang Sandugo OTP Con Trade Expo 2026 nagtumong sa pagsundayag sa labing maayong mga lokal nga produkto sa Bohol o uban pang mga rehiyon sa nasod, samtang naghatag og dugang oportunidad sa mga micro, small and medium enterprises aron mapalapad ang ilahang merkado o mapalig-on ang ilahang negosyo. Gidapit sa DTI ang publiko sa pagbisita sa Trade Expo aron suportahan ang lokal nga mga negosyante o makapalit sa dekalidad nga mga produktong Pilipino gikan sa dekalalaing bahin sa nasod mga higala. Now, tuguti ko nga atong ipabati ang mga personalidad ngayong hatag sa ilahang mensahe mahigala, lakip usab ang atong gobernador sa probinsya sa Bohol.
1: Visayas representative for the National MSMED Council and the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ms. Melanie Nang, good afternoon. To our Bohol Chamber President, Sir Steven Lim. To our City Mayor, Mayor Jane Cajes Yap, represented here by Ms. Fiel Araw-Araw Gabin. Good afternoon, Fiel. And also to our Regional Manager for PCA, Region 7, Ms. Au Kibot. Good afternoon, ma'am. Thank you for coming. And of course, to PA Aster Kalimtan, Bade Punamon ning Mother sa Sandugo Trade Expo. Then Regional Director and then ASEC of DTI, PA Aster Caberte. And of course, BM Jami, asa raman to? BM Jami William Moore, among partner gyud sa among mga kalaki diri sa furniture industry sa Bohol. Afternoon, BM. And of course, to my fellow PDs, no? PD Vicky Plazer of Davao Region, Davao Sur, ma'am, good afternoon. And PD Angi, asa raman to si PD Angi? Good afternoon, PD Angi from Camiguin. We also have Mr. JP Maslog, also part of the team of representing Congressman Van Van Aumentado. Kinsa pa may wa na ko ma-mention. Daghan ko wa ma-mention. Of course, Mario Cirojales, the leading man of ICM and Alturas Group of Companies. Thank you for this partnership. As we open this Sandugo Trade Expo, we remember, no, it is already more than 4 centuries ago. Dinhi sa Bohol, dinhi nahitabo ang Sandugo, the first treaty of friendship between Dato Sikatuna and Miguel Lopez de Legazpi of Spain. That was 1555, if I'm not mistaken, sa kong history. So the historic compact was sealed, which we remember today as the Sandugo. Sandugo, or blood compact, was a profound gesture of friendship, trust, and shared destiny. Today, as we open the Sandugo Auto Trade Expo, hala, nakalimot ko ni RD Hope, sorry. And of course, Ganso also, and all the, sorry kaayo, Ma'am Debbie, balaw, sorry kaayo. Kita ko nga, murag trade fair, mga udang isgutan, sorry kaayo ha. So this expo is our modern day covenant, a shared commitment between our hardworking entrepreneurs, our government agencies. We have the Design Center partners, BDPO, the PGBH, the BCCI, private sector, the MSMED Council, our Tulas Group of Companies, and our community to uplift and champion what is uniquely ours. So as we look around this trade fair today, we can see a lot of products now. So what makes the Sandugo Otop Trade Expo truly magnificent is that the spirit of the Sandugo has expanded far beyond our provincial borders. We are deeply honored to welcome not only the finest craftsmen and food innovators from our own municipalities here in Bohol, but also our fellow dynamic entrepreneurs who have traveled from across the country to exhibit with us. So, as we know, today's this year's Sandugo Trade Expo, we have 11 participating regions, no? And we have 140 plus exhibitors. So this trade expo has become a beautiful tapestry of Philippine ingenuity, side by side with Bohol's own heritage crafts and unique JO creative innovations. We have the distinct flavors, hand-woven textiles, and artisan traditions of various regions across the archipelago. This is a powerful testament to what the OTO program stands for, uplifting local communities while building a unified competitive nation. So the products you see here are not merely commodities on a shelf. They're the stories of our weavers from different regions, preserving age-old traditions while embracing modern design. They are the innovative flavors of our country's gastronomy transformed through modern food safety and creative packaging. They are the tangible expressions of a JO creative Bohol, where heritage meets contemporary innovation. There is also the Coconut Philippines Pavilion, not the second at the upper ground level, which shows the various product innovations funded under the Coconut Farmers Industry Development Program. So indeed, there are plenty of products that you can choose to buy here. To our visiting exhibitors, thank you for bringing the best of your home provinces to our shores. You enrich our festival, and you remind us that when local enterprises thrive anywhere in the Philippines, our entire national economy wins. Through initiatives like the One Town, One Product program and our deliberate focus on product development, we have watched our grassroots enterprises evolve. Our MSMEs have proved that they can scale up, meet global standards, and infuse strict market professionalism into their craft without ever losing their distinct Boholano soul. To our institutional buyers, partners, and visitors, I invite you to explore, connect, and invest. When you support a brand at this expo, you are directly fueling a local family's livelihood and driving sustainable economic growth right at the grassroots level. So together, let us make this trade expo a massive triumph for local ingenuity, collaboration, and economic resilience. Thank you and good afternoon once again. My apologies, we have also Senro Edgar Recafort, sir. Thank you for coming.
2: Thank you so much, PD Vienna, for always championing our MSMEs.
3: Moving forward with our program, the city government of Tagbilaran has always been a steadfast partner in promoting entrepreneurship and local economic development. To deliver her message, please welcome the City Mayor of Tagbilaran, Honorable Jane Sensoria C. Yap, represented by Ms. Fiel Angeli Araw-Araw,

0: disease is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad!
7: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
8: Mocha Frap for...
9: Aray!
10: Apang sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
3: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una,
14: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo. Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy! Buhat ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

Fourth na po nato, ika-34 na po nato. While ang atong national is 45th na. Humana ang ilang 45th, nga dito yun sila sa Aranita Coliseum sila dito sa Cubao. Sa Aranita Coliseum sila dito sa Cubao. Daghan-daghan yun kayo ang ilang mga estimate kuma pa sa mga tigpani-e dito. Maabot o musobra sila sa mga 10,000 dito sa Aranita. Motong gipili nilang vinyo because daghan-daghan magiging kayo ang ningkumit nga muadto dito. Labi na ang diha sa Central Luzon o diha sa Metro Manila, sa Greater Manila. Daghan-daghan sila. Gikan pas mga probinsya. Atong balita nga daghan pong tagaliti ning adto dito. Kay pabura man sila, kay pwede silang magban, pwede magbas. So dinis ato, mura gamay-gamay rin na kadto. So ato lang nga po mustas, tanan ato mga kaubanan. And this time, nag-andam na punta sa ato nga anniversary, 34th anniversary celebration, nga paghimuon karong August 23. The closest date sa ato nga anniversary, may pagkabugna nga August 22. August 22 tanang mugna unya karon nga tuiga ika 34 na ning anniversary na to og adto paghimoon sa Hagna Gym dito sa Hagna, dito sa lungsod sa Hagna. Kumusta atong mga kaubanan? Adto ta kita-kita ta dito puhon sa August 23. Andam na mo sa inyong mga roles and inyong mga responsibilities diya. Ang Metro Tagbilaran, medyo andam na pudme. Kita-kita ta rito itong mga baon, itong i-share sa itong tagsa-tagsa ka mga kauban. Because this is the essence of meeting together, converging as Catholic Christian community nga nagmugna tag usa ka grupo nga gitawag nato og Missionary Families of Christ. Why? Nga missionary families because the entire family is already involved in our evangelization, involved in our work with the poor, involved in our ministry, involved in our evangelization, I mean ganiha. Yes, money ang ato nga mission nga mahimong naay kausaban sa nato as individual, naay kausaban sa pamilya ug naay kausaban usab sa atong mga parokya, ha? Kay ug naay kausaban sa parokya, siyempre moapektar na sa tibuok diocese, moapektar na sa tibuok nato nga archdiocese, moapektar na sa kinatibuk-an nato nga simbahan. So, how can it happen if the individual self, kita mismo mga tao, why kausaban nga ato nga himuon? Kaya naam doon mga, kana ba murag mo, stagnant ba ta ba? Ma-inactive na ta sa ato nga kinabuhi isip mga Kristiyano. Murag mo pahuway na ta pagka-Christians kay tinuod og atong tan-aon ang teaching sa pagka-Christiano. It's not easy. Tiaw ba gitudlo ni Kristo iampo ang imong kaaway? Tiaw ba ang gitudlo ni Kristo ga og hampakon ang imong aping itaon pud nimo ang imong pikas-aping, di ba? So ingana ang kalisod, oh, di ba? But it's of course this matters mga kaigsoonan na ay mga pamaagi. Di nabut pasabot nga og asagpaon ang imong pikas aping imo ipong itahan ang pikas, not necessarily. Ubot ipasabot ni mga kaigsoonan nga ang sakripisyo nimo ba, ang atong sakripisyo dili nato limitahan tungod kay mga umaning kinabuhi nga ni apatadin sa kalibutan. Masakripisyo ang atong lawas, masakripisyo ato nga bulsa, masakripisyo atong relasyon, magsakripisyo ang ato nga panarbaho, ang atong negosyo. So, di mo't pasabot

0: na nga mosurrender ta, mosurrender ta. Hangtod sa hangtod nga atong ato nga dawaton ang mga pagsuway, and then God will bail us out in our difficulties, in our sacrifices. Diba? So, salamat kayo sa mga naana, ning nananaw na, na si Sir Elvin, human na siguro ni siyang activity dito sa cluster. Because he is now currently going around the clusters, around ma-activate lagi. Diha sa amo sa Lourdes Chapel, out of the 12 clusters, 11 na ang active. Hopefully, the 12 cluster will be activated this week. So, salamat kayo ninyo diha sa inyong pagbulig kay mauman na ang ato nga mandato isip mga membro sa or mga pundok diha sa ato nga basic ecclesial communities nga atong i-activate, atong hinumduman ang instruction nga kinahanglan na i-meeting matag simana. Kining meeting siguro, nga prayer meeting, siguro mahimo nga primero siguro mag-rosaryo ra mo diha, and then later on you can discuss matters nga naay kalubutan sa inyong growth, naay pagsumbong sa inyong mga kasinatian isip mga Kristiyano, naay pagsumbong o pag inambi time hitungod sa inyong mga concerns, sa inyong mga gidad nga mga problema arong naay maminaw. This is all about what is being a member of the basic ecclesial community, diba? Nga naay panag sandurutay, naay panag paningkamot nga ang natag-usa mahimong close sa usag-usa, diba? So salamat kayo diha sa atong mga cluster leaders diha sa kapilya sa Lourdes, sa kapilya sa Lourdes. Okay, so naanapod si Dolly Malayaw is listening in right now. Salamat kayo kagawa Dolly diha sa barangay Kanangkaan diha sa Kurilya. Salamat kayo niya diapod si Raul. Si Brother Raul Sarabia, kumusta ang experience ninyo? Mura nalangan-langan ta atong Domingo. And atong Domingo ang ato nga CLS niya anata sa ikaupat nga talk, which is about baptism in the Holy Spirit or receiving the power of the Holy Spirit. Lain pong pagkasultiana, it is empowerment. Empowering ourselves with the Holy Spirit. Yes, tinood na. Diya po si Brad Boggs Arabijo, si Kapitan Boggs Arabijo, si Honorable Arabijo diya sa Barangay Buoy. Ngayong gabi ni mo diya, Brad, si Brad, Sister Inday. Kumusta to, Dogma? Kung sa may imong huna-huna, alas 7, okay na ba? Magkita-kita tadi alas 7. Patong imong ingon, nakapahibawan na ba kasi imong mga kauban? But siguro mga alas 7 anha na ko kaya na may trabaho palagi nato dito alas 8 if we can discuss matters within the period 7 to 8, mas maayo kaya rin di po ko kayo ma-dilatar sa akong trabaho dito sa Kurilya. So anyway, kita-kita tadi ha sa old airport with the hikers nato dihang mga silingan nato, mga kauban nato diha, because we'll be discussing about growing as Christians, growing in the spirit, growing as brothers and sisters in our faith, di ba? Okay, so sa mayagang simana related gihapon ni sa atong isgutan, related gihapon ni sa atong gisugdan atong mayaging si Partel da Ronday day is watching diha sa barangay Anislag sa diha sa Kurilya gihapon. Ug daghan kayo nga moingon ako naminaw miha, nagsunod miha, bisan ug wa mi makasunod sa imong live, but after or mga pagkaugma mutan-aw sila. That's true mga kaigsoonan, kay bisan pa og sa tibok sima na daghan gihapon nga mo bisag ang uban ning like lang, tingali uban pod ning tan-aw gyud sa atong recorded nga live stream ya sa Facebook di pa man mawa og dali. So salamat kay niya si Bogs, okay? Di ana ang sabad ni iyang message. Asa? Okay, ala City Brad. Okay. See you kuno ingon siya. Okay, sige sige Brad, maghinumdum ko na. I was about to forget. Nakahinumdum lang kong ning uang ka, ning live ka sa ato nga program karon. Okay? So mao ni mga kaeksyonan sa kunang ingon related sa ato nga gisgutan ni atong miaging semana mahitungod sa atong pagka-Kristiyano. Ato ba ning ipaambit ni atong pagka-Kristiyano nga to sa uban o magsalig na blang tanga Kristiyano bitaw tatanan poros na bitaw ta mga Katoliko labi na din sa ato. We have our I think the estimate of Catholics in Bohol is higher than our national. Diba? Din sa ato natas mga 94-95% ng mga Catholics din sa atong probinsya. Sa national naras mga 85 man siguro, 86 man siguro percent. So, taas-taas ta o ginaghano natos mga Catholics. So, bot ipasabot. Akong bot pasabot ini. Nga, kumusta man ang atong pagka-Kristiyano? Ang atong mahitungod sa ang atong tawag man nina to. Tawag man nina to nga atong ipakita ang atong pagka-Kristiyano, pagka-sumusunod ni Kristo. Unsa may ang ingon? Paghigugmaay kamo aron makahibaw ang tanan nga kamo akong mga tinun-an, akong mga igsuon. So we claim that we are Christians, that we are follower of Christ, that we believe Christ, that we worship Christ as our God. So importante kayo. Importante kayo nga ato ipakita ang ato nga mga pagka-Kristiyano. Unsaon nimo pagpakita sa nga ikaw Christian? Siyempre, magpakita ta dito sa simbahan, di ba? Magpakita ta dito sa simbahan, magpakita ta dito sa kuan, ato mga kapilya, magpakita ta diha sa ato nga mga magpakita ta diha sa ato mga activities sa simbahan, unsa pay mga activities diha labi na nang mga occasions nga dagko kayong occasions. Na Pasko, na ay Pasko, na ay Semana Santa, na ay sa mga pista ninyo diha, pakita ta kay di lang sa lamisa kundi sa misa pod. Oh, naa diha sa atong mga panahon sa kalag-kalag, o magpakita ta labi na nga ato ng panahon nga gahin ngadto sa atong mga mitaliwan na in town. So unsaon ato pagpakita ng atong mga pagka-Kristiyano sa atong pagka-Katoliko? Simple, manguros ta, dili na to ginagmayon atong panguros og nga ta sa kanang public ba usahay na ing share ba na imo share nga nakita kuno sila nga na ay mga manguros nga ginagmayon kayo pagkuros kayron dili mahibaw-an nga sila nanguros. No, we have to show that we are Christians. We are Catholic Christians, mga Katoliko ta. Nganong atong maikauaw? Unsa may gisulti ni Kristo atong pila na ba to? Sa atong niaging Domingo ba to? Sa unang Domingo ba to? Niingon siya nga, kadtong mga tao nga nga ikauaw ako ngadto sa uban, ako po sila ikauaw ngadto sa akong amahan. So katong wa makailan ako, di po na ako sila ipailailan ngadto sa amahan. So buot pasabot mga kaigsunan, gusto si Kristo nga ato siyang ipailan ngadto sa daghang mga tao. Mabito na sa atong misa, di ba? Magmisa tayo, nakatapusan sa misa, maingon ang pare nga natapos na ang misa, dalha ang kalinaw o gugma ni Kristo. Asa man na ito gida? Ha? At ito ba na dito na ito gida sa buwangan? At ito ba na ito gida sa dagat? At ito ba na ito gida dito sa mga duwaanan? Or, og musuroy ka ini mga tawhana? Okay ka. Okay. Ito ka sa buwangan. Kung ba ka? Imo bang gida? Imo pagka-Kristiyano? Wa ba nimo ibilin sa bahay? Ug tuwa kadto sa dagat, imo bang gida imo pagka-Kristiyano? Imo bang gida imo pagka-Kristiyano dito sa duwa? o nakahinumdong mo sa post ni Bishop ningon siya bahalag mapilde basta sa duwa basta kay wa man limbong. Nya napay subsequent atong mga kanang niya giingon kanturay akong murag importante nako nga nakita. Di ba? So ang atong pagka-Kristiyano wa diha taman rasa atong pagsimba inagawa simbahan na ay pare nga niingon ako nga what's the miracle of our door? Ingon siya, unsa bay milagro ining atong pultahan? Nga ang musod sa pultahan gikan sa gawas mabuutan man. Puro inagawas anang pultahan napod, maulian man. So, kini mga istorya mga kaigsoon na tungod kay aktual ni nga mga panghitabo, bot pasabot ini unta, nga dili unta na maoy atong batasan ba isip mga Kristiyano. Isip mga Kristiyano. Unsa ba yung marka sa pagka-Kristiyano. Na ay giingon nila, nga dito kuno sa ubang nasod, if one will return a wallet to somebody who lost that wallet, muingon ko nung, maybe he's a Catholic, he's a Christian. So, ingana nga mga panghitabua, ingana ang panghitabua. Atong igsuon kanila bin na si De Brad Boggs. Oh. Di lang ako hingalan o kinsay ning share ini. Oh. Nga usa ka driver din sa Tagbilaran. Usa ka driver din sa Tagbilaran. Nga dahil sa Kenya, paingon dito sa dako-dako nga kumpanya din sa ato nga siyudad sa Tagbilaran. Unya, medyo daghag karga, daghag da. Pag naog pa, nakalimtan ang iyang, o nasuksok ang iyang pitaka, o nahug siguro to. Nahug ang iyang sudlanan sa kwarta. Unya, pag uli pa niya iyang nakitaan. So nakahinumdum doon siya nga dito ng dapita na iyang namatikdan nga mo ay nakabilin tingali. Kaya mo ay last niya nga nang sakay. Pagtanaw niya, 50 mil ang sod. 50 mil ang sod. So mura siya o nabalisa siya. Pero sa iyang kabalisa, nag-away ang iuli ba o di ba iuli? Ako ba na yung gastuhon? Ako ba na kay murag matod pa sa kanang naka ang driver nga siya nga daghanan ng sultada sa manok, daghanan ng sultada sa o kanang duwa sa majong, daghanan ng dugay na tang lingkod ani. Pero iyang na pamalandungan nga ug di na kun iuli kadto nga bayana malagmito nga kaserto sa usa ka kompanya. So kaserto siya sa kompanya kining kwartaha para na ipanweldo. So og para ipanweldo ni og di na ko iuli daghang mga tao nga dili maka kubra sa ilang sweldo kay di pa naman dali man og ilis nila kwarta kay ila pa mang imbestigaran. Ila pa mang i-establish nga mo ilis ba ni mo bayad ba ni nga maong kaser. O mabayad man gani, makabayad ba siya dayon? Basigwa po'y kwarta. So, ning abot sa iyang nahunang, iya yung iuli. Kay, kung di niya iuli, looy ang mga di kadawat sa sweldo, o looy po siya nga pabayaran yun. So, ning abot sa iyang nahunang, natural lang. Pero iya pong nahinumduman ang iyang mga ginikanan. Di ba? Naanang ka-importante diha sa pagpaminaw, sa istorya sa ato mga ginikanan. Iyang na hinumduman ang istorya sa mga ginikanan nga, ayaw gyud mo paghilabot sa mga butang nga dili inyo. Ug di gani inyo, kwarta, ayaw na gastuha. So, tuod man, iyang giuli. Ug ngadto siya sa police station. Pag abot niya sa police station, dito na ang babae naghilak na tungod kay nawad-an siya sa kwarta. Niya, gipangutan na po siya sa polis. Ingon siya nga, ingon ang polis, asamang ka? Di aligyo ko, kaya da ako'y nakitaan nga kwarta kung iuli. So timing kayo, nagtagbo sila sa babae. That's the mark of our being Christians, of our being followers of Christ. Nga, kinahangan dili lang ato una-unaon ang atong kaugalingon, atong una-unaon ang uban. Dili nato una-unaon ang mga oportunidad nga kita makatilaw og haruhay kun dili atong una-unaon ang ato nga Dios nga nagpaanto nag nagantos mangani nagsakripisyo mangani aron ta maluwas. So mga kaigsoonan na po tayo time ato ning adugangan sa sunod pohon. Nya congratulations day sa ato mga kauban nga milahutay. I think we mo abot ta og 60 diha sa ning tambong sa atong Christian Life Seminar diha sa atong parokya sa Dampas San Ignacio de Loyola. Salamat kayo sa mga participants, mga ulitaw og daga, mga minyo, mga bawo. Salamat kay ninyo tanan og salamat pod sa ato nga mga sa ato tanan nga mga service team members sa service team, mga facilitators. Og ato mga speakers diay, ato mga speakers mismo gyud ang duha nato kapare diya sa San Ignacio sa Loyola diya sa Dampas ang duha sa ato mga speakers si Father Victor Turalba og si Father Martin Relampagos. Salamat pod ni Ray Pascual diya sa Luway og ang ato gyud nga provincial area servant sa Missionary Families of Christ diri sa Bohol nga si Dr. Kate Balane. Karong umaabot nga Domingo ang ato na pod nga talk number 5 nga this is about growing and in the Holy Spirit. Unya pagkahuman ana will be transformation in Christ. Doon na tamahuman, doon na tamahuman. Hopefully, we'll be through with our Christian Life Seminar and then we'll move on to the next level of our Christian life. So, pagkakaroon mga kisunan, daghang kayo salamat o ako nga mga pa-abot ninyo ang ako mga pangaliya o pag-ampo ng ta kamo makakitang tanan, makadawat sa grasa sa Dios nga iyang giandam ni ining panahon agad sa ato nga kinabuhi. Ngayong gabi ka ninyo.
1: Inyong napati ang tulumanon. CFC, oras sa pamilya. Tulumanon nga inyong madunog dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo sa ipa ang pagpaminaw. Magauban unta kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una,
13: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: gikan kanamo sa DYRD.
16: DYRD.
15: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.

0: DYRD
1: Kinaham
0: Kanuna
1: Kanuna.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
5: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
14: The Generics Pharmacy.
13: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Allo Erase para sa allergy. Og Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
15: Pagpagaling ng Pilipinas.
16: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
18: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom nini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
21: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan ng friend mo forever, alas na 9:30.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!

0: Aguilaran by Night.
1: Ayong gabi, kaninyong tanan, labi na sa tubagasuking tigpang minahon sa kanunay nga nagsunod din sa itong Tolomonon TBN. Sa kan, sige na tibukang persa sa DYRD, ang radio sa katawhan o ang friend mo forever. Kinis, earn, pahayahay, makiguban kaninyo dinhi sa itong Tolomonon.
0: Aguilaran by Night.
1: Ato pagtimbayas yung napug lima kabarangay din ni siyudad sa Aguilaran, 47 kalungsod sa kinitibukang lalawigan sa Bohol. Mga kasikbit nga mga probinsya din mabota tong Sibya. Garong gabi una din sa tuang nasun. Kumusta kamuntanan? Labi na sa tuang kaiksunan nga na sa abroad. Naka-live video. Nakaroon sa itong DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Busa, view ka mo rin ha. I-share nyo na live video. Aron ma-acknowledge mo na mo. Din sa itong pagpanaguban. Mga isyo nga ngayon itong isgutan. Mga balita nga ngayon ninyo madungog. Mga panghitabo din sa lalawigan na mo ipadangat. Dinhi sa itong Tolomonon.
0: Aguilaran by Night.
1: Ita maglangag panahon rin sa gulayin tasuluhang at udling sa itong pagkabalita. Hinika hinipos, gikan din sa itong adapit.
0: Aguilaran by
1: Night. Sa itong uluhang at udling sa itong pagkabalita, gibuksan karong adlawa ang Sandugo One Town One Product Trade Expo 2026 diya sa Island City Mall. Headlines sa Alagad Field Reporters, gikan dito sa Cuerpos Kapulisan, Robo Capuele, Maestrado Wilma.
2: Yes, sana ka salamat. May gabi sa itong masuksing tipa minaw sa itong tulumunod sa Tagbilaran at Paitay. Ikan diri sa itong naimutangan sa Tagbilaran City Police Station. Ano ang luhan sa itong reporter sa Piyuna? Pinangita sa balaod na nagatubang kanis sa kaso, na nagkalapas kanis sa Republika ka 957 ang nasikip sa itong kapunsan sa anti-kidnapping group. Labing labas sa balita, utopito ni Talia, nababati sa nabumalik.
1: Samtang mayong... Usaka o kapin sa usaka milyon nga gituho ang shabo na sakmit sa PDEA atol sa bypass operation sa otoridad inuusang bahan sa kapulisan karong gabi. Headlines gikan ni Alagad Alerto June Gutierrez. June.
3: Yes, dagat salamat Earn. May gabi sa mga suki at paminaw nga nagsunod kanunay sa itong tumunon Tagbilaran by Night. Patay nga naidangat sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa Alonso sa Carmen ang usa ka lula humay ginikit tigbas-tigbas sa iyang kalibin dito sa Alonso sa Bilar. Mga kompleto ni Talis at pagbalik.
1: Samtang uluhan sa pagkabalita, gikan ni The Barker Shell Remulador Shell.
4: Okay, dagan salamat Kuya Earn at itong mga panimbaya pangumusta bagyong gabi, bagyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukintig paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong Tolomonon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Inabanga, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan at also sa kampaypast operation. Naipos nga ginadiling droga, gibanabana nga mukabat kapin sa 58,000 ang naipos sa kapulisan at also sa maong anti-illegal drug operation. Nanukat gikan sa Campo Nagoy, The Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: Samtang balita gikan sa kauluhan, nagpadayon ng impeachment trial batok sa Vice Presidente Sara Duterte. O balita sab, ni Saka Gamay ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos. Gikan sa negative 15, nahimo ng negative 7. Then, pipila nini, nahatag o nipakitag pagsalig ng tos presidente sa iyang pagpanerbisyo isi pangu sa nasun. Mga ito mga ulahan sa itong mga balita, ang kompleto ni Talis, itong pagbalik din hilang sa itong Tolomonon, TBN.
0: Aguilaran by Night.
5: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: D-Y-R-D, Sniper ni Bay.
5: D-Y-R-D, Sniper.
0: Bilaran by night.
1: Balik tayo na restong pagpanaguban sa Tonto Lumanon. Nagatoto sa oras, sa alas
0: 9:37.
1: Pinaka-blambas o nagdilaab pa nga balita. Osaka lula, gitigba sa makadaghang higayon sa iyang kalibin partner. Patay! Apa nang iyang kalibin nga mo initigbas ni lula, gahikog sab, patay dito sa lungsod sa Bilar. Itong dawato ng live report, gikan mismo sa ato ang alagad, naka-standby na. Gikan dito sa iyang nahimutangan, Alerto June Gutierrez.
3: Yes, nagkasalamat kayo, Ern, o patayang nailangan sa tuwang Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital. Ang usa ka lula humangkini nakaangkon o grabing mga samad tinigbasan. Ang lulagi paila nga si Carmen Velasco, 63 anyos nga lumalik ng taga-barangay Kansumbol sa lungsod sa Pilar. Sa tuwang sirang ganinang alas 6:30 sayo nga kagabiyon. Nga nagalalis kini sa iyang kalibin, nga gianggaan nagbaro. Wa lang dama nga pagsige nila og lalis wa makabantay kini nga biktima nga dito kini sa suod sa ilang gipuy-an sa aning biktima kani si Carmen Velasco suod sa ilang bahay na pagsige og lalis kalit lang kini

0: Iyang kalibin nga yang gaagbaro pagkuman og hitabo nga hindali po ni og kuhag pisi og naghikog patay
1: dito gyapon sa kansumbol, bro.
0: Yes, bro, dito ni nahitabo usab sa kaning-kaning nahitabuan balay ni sa Baji.
1: Mm-hmm.
0: Na kaning iyang kalibin bag-o pa kuno ni man uyab basi usab sa asoy sa ato ang medic, no, sa ato ang bisaro nga si Junwi Saliga nga maoy nagresponde ani nga biktima.
1: Sa to pa bag-o pa ni silang gaipon.
0: Bag-o pa kuno na sila nag-ipon an official pa nino ato ang bahan sa kapulisan kay mao magi ato ang hatagan og official, no, ang ato ang kapulisan sa Luzon Sibilar kini basin lang ni sa mga residente nga diha atong higayuna.
1: Pila edad sa lola, bro?
0: 63 anyos.
1: 63.
0: Yes.
1: Aha. Uh-huh. Unya si Baro, Baro may nga itong lalaki, no?
0: Oh, Baro, ang gani lang Baro, manang atong tigi kuag paluap, apan ang atong kapulisan na apamanin sa area na atong kabarangay kapitan niya ng sa kababay, wa po na ito makuha iyang number, no? Tungo sa kabisi.
1: Okay. So sa ato pa, patay gini silang duha?
0: Patay ning duha. Una na yung gidali ugdagan sa kay basing makarikabin na si Lula, pan, wa agyo, DOA gi.
1: Asa isamad to niya?
0: Naay, dakong sama sa ulo, partis ulo og sa suwang liog og naong
1: patay gid taon ka di ka may tsura na
0: mao to nga tan-aw sa tong suspect nga iyang kalibin tanang brag alang ani na brag nagkuha po kuno pisi nga naghikog patay na pod
1: diha kay. Diha dayon report ang maong lalaki ang maong nga suspect
0: mao diha na pod ni nahitabo no sa manang wala ni madaw og ospital.
1: Uh-huh.
0: Mao si ni
1: okay, sige bro.
0: Mao na yung Erno, ato nakuha nga gikan gyud sa Alonso sa Carmen, kan si Lito sa Gutierrez, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan ng balita. DYRD.
1: Patay gyon. Patay ang lula. Okay, gitawagan na to ang hepe nito nga si Police Captain Mamon. Sir, may gabi eh.
2: Hello sir, mayong gabi eh sir.
1: Yes sir, nanawag kong sir Birondo sir para ma-interview ka na ko karong gabi eh. Live tas DYRD, Tagbilaran by Night, si Earn Pahayahay ni Chief.
2: Mayong gabi eh sir, o mayong gabi eh sa tanan nga nagapaminaw sa inyong radio station.
1: Yes, salamat guys, pagtubag si Kebao kung gikan pa ka ni-responde. Police Captain Carl Ferdinand Mamon, sir.
2: Yes sir, maayong gabi sir.
1: Okay. Chief, pwede ka makahatag og impormasyon labot anang nahitabong pagpanigbas o sa kalula o niya ang gatigbas pod daw giingon nga gahikog patay pod unsa kini katinuod, Chief?
2: Oo sir, wait lang sir.
1: Yes, pa, Chief.
2: Mute ko sa
1: Mhm. So nag-check si
2: Hello, sir,
1: yes,
2: sa
1: yes, why problema, Chief? Oo.
2: Gipa-mute sa namo kay sa dagan pag kuan diri sa station ni dagan pag iasikaso.
1: Mm-mm.
2: Ah, sir, tinuod to sir na ay insidente diri sa amuang area about sa isa ka pagpanigbas kunya ang katong suspect pod is naghikog pod siya after
1: patay.
2: Sa maong insidente sir. Patay ang biktima. Dead on arrival sa hospital sa May Carmen.
1: Okay.
2: Unya, patay po ang maong suspect.
1: Okay. Unsa ning orasya na hitabo, Chief?
2: Mga gitawag ni sa police station, sir, mga at around 6:50 sa karong gabi na, sir.
1: Unsa may relasyon aning biktima og suspect, Chief?
2: Base sa initial na mga information og sa among mga nakalap na info dito sa area, sir, is amo pang ginatan-aw ang posibilidad kay batay pod sa mga silingan nila is na kunoy relationship ning duha.
1: Aha,
2: ang
1: okay.
2: Biktima og ang suspect.
1: So,
2: pero dili gyud ni sila kasado kay murag separated man ning lalaki.
1: Okay.
2: Ang lalaki mao ay suspect.
1: Oo.
2: Nya ang kanipong biktima is separated pod.
1: Usa ra ni sila balay?
2: Dili sila isag balay, mga mulagyo po doog. Isa sila kabarangay, pero ang ilahang balay, kay mo distansya po mga more or less isa po kakilometro, sir.
1: Aha, okay. So, sa paghitabo, nga gitikba sa lalaki ang babae, dito nis nahitabo sa panimay sa babae?
2: Yes, sir. Dito nahitabo sa panimalay sa babae sa may

0: trombahin sa
1: Kansumbol.
0: kansumbol unya pagkahuman sa insidente ni uli ang lalaki sa
1: Sa
0: iyahang
1: ilang
0: balay dito sa interior pang apart sa kansumbol mga about 600 to 800 meters gikan sa Barangay Road.
1: Okay. Unya dito siya gahikog.
0: Yes sir, kay pag-abot sa responding unit sa Bilar PNP is nagsandig na siya sa pertahan. Unya abinamo sa tropa namo is nagkuandra na kaso nakita namo nga nanay PC sa iyang liog mo among gi dali-dali og abre ang kuan ang
1: pertahan.
0: Pertahan para ug masalbar pang suspect pero base sa kuan sa tropa is bugnaw na pag kuan nila unya gi try pa nila i-revive pero wa na gid sir.
1: Okay. Way laing kauban ang lalaki sa ilang balay.
0: Ang kaning lalaki sir is separated na niya yung mga anak is na naminyo na pud sir mo sa pagkakaroon is siya ra naginusara sa ilang balay.
1: So nakahiga yung gid siya pagkutlo sa yung kinabuhi.
0: Yes sir.
1: Kining babae sir why kauban sa pamilya pud sa ilang balay?
0: Base sa imong info sir is na siya kauban nga iyang apo. 6 years old.
1: 6 years old.
0: Yes sir.
1: Okay. Unya paghitabo ang bata wala diha or nakakita baka sa hitabo?
0: Ang witness sir mo ning apo sa biktima na 6 years old sir. Mo ni naka-witness sa paghitabo. Na.
1: Babae ng iyang apo?
0: Yes sir, babae po sir.
1: Unya ang maong lalaki pag-abot ninyo dito bugnaw naman. So sa man ni gikuha na sa pamilya po? Nakahibaw ng pamilya.
0: Pag adto na ko dito ganina sir is naabot ra pod ang iyang mga anak unya nagconduct na pod og postmortem examination ng atoang health officer diri sa LGU Bilar unya gikuha na pod sa funeral homes ang patayng lawas sa suspect sir.
1: Unsay gigamit sa pagtikbas sa suspect nga tos biktima sir?
0: Bali namin na recover nga mga instrument dito sa balay sa biktima sir ang sundang o napoy kutsilyo sir.
1: Ah so gidaghan gid niya pagtikbas o pagdunggab.
0: Ang kuan ra sir no based sa among na kuan sir is halos ang igo sa babae is na ang murag pinaka fatal jud sir is sa liog.
1: Dito ginindot ang sundang.
0: Oo, sir, kay pag-respondi is grabe na ang dugo sa area kung sa asagi dunggab ang babae. So, murag 50-50 na to pagda sa ospital.
1: Unsay gilantaw ninyo nga anggulo? Aning mong hitabo, Chief, diya sa Kansumbol, Bilar?
0: Sa pagkakaroon, sir, is ongoing pa among investigation, sir, kay bag-ura po may nakabalik the station gikan dito sa area. Unya, amo pang gina-interview ang ubang pamilya o mga ilang mga silingan, sir, para amo yung ma-pinpoint o unsa gyoy may mong posibilidad or rason nga nung nahitabo ni nga insidente.
1: Pili edad sa babae, ganit, Chief?
0: Ang babae, sir, is nasa around 65 years old. Unya, kaning lalaki po is 58 na siya karon, mag 59 karong August.
1: Okay. So sa hitabo as per information nga naka-witness ang 6 years old, mismo ra gyud ang suspect nga namatay maoray ning tikbas anang iyahang apuhan.
0: Yes sir, kay ang ingon pud sa ubang barangay officials ug sa barangay tanod nga nasa area or mga first responder is naka-ingon pa ang suspect nga dito sa iyahang balay siya mag-surrender sa atoang kapulisan. Kaso pag paabot din sa atong kapulisan o sa mga barangay official sa maong panimalay is dito na muna diskubre nga nagkutlo na sa iyang sariling kinabuhi ning suspect na to, sir.
1: Okay. Ang kining hitabo, diha sa balay sa babay, naabay mga silingan, chip, or wala?
0: Na ay mga silingan sir pero ang during sa time nga nahitabo ang insidente ang kaning 6 years old lang ang naka-witness mismo sa.
1: Mm-hmm. Okay. So, Chief, salamat kayo sa imuhang impormasyon, ha? Nya, di man mi kapangutan natin ang lispangan because natay data privacy. Amo na lang, pasalamat na nimos pagtubag sa tawag, Chief, ha?
0: Walay problema, sir. Dagang salamat po, sir.
1: Yes, og maayong gabi ninyo diha. Police Captain Carl Ferdinand Mamon, sir.
0: Thank you, sir. God bless.
2: Tagbilaran by night.
1: Burbida, no? Tinuod na di na to matugkad kay sila ramang gyud nahibaos tinuod og unsa gyud tinuod nga rason unsa hinungdan sa ilaha nga panag istoryahay hantod ni resultas komisyon og pagpanigbas, no? Ang maon suspect gakutlo man siyang kinabuhi, so wa gyoy makasulti unsa hinungdan kay for hearsay didto. As per information, gagikan mismo si Hipe, ang mga silingan, adunay mga katahap, no? Adunay katahap nga basin, no? O adunay relasyon sila. So, dito ra, period. Wala na'y makasumpay o unsay awayan, unsay gilalisan, hangto ni resulta sa ilang kamatayon in town, no? Age sa babae, 65 years old, o niya 58 ang lalaki, no? So sa to pa ididaran na gyud pod niya maoday nga nakahigayon pagpagkutlo ang maong suspect kay distansya sa panimay ang iyahang balay kun asa pod nahitabo ang iyang pagpanigbas ngatos babay nga naa sa sentro sa Kansumbol lungsod sa Bilar. So pahusubo gyud taon sa banay, no? Oni usahay di gyud matagna ang kinabuhi. Adunay mga demonyong nagpalibot nato mga kaigsuonan. Usahay maka ingon ana ning uban in taon kay ana-ana sa yawanon nga panghuna-huna, no? So nahitabo naman ang di angay mahitabo. So hinaota, no? Kotobra diha, no? Wa nay kuan ang luoy ato katong 6 years old. Ay buhing saksi gyud sa hitabo sa iyang apuhan in town. 6 years old nga babay. Pagkaluoy, no? So hinaot no nga adunay poy kasay sa ni closure na. Mahibaw-an, no? Based investigation sa PNP Bilar. Niyanang maong hitabo sa pagpatay sa Osaka 65 years old nga lula og ang pagkutlo sa kinabuhi sa nagpatay nga Osaka 58 anyos nga lalaki diha sa maong lugar.
2: Tagbilaran by night.

0: Nagatod sa itong oras, alas 9.54 na. Sa itong pagpanag-uuban. Madyong gabi, watching your program, Stangnan Panglaon, si Bonifacio Bon. Oy, nung Boning. Si Boni Bon, mayong gabi na mo niya. Mayong gabi, Apolinaria Doria Lumod Adlaon. Shout out ko ni Nanay Piling, na naminaw sa mtang Gabagos ug Silhig. O, mayong gabi na mo niya ng Piling, ha? John Michael Waskin, may gabi ini mo Sir GM, GM D. Guzman. Happy birthday. Happy happy birthday sa kong kinakusgang pare. Mardon Osarga Lunod pre, happy birthday. Salamat kay si mo sinugbang manok og sinugbang bawo, ha?
1: Wahoo! Happy birthday!
0: No, happy birthday ni mo pre. Unya, hatagan patagas mayang panglawas uban sa gasas kinabuhi. O uban sa imong pamilya.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Og sa tanan mga nag-birthday karon, happy birthday ninyong tanan ha. Mayong gabi ni Kanhi Mayor, Konsehal Mayor Arotsa des Maribuhok. Mayga paminaw diha sa Punsod Maribuhok at imbiya ni Agaw Aster Doy Sabas. Valerie Icon ya, sa Antiquera, Titi Tata, naglantaw si Tibins Cortez. Mayong gabi ni Juan Miguel, pahayahay. Maribik Bagtasos. Gabi ninyo si Arnie Bodjungan, Norma Daral. Mayong gabi Lilihin, si Masijin Tata, Nilo Rinoblas, Pedrito Porol, Dodong Jit, Redolia, si Leonides Mikulub, Asas Buboy Inking. Jay Hamudyang, Bini Morisita, Grace Dizon, Jonathan Mission, Ondo Aranas Bulien, Barrex Dinorog, Roy Dalidas, Juan Ripamonte. Arita sa balita, gikan sa ito magalagad field reporter. Gigong pinangitas balao na dakpan sa kapulisan. Ano yung detalye? Pinagi ni Robocop Willie Maestrado.
2: Pinangita sa balaod nga nagatubang gani sa kaso kalapasan sa Presidential Decree 1216 ang nasikop kani sa tuga kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang mao nga ikatapan gipailang usa ka Lorenzo Hamel, 72 anyos, minyo, way trabaho, lumad kani nga Mulupyo sa barangay Kambakay sa lungsod sa Batuan. Ang mao ikata sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Erol Garci Torina Jr. Sa anti-kidnapping group ang gisikop nini ang mao nga gikatahapan pinasikat sa arestuaran nga gimando ni presiding judge Jennifer Chavez Marcos, presiding judge sa RTC sa Regional Trial Court sa Branch 2 nga nagbase dinhi sa tuga syudad sa Tagbilaran. Ang mao nga korte ni tanyag sa mga gikatapan sa pagbayad sa piyansa sa kandidan nga 60,000 kapisos alan sa pagangko niini sa iyang temporaryo nga kagawasan. Gikan dili sa siyudad sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado ang Penmo Forever Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong gabi sa GH Motor ni Kuya Umeng Romel Salagoste. Pare Richard, may gabi. Train, salamo, may gabi pre. Lisel Huntalba Lumantas, may gabi. Renel Ricalde. Samtang sa lain nga balita. Kapin sa usa ka milyon nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Unit. Sa pagpangu sa PDEA Bohol ni Agent Maria Chuna Igam, ubos sa supervision ni Provincial Director sa PDEA, Agent Jordan Lunesa. May pahigayon o bypass operation, hiniusang bahan sa City Police, Maritime Police, si Police Captain Bonifacio Tanyula, og sa Tagbilaran, PNP, ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy. Alas 6:12, karong gabi, dito sa Purok 8, Barangay Buol, ning syudad sa Tagbilaran. Ang bypass operation may resultas pagkasikop sa usa ka gingong tiga payuhon sa gidedelega drogas nga usa ka Jefferson Abila Binaraw, 27 anyos, usa ka lalaki, ulitaw og usa ka wielder, residente sa Barangay Buol ning sa Dakbayan sa Tagbilaran. atol sa mga operasyon na palitan og nakuhaan ang suspect og pinutos illegal nga drogas. Atol sa Baybas, 5 gramos ang giingong napalit gikan sa gikatapan. Nakumpiskar ang 163 gramos nga gituho ang shabu. Nga dunay street value ngadto sa 1,108,400 pesos. Nasakmit sab ang laing mga pinutos illegal nga drogas. Usa ka sling bag og usa ka black pouch, usa ka cellular phone, plastic pack labeled nga golden gold leaf used as container, ug ang motor nga Mio Sporting ang gisakyan sa gikatahapan natul sa mong transaksyon. Ang suspect gidala sa kustorya karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran. O giandam ng kasong ipasaka bato kaniya sa kalapasan sa Section 5, Section 11, Artikulo 2 sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang usa ka tigapayhod sa giniliga drogas nadakpan pod sa kapulisan. Ano yung detalye? Ipadangat ni The Barker Cell Remulador.
3: Okay, dengan salamat po yan dito sa lungsod sa Inabangka. Gidudahan nga tigpayhod sa ginadili na droga nadakpan usab sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Inabangka. At ulusab sa gipay kayo nini ng bypass operation inabagan sa Pedia 7 sa Bohol nga naitabo dito sa Purok 1 Barangay Luyo, lungsod sa Inabangka. Ang maong suspect, gikataho nga positibong napalitan ng usa ka puto sa gituohang sabo, kantidad sa 500 pesos. O laing unom ka puto sa gituohan usab nga sabo, ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspect, o gagi banabana nga motimbang kiningadto sa 8.57 grams, kantidad kapin sa 58,000 pesos nga ginadiling droga, ang ipong si kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations. Tong panibaya og belated happy birthday ni Bro Bido Olano. Happy birthday, Bro. Ya sa Barangay San Pedro sa lungsod sa Duero. Shout out usab ni Ramsals Lechon, kang Bro Pidot Saonya, ingon man ni Martin, o kang Susan diya sa Ginsularan. Kang kagawad ni Castro, majong gabi eh Bro, majong pagpaminaw, nga di po ni Mato, kung di mahuman, ang Tagbilaran by night. Kabansa yung pamilya ni Emily Tayjuni, ani Ami Halasan, o kang Cory, anyana diya sa Barangay Ginsularan, Duero. Narokat gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayang gabi ni Crystal May. Oy, Ning, mayang gabi ni Wilmar. Kaming gabi ninyo diya ha, sa Pardo. Oh, sa Basak Pardo. Oh, namati na to sa Cebu City. Mayang gabi. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw.
4: Tagbilaran by night.
0: Unya, mayang gabi sa sa to antig paminaw sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, no? Naglagubo ang TBN sir. Salamat kayo. Kuyawa in town sa Hitabo sa Kansumbol Bilar sir, no? O may gabi ay answer komido des kanang kaan Corilla. Si Midwin Inting. Aster Rizabas, no? May gabi ni mo da. Si General Masana, Mayor Mira Rocha, sponsor Maribok. O si Vice Mayor Danan Samar, si Mayor Don Richie Batis, ha? Watching from Chiba, Japan. Greet ko may gabi sa kung iyan o guyuan sa manga. Si Nita Bilano, si Edie Bilano ni. May gabi. Si Parthel Darunday, sa Nisilag Corilla. Kaitano Tagra, may gabi. Si Chodoro Kahilog. Si sani? Ryan Palak. No? May gabi. Oy! Kuanday ha? Advance Antibispira, Seron, ha? Sa lungsod sa Balilihan, Nya hasta pod sa talo to, ha? Onya bispiras ron. Karon ba? Sa Barangay Biking o sa Barangay Dao. So, mayang gabi eh, kaninyong tanan, ha? Salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw. Pare Ricky Huban, mayang gabi ni mo, pre. Salamat kay kanunay, pre. Sa inyong pagpaminaw. Alas 10:05 yung pagparaguban sa itong tulumanon. Standby sa itong pagbalik. Dinilang sa tuwang tulumanon, Tagbilaran by Night.
5: Breaking news sa Tagbilaran by Night.
6: Tagbilaran by Night.
5: D-Y-R-D.
0: Alas 10:05.
7: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs. Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna.
3: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Strong sa una, strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day. Uniplus.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw, ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Namaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o namaligya usab sila o mga empty drums. O usab, ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Baliktas yung pagpanag-uban sa Tuntulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Usa kalalaki patay nga nakita ang sulod sa baril sa tubig sa Dawis. Patay na nakita ng usa ka 45 anyos nga lalaki sulod sa usa ka plastic nga baril sa tubig. Gawas sa ilang balay sa Prokdos, Barangay Maribelis, Dawis. Suma sa Dawis Police, Alas City, 5 sa buntag. Nagkadawat silang report, gikan sa iksuon sa biktima. Ngamoy nakakita sa iyang lawas, gilayon dayang giriskyos kapulisan. O gisugdan dayon ng investigasyon, basis mamahayag sa iksuon. Dugay nagingong nigamit.
2: Police station, may gabi.
0: Yes sir, may gabi eh. Si Earn Pahayahay ni Live Das DYRD, Tagblaran by Night.
2: Sir.
0: Kinsa galito ni Chief?
2: Police Master Sergeant Malvin Inot, sir.
0: May gabi ni mo, Chief. Salamat kayo, Chief. Ha? Chief, kumusta naman ang investigasyon itong lalaki nga giingong nakitaan sulod sa baril sa tubig? Nanabay development in eh? Kaya diha may investigation nga gipahigayon ang Dawis Police?
3: Naglumot pa.
2: Sir.
0: Yes, Chief.
2: Sa pagkakaroon, sir, wala pa yung kwan, sir. Kaya nga mong Chief Mitigator may maka tumbag anak karoon, sir. Okay. Sa alarmahan sa sir.
0: Aha, okay. Pero, di pa man ito yung ipaabot nga post-mortem examination sa doktor na anay ilang gihatag, wala pa po.
2: Wala pa po, sir.
0: Aha, o oh, sige. Okay, Chief. Salamat kayo, ha.
2: Okay, sir. Salamat.
0: Base sa pamahayag sa iksuon, dugay na gikatahong na gamitan si legal nga droga ang biktima. Baguhay lang nakitaan ang timailhan nga grabing kahadlok o paranoia. Matod pa nini, talagsa na lang mo gawa sa kwarto ang biktima o sa himukagyo, paingon sa kasagbutan kung ano mo abot sa ilang panimay. Gipadayag usab si iksuon sa nini nga sa gabi iwa pa ang insidente mingon ang biktima nga kung mamatay siya. Gusto siya magpabiling malipayon niyang pamilya. Wa niya kinigiisip nga timaan na dahil kini sa mamahimong makadaot siyang kagulingon. So matod pa siyong kapulisan karong gabi eh. Wala pa ay gipagawas nga post-mortem examination ang ritsyo. Labot sa pagtino sa tinood hinungdan nga kamatayon sa biktima. Ang biktima, ananas pamilya nini, human sabgi asikaso sa punerarya. Alas 10 sa imedias tong pagpanag-uban dinhi siya atong tulumanon na TBN.
1: Tagpilaran by night.
0: Arita sa ito mga nagpatimbaya, karong gabi eh, siya ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Nabi na sa mga tigpaminaw sa online, ha? Okay, may gabi eh, kaninyong tanan, may gabi eh, Sam. Sa itong tigpaminawan, si Jewel Piscos, may gabi eh, mo classmate. Ranilo Kuyag Bernat, si Jim Fox Alinyabon, ha? Si Roy Milana Paldo, Brad Pitt Montialto, may gabi das talo to. Ay. Advance happy fiesta sa tanang taga talo to. Das kinuta Luok Panglaw, may gabi. May gabi sab ni Ipin Polinyo, Chopilo BC, Ninyo Magallanes niyan sa Queens, New York. Pa-shoutout bro San Cis sa BCBP North Chapter. Joel East, watching from Cebu South. May gabi ini mo dyan. Ninski Clarin Balo, listening from San Isidro, Tagbilaran. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pag-suporta. Dinis itong pagpanag-uban sa itong tulumanon, TBN. Aritas itong isikutanan, ining balita nga naka-download na sa mga local government unit ang tag 200,000 pesos sa bawat barangay makikinabang BBM program mga kaigsuunan. Kining BBM kon bara bawat barangay makikinabang program adunay 100,000 identified project sa barangay and 100,000 pesos para sa lima ka mga estudyante o tinun-an sa kolehiyo nga naana sa fourth year college. So makadawat sila og tag 20,000 pesos mga kaigsunan. Ang 20,000 pesos madawat sa lima ka graduating college student. Samtang nagpadayon ang implementasyon sa mga programa dinhi sa Bohol, wala pa kini ma-implementar ngadto sa mga barangay. But ang mga barangay karon nakasubmit na og listing ngadto sa mga LGU o gidoso kini ngadto sa kauluhan. Din ang pundo gikan mismo sa liga ng mga barangay gi-download gikan sa Office of the President diretso pud ngadto sa LGU. O gidawat kini sa mga treasurera o treasurero sa matag LGU at ubangan mismo sa mayor. Nahinomdo mo nga mga barangay opisyal ngadto sa kauluhan kay kini mo usas gitambungan dito sa liga na mga barangay sa Pilipinas National Congress sa Zero Illiteracy Program nga mo'y naghimog tamdanan para sa mga barangay. Sa gadanambong nini mga kapitan o mga membro sa gunayang barangay. Ang 100,000 pesos nga gigahin para ni sa mga kwalipikado nga mga tinun-an nga mudawat niya ng tag 20,000 pesos. So sa matag 20,000 pesos, lima ka mga bata ang makadawat sa nationwide nga bawat barangay makikinabang scholarship 2026 educational assistance nga mo kantidad og 20,000 pesos. So ang gihisgutan niini mga kaigsuonan o kinsa ang makaabil mao ang incoming fourth year o fourth year college para school year 2026-2027. Residente sa maong barangay diin siya nagpuyo gikan sa vulnerable o kabos nga pamilya. At least o dili na makapadayon o makahuman sa kolehiyo tungod sa kakuwang sa pinansyal. Prioridad ang estudyante nga walay bisan o sa kamiyembro sa pamilya nga nakahuman sa college. Dugang pangagiya ani mga kaigsunan, kung walay igo ng incoming fourth year students, mahimo po makakuha sila ang barangay ngadto sa third year college student o kaha adto sa TESDA scholars nga mga kwalipikado. So, na may ubang barangay, maiha para in town ang mga residente. Like for example, namin na istorya o na ko'y na hinabi o sa kakapitan yung residente 200 rakapin. So ibuta na to o pilarang buok ang nag-eskwila sa college. No? Ang matag barangay mahimo siya magdugang o kriteriya. Apan kinahanglan makaturunganon, patas, transparent o godon ay barangay resolusyon. Walay giingon sa national guidelines nga automatikong dili kwalipikado ang anak o paryente sa barangay opisyan. Apan ang pagpili kinahanglan gihapon mahimong patas, walay pinalabi, transparent aron malikayan ang conflict of interest o mga reklamo. Apan samtang dito sa laing probinsya, nagpadayon ang implementasyon sa programa mga kaigsoonan. Gimonitor karon ang proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo. Orbida po ning uban ha, sa ubang probinsya ha, wa ni diri sa Bohol. Oh. Pero hopeful ta nga unta way mga reklamong modagay day mo ha, so, mo subad diha sa social media. Oh. Kay pipila ka mga punong barangay o kapitans barangay gingong dili patas kulang sa transparency o ang pagpili sa makadawat sa scholarship. Lakip na mga migawas nga aligasyon dito sa laing probinsya nga gingong pagpili sa mga kapamilya sa pipila ka mga opisyal sa barangay na mga anak sa kapitan, anak sa kagawad, pag-umangkon, huguban pangkadugo, mga kaigsunan. So, Moni, ang gihimo karon ng investigasyon, nagipang monitor ang implementasyon na ini base sa implementing guidelines sa maong programa. So, gitagaan naman o guidelines sa matag barangay, hinaot nga way mga pabor-pabor nga mahatag o makita sa kadaghanan sa pag-implementar yan ng bawat barangay makikinabang program tui scholarship 2026 cash assistance mga igsoon. So kini ato ning gisgutan kay daghan kayo na pod ang muyaw-yaw gyud ani ngano man wa paglanggani na implementar aduna nay nangutana kinsa man pod ang gipangpili sa barangay. Kinsa man pod ang mga tinun-an nga gilista isip beneficiary. Yan ang mao nga programa, makahimo ba kini o kaguliyang sa mga residente sa ilang barangay? Orbida, kining ingon-ini ba? Luoy kayo mga barangay opisyal. Kay bisan og tinarong, tinuod, transparent, muingon manggihapon ng mga tao o pipila ka mga residente nga dool sa luwag. Hinangatro ba ang eleksyon ron, November 2? O, kisa man itong managan, ya. Kisa man itong nagpanikad na nga mo kandidato rong barangay eleksyon. O, muna ni. Inyuhan na pong himoong barometro nga kining himoon sa kapitan mahimo na pakaapiktar ni sa iyahang pamulitikang karira o political career nga daw dool ragin sa luwag ang makapahimos. In fairness in town sa barangay official oy. Mao bito nang usahay no, makaingon ko ako official kog barangay, makaingon tag mas maayo pay way mga ayuda-ayuda. Mas maayo pay himo na og proyekto, himo na og unsay planos gobyerno. Aron ang mga tao ba, di bitaw mo hatag dayon og konklusyon. Ngadto sila mga official sa barangay, kay bisan ikaw kapitan, ikaw kagawad, naning kamot ka sa imong serbisyo, nagmatinud-anon ka sa pagpangalagad, apan gumikan lang sa gamayng butang, mawala gyud ang tanan. Tungod sa maong programa ina kung bakakon, piti gyud sa kapitan. Sa mo tayong imong barangay, naadiha ang Marites, naadiha ang mga gusto nga pulihan kakap, gustong pildihon kakagawad, ha? Mahitabo nga kana mo'y daginuton sa pipila ka mga adunay interest sa posisyon labi na mo kandidato sa November 2. Oh. Tinuod ba na? Now, karon. Og madawat na sa mga bata, 5 rugod ka buok.

nga ang 20,000 maka cop up sa kinahanglan sa Bombatos Kolehiyo. Kay karon college student ka, wa kay 20,000 pang tuition, wa kay 20,000 nga kwarta, maglisod gyud ka sa first semester pa lang. So di ba? So ang rason is or ang komento is moingon gyud, oh, nganong sila man nga kami wa day may maglisod. Muna-muna manggali na kog panghabal-habal labandira kong asawa para lang naa may itisyon sa mga anak. Wa ino may mapili eh. Oh, di ba? Naimuingon nga unsaon man na in town nga di apa may mas lisod o oh, kining atong silingan o. Oh. Oh. Naiuban nga bisag maayog kahimtang kaya ha? Maestra o kaha adunay trabaho pero nagpa-eskwela kolehiyo ni reklamo kay lagi nganong katumang bataa nga naman na sila'y kaya o niya sila po na'y kaya pero deep inside ingon o lisod pigado iti bisan pag na'y trabaho nga naman gilo na daan ang honorary ang sweldo giprinda na daan ang ATM na sila'y trabaho. Galisod yun po. May bitan ng uban nga. Nganong galisod man na sila? Nga may trabaho. O, di ba? Nganong galisod man na siya? Nga dako managsildo. Tungod sa mga panginahanglan nun, nga usahay, kining gitawag o liabilities. No? Nga masubra pa sa imong lifestyle, masubra imong lifestyle kaysa sa imuhang dawaton nga sildo. So, mauni, no? Ang pipila kama posible nga mugawas karong umaabot nga mga adlaw post sa Facebook, post sa social media, bisa nasa Messenger ipang forward reklamo dere reklamo wag to ora bugas lamang gani ha gideclare household taga agbugas per household sus kay osar man si Juan de la Cruz ramay na rehistro is as household sa barangay. So, si Juan de la Cruz automatically beneficiary sa 10 kilos ng bugas. So, pag panghatag na, ang ilaha ng balay ni Juan de la Cruz, aduna pa ilaing upat ka na kapamilya, na, upat kapamilya nga nagbalay sumpay sa balay ni Juan de la Cruz. Mauna yung naka-porke diya. Reklamo na. O, pag reklamo, asama na mong 10 kilos, nga nung di man minin yung lista, household man me, o, wa man mong palista sa porok, bisa na, kay household me. O, ilista, yapas. O, kabuang intang kagawan ng lista, i-submit. Pero one, gayaw-yaw na, gay-post ka na sa Facebook kagawad. Kapitan, gay... Pasipad-a, nagmayo imong ngalan. Kay lagi, wa mapilos bugas. Ingon na ra. Bugas regali na. Pero ang bugas, dako kay nag-epekto. Kining gitawag og ayuda-ayuda. Nay mga, for example, kinibitong AX, sana, Assistance in Crisis Situation. AX. Porbida, nalista. Oy, daghan kayo, pak. Paglista na man gyud wa malista. Na timingan man gyud nga ang pinaka reklamador sa inyong barangay. Ang take post post sa social media. Ha? Ang kamao mo tagabtab ang ba diha sa publiko. Ah, porting bahuan ni kapitan oy. Porting batia sa dungog ni kagawad. Tungod sa ingon anak mo na bitaw kay ingon ko. This pagunsa mas maayo pay why ayuda. Number one. Ato ang sigita o hatag o ayuda, siguro pwede kung nae kalamidad, di ba? Kay kitang tanan man, no? Pero, ingon arong panahuna, puro tanang gilisod. Pero nang diskarte ta para mabuhi. Nakaabot ko ta ni mga dalawa, di ba? Pero tungod sa ayuda, nga nadawat diha sa matag barangay, dadawat sa mga household

0: member sa barangay, na lista sa barangay, para nako, wara mag-atuang hatagag higayon nga magtinapol ang tao. Tungon kay sa 10 kilos of rice, mga kaigsunan, or sa ayuda ng kwarta, ang tao, in fairness sa uban ha, in fairness, no? Murag ato silang gipakasayon, gihungitan, ako alam eh, bahalag mo lain inyong nahuna dia. Nga naman, murag magunta o gipakasayon na to, no? Ang tao. Kini pong gobyerno, wapo ilang nahuna-hunaan nga solusyon para mahumot ilang ngalan. Wapo ilang nahuna-hunaan o gonsaon pag-discarding nga kining mga tawhana naa sa ubos, kinahanglan ato aning sakyan. Nga naman, baho kayo ta. Kinahanglan ato aning hatagan. O, pinagi anang mga programa. Katabang, good. May nga mo, ayaw pag nanana, sir, kinakatabang, rabo naman. Ay, sos ko, Ginoo. Porting tabanga in town. Kaysa mag-udintay, hindi malipay tagaan ng 10 kilos. Kaysa di malipay tagaan ng 3 mil, gikan sa assistance. No? O. Nun niya, maulagin na, dakong epekto ha, sa mga opisyal nga maigo lang kag ingon ana bitaw nga mga pagbasol, kasakit sa dughan sa tao, kay lagi wa matunong, di ba yung good in town, perfecto, sikap, sikagawad, no? Mapasangin lang gud sila. Whether they like it or not, paingon gud nila ang pasangil. Di ba? So, mao na itinood. Paita mo na yung manerbisyo mo sa barangay, ha? Kamu mga gustong mo dagan karong eleksyon, andama na inyohang pagkatao. Dasin ka tuo mo sa yun raning mahimo kang kagawad. Mahimo kang kapitan. Ha? Kapitan ka. Kinanglan, dili kay buutan ra ka. Kinanglan na kay nakamahuan. Ayaw pagsalig. Oyon oyon ra po ka niya. Naimo tambag nimo, matuo po ka. So mo na nga ikaw, ayaw paghunahuna nga angayan ka mahimong public servant kon ang mga residente nimo nagsigig tuklod nga noy nang madam, dagan ba? Pulihin na sila diha. Kaya di na sila kamao. Ikaw po nga pilingon, kamao ka. Ha? Sa imong hunahuna, kaya ni mo. Di ba? So, hunahuna as makadaghan. Eh, gobyerno imong sudlon. Dili. Asosasyon sa purok. Dili grupo sa purok or sitio. Gobyerno. Pagda sa rindas barangay. Ultimo, paghimog budget, kinahanglan kamao ka. Na? Kaya naay budget circular gisunod, kinahanglan kamao ka, makakatoon ka. Mahingo man dayon, di, sa pagsug, pilmiro ra may lisod. Dili. Kung kamao ka mo drop o ordinansa, og resolusyon, urag pabor-pabor gamay. Pero ultimo pagsultig English, bisan lang mag say hi, hello, good morning, good afternoon, ugwa ka dyan mo, adyo pa magpuyo ka. Ha? Tinood ba ya? Dahil sa pagunsa, realidad ba na? So bahalang hulain, lain inyong kwansa kuha. Di ba? Anyway, sa atong probinsya sa Bohol o ma-implement na gani ng BBM or bawat barangay makikinabang program nga 200,000 pesos ang 100 is intended for project, mapod lagi na ibutang dito sa choices sa program sa Office of the President is rescue vehicle. So may mapalit mo sa 100,000 rescue vehicle or binda, you know, na ay ilang gibutang daan nga street light, no? worth 100,000 na lamp post, no? Na ay suga. CCTV, pwede na. Office supply, pwede na. No? Kano mga ginagmay lang ang proyekto sa barangay, nakamahal na baya karon lahir may kinabuhi sa kagatos ka o 100,000 mga kaigsuunan. Di ba? Pero makatabang na nabisan og 100,000 rana, di ba? Ipalit ba nun ang submersible pump para sa inyong panubig? So, makatabang na sa barangay. So, ma-implement na siya kay identified man na by the barangay official. So, si Kap rana or ang mga kagawad baka mo ay nagsabot-sabot nga Kap, kana lang Kap. Pero kining 100,000 pesos nga scholarship o 2026 scholarship assistance it's good for 5 college student nga graduating nga walay laing college student sa pamilya vulnerable or naa sa kalisod nga kahimtang og ang gitawag nga at risk subot pa subot posible nga di na katiwas kay way financial mao'y maka dawat sa 20,000 pesos. So mao ni diha sa inyong barangay, nila. Monitora ko no, bro. Monitora ko no diha, no? On kinsa na mga tinun-an, kinsa na mga estudyante, no? O reasonable ba? No, nga kini si Juana De La Cruz, no? Makadawat gyon. Kay nga naman, luoy kay kahimtang bay. Pigado iti gyon. So mo na makadawat og 20,000 pesos. So hopeful ta nga sa implementation way binuang. Makadawat ang mga angayng makadawat sa mga implementation sa mga programa aron wa na idahang kyaw-kyaw. No? Unya, kung naagi pinalabi, ikaw diha, do, doy, dong, noy, tiyo, interesado ka mudagag kapitahan or mudagan kagagawad, paniid ya, paniid ya, aron, ikaw pod, sinday, paburan ka sa panahon, ikaw na mulingkod sa Nobyembre 2 eleksyon, kung makadaog ka sa umabot pinili ay. Alas 10:54 na. Aritas panapos ng mga balita. Ipadangat ni The Barker Shell Remulador.
1: Okay, dagang salamat Kuya Ern dito sa lungsod sa San Miguel na dakpan sa mga sakop sa trucker team. Sa San Miguel ang usa ka akusado nga taga-barangay Kamanaga, San Miguel. Kiniatol sa gipaygayon nga offland trucker sa kapulisan. Bitbit sa kapulisan ang restaurant nga gipagawas ni acting presiding judge Benison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52. Ngayon nakagansi sa lungsod sa Talibon, binitsahan Hunyo 30, 2026, batok sa mga akusado sa kalapasan sa Republic Act 11648 kalambigitan kini sa qualified statutory rape. Gibutyag base sa tao nga way piyansa nga girekomendar sa korte patok sa nadakong akusado. Mabaribaya o ka congratulations and happy 48th founding anniversary Sigma Gamma family o ka welcome home sa atong mga SG brothers from the US. Si SG Jire Doydoy Madanggit, Bro SG Nel Inday Okay o ni Bro Jingting Porha. Tanang sakop sa Sigma Gamma family, labi na sa itong amahan sa kununay panabang si SG President Kaptaran o Galida Blanco o Bani Bern Maniki, Hiram Buransing, Biloy Oy o sa tanang sakop sa Sigma Gamma family worldwide. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Sail Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maying gabi eh, Bilya Cabarrero, Jim Fox, Alinyabon, na si Kinota Lok Panglao. Happy birthday to Roy Milana Paldo, Ranilo Binat, Richie Notarte, si Mama Ima Nuyonos, o si Hannah Lobon Vito Polinar. Perlita Rimirata, da sa Tinibgan Maribuhok. Christoph Manigkim, ang gabi, Lidja Arat, des Albor, Jubari Humawan, si Kibi Tens. Og ang opisyal wa nagbuhat og daot ang bisan pagdaoton kadi man jud guilty. Og mapailahan tungod sa pagpangdaot aw pagbuot sa gihapon sa Ginoo. Iparelax imong heart para wa nay stress. May gabi idea ni Terry Dalugdog Puhada. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ibilin Ramirez, salamat kayo. Norberto Tapi. Jody Malanog, si Dorin Pastrana, si Ipin Polinyo, Ondo Bulien, Fili Lumanaw. Salamat kayo. Wala tigong oras sa pagparaguban sa itong talumanon, TBN. Sa nga nalang sa kinitibuk ang persa sa DYRD, News and Public Affairs Department. Sa nga ni Engineer Kagawa, Jerry Cajes. Hindi si Jerry, mabtiko ni nga Kagawa sa dao. Hindi po mo magmahay ini. So kaninyo ang tanan. Ato mga alagad field reporters, kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita.
1: Galamay nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ning adlaw nga Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Patay ang usa ka lola human gitigba sa iyang silingan nga lalaki nga giingong iyang karelasyon. Suspect naghikog patay usab dito sa lungsod sa Bilar. Sa laing gabahin, nasikop sa iyo karong buntag ang usa ka street level individual drug personality sa bypass operation dito sa lungsod sa Lubok. Oritao na sakpang nagbaligya og shabu at lalo sa bypass operation sa barangay Nueva Esperanza, Bien Unido. Nasakmit kapin sa 27,000 pesos nga balor sa Gidong Shabu atol sa bypass operation dito sa barangay Lubugon, lungsod sa Duero kagahapon. Maog ito mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Nagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: lagi.
1: Sabi ng iba, ang insektong lady beetle o pagong-pagungan ay peste raw sa palayan. Totoo ba ito o fake news? Ito po ang sagot. Inabutan niyo po ba yung kotse na kung tawagin ay Volkswagen Beetle o kotseng kuba? Ganun po ang kawangis ng maliit na kulisap na lady beetle o pagong-pagungan. Kulay kahel po sila. Madalas silang makikita sa ibabaw ng mga namumulaklak na palay. Ang mga supling palang na lady beetle ay ibang itsura, mahaba at maitim sila, walang pakpak at hugis maliliit na buwaya. Huwag po kayong mabahala kung marami sila sa panahon ng pamumulaklak ng palay dahil kumakain lang sila ng sobrang pollen ng palay. Di bale, isang pollen lang naman ang kailangan ng bulaklak ng palay para mabuo ang mga butil. Ang tamang sagot, hindi po peste ang mga pagong-pagungan. Malaking pakinabang sila sa mga magsasaka dahil kinakain nila ang inakay, uod at itlog ng mga peste. Kaya kung makikita ninyo ang mga lady beetles sa inyong palayan, huwag silang puksain o bombahin ng pamatay peste. Kaibigan po sila, kagaya ng tutubi, gagamba, putakte, tipaklong sa kaparangan, kuliglig at tigreng salagubang. Lahat ng mga kulisap na ito ay kumakain ng mga peste at itlog at inakay ng mga ito. Tandaan po, kaibigan ang pagong-pagungan. Kinakain nila ang mga inakay at itlog ng mga peste. Kaya sa susunod na makakakita kayo ng lady beetle sa palayan, huwag silang sasaktan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
2: Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.
0: Let's be responsible.
3: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 7.

Totoo ba na pwedeng i-imbak ang binhing palay hanggang sa isang taon? Ang sagot, pwede po kung sa pwede. Pero dehado kayo kung iimbakin ng binhi ng isang taon, lalong-lalo na kung wala kayong magandang imbakan. Ayon sa pag-aaral at karanasan, humihina o bumababa ang antas ng pagtubo o germination rate makalipas ang 6 na buwan matapos anihin ang mga binhi. Lalo nung karas-karas ang pagproseso at pag-iimbak. Para mapanatili at mapatagal ang sigla ng pagtubo, sundin ang mga tamang hakbang sa pagproseso at pag-iimbak ng binhing palay. Patuyuin ng wagas ang mga butil ng 12-14% na moisture content at linising mabuti bago ilagay sa malinis na sako. Registered o certified seeds lamang ang iimbakin. Napatunayan na kapag mahinang klase ang binhi, umaatras ang sigla ng pagtubo nito kahit maganda ang kondisyon ng imbakan. Siguruhin din na ang imbakan ay malinis, walang lumang bigas o palay, sapat ang sirkulasyon ng hangin at hindi napapasok ng mga pesting ibon, daga at mga bukbok. Gumamit ng paleta o kahoy na patungan. Kung may laon o lumang palay o bigas sa imbakan, tiyak nalilipat ang mga bukbok nito sa mga bagong binhing iimbakin. Gamitin din ang gabay na first in, first out. Kung alin ang unang ipinasok sa imbakan, ito rin ang unang ilalabas. Mas mainam kung gumamit ng hermetic storage o sa club. Ang binhi ay isinisinop sa mga plastic na sisidlan na di napapasok ng ultimo hangin. Narinig niyo na po ang sagot. Hanggat maaari ay huwag patagalin ng higit sa 6 na buwan ang pag-iimbak ng mga binhi at sumunod sa mga pamantayan ng maayos na pag-iimbak ng binhing palay.

0: handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang may iwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.
5: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
6: Mayong adlaw ka natong tanan mga kaigala, welcome no sa atong radio program din sa Department of Agriculture. Ako inyong host si Kuya Miko, si J. Michael Braga sa Department of Agriculture Region 7. O karong adlaw mga kaigala, usa na pud ka farmer nato no gikan sa High Value Crops Development Program ang atong makahinabi karong adlaw. O mas pasalamaton ta tungod kay sila mismo gayon no ang mianhi dinhi sa Cebu City alang sa pag-attend sa maong training nga gi-conduct sa Department of Agriculture. O thank you kaayo sir no sa imuhang pag-guest dinhi sa tong programa. So sir, pwede pa ila-ila nato tong kalingon? Padol sa sir.
7: Si sir Miko. Ako din si William Belgracia. Usa sa ni sa nagdumala sa Upland Farmers Association from Candiis. Oh. Muna yung among hinabi na mo sa among seminar karon dere. Ngayon si Sir Miko nga yaming gitabi ug unsa gi among nakabuot sa among mga farmers nya. Napasalamat sa mi sa taga Agriculture Office nga ilaming gi-gaydan sa among mga pamaagi. Nagat sa may mga sustainable nga dadawat. Ikanila about sa mga seeds, mga abono o uban pang mga kayokan o natadan to mi sa ikan sa taga LGO duli o project ka babuyan o magpasalamat sa mis taga duli na naghatag na mo o project nga babuyan karon nga haro karon nagpadayon yapon ang mumabuyan nga amos ang magpananom nga nagpabilin po nga magpadayon yapon bisan inani ang atong sitwasyon sa itong panahon kay kami mga farmers di gimi yung mo bisan mag unsa pang panahon pagpangalan kay kami yung mananom mugi amo ng labanan kay aron wa sa pay mga makapagkaon kung dili mi manarbaho sa among paumahan.
6: Sakto jud kayo ka Sir William no tungod kay kung walay farmers, wala dyan makaon ang tanan. No? So, adlaw-adlaw, manginanglan, mangyuntag pagkaon. No? So, thank you kayo ninyo, Sir Nog, sa imong kaubanan, sa imong association sa UFAS or Upland Farmers Association sa Candiis, Badjan, Cebu City. So, layo-layo dyan din yung Badjan, Sir Nog. So, pila ka oras ang biyahe, gikan Badjan pa doon dari Cebu?
7: Ang travel sa Badjan, gikan dari sa Cebu. No? Dagang yung kung mag-traffic, Sir, mo kabat yung siya, upat or tulog. Ito nga, kung hindi mag-traffic.
6: Okay, so kamusta di ang Badjan dito sir? Unsa man ang inyuhang sitwasyon sa inyuhang pagpanguma?
7: Ang among uma dito, diligit inyong daro. Diligit sa daro, kaya ang among area, batuon ng god, dilipod tanan nga area, nasa area nga patag, nasa area nga bato. Inana lang po ang kuha nasa mga bakilid, o pa nasa uban area nga patag po. Pero sa isari ang among matanom, repolyo, mga vegetable, okay lang yun.
6: Kung ano mga vegetable ang inyong gipili nga pagpananom dito sa inyong yuta, sir, sa budget?
7: Niani po niya ang among gipangtanom kasi among katigulangan sa una na andan. Tungod siguro po sa kabugno sa panahon nga, maangay siya ang vegetable sa among area.
6: So, ikaw isip nga presidente, sir, ikaw mo'y mismo nangunay ani inyong association. Pwede niyo mahasaysay, sir, sa imuhang pagpanguma sa wala pa kay gihimo nga asosasyon?
7: Sa una, sa wala pa may gihimo nga asosasyon, nga namin nakamuhuan, pero nagpasalamat kami nga ilaming na-train. Nga ang among nakamuhuan na dungagan pa, mas dagan may produkto kay nakatunam naman pa sa ilang pamaagi. Moragin ang among pamaagi nga. Magpasalamat kami sa taga-DA nga nagtudlo na mo kay ilo mo may tudluan sa maayong pabagi. Ang amuan, kapag nandun nga ganyan.
6: So, nga nun nagplano manggayod ka, sir, no? Nga mag-tukod o maong asosasyon. Unsa may muhang gusto, ma-vision ni mo, sir, sa muhang pagpanguma?
7: Ato, nang gitukod ang asosasyon. Alam mo sa itong mga nagsunod, mga kabatanunan, anong makataon. Kaya ang katumpag panarbaho ko, di na ito ma-permente nga may stable kita sa trabaho. Dapat pauli kita. Kaya wag ko yung wala na siya tayo makaon ng ato ang mga katauhan. Kaya kita may supply sa mga kabirkaduhan. Kaya arong alang yung tang mag-uma kay sa mga pangyay itong supply sa ubang mga katauhan nga nanarbaho. O, dapat kami po makakawarta po. May kay mahalin man.
6: So, sir, sa inyohang pagpanguma, sir, unsa nga klase-klase nga mga vegetable ang inyohang gitanom dito, sir?
7: Nasa may mga carrots, pitsay, repolyo, mga okra, beans, sayuti, guban pang mga crops nga gipanggamit sa mas mga kamuti na po diya o mga gabi permintig na diya o mais.
6: Yes, kanindot din sa inyong konser, no? Ay inyong farm, doon na dyan may okra, carrots, pitchay, repolyo, beans. Pwede may mabisita diya, sir?
7: Pwede lagi, ma'am. Pwede lagi, sir. Dito na pita. O, nagitay ma'am. Dito na pita. Mabisa, bugnaw ang mga area na pita.
6: Ang kaninyong gipang tanong, sir, on sa inyong plano, like, pang-consumo raba ni siya or na mo'y target nga mabaligya dyan ni sa merkado.
7: Baligya yun. Hindi man gano'n mahurot po. Dapat amo agyo production man yun. Mga among isalikan sa pangapangwarta. Production yun ma.
6: So sa inyong asosasyon, sir, unsa may inyong pamaagi sa inyong kita? Inyo ba ning gibahin? So pila may porsyento ni ini na sa inyong asosasyon? O daba mo'y laing project pa na gusto ninyong matukod na makapalambo sa inyong asosasyon?
7: Nagi may plano nga ang among session nga among yung ipalambo. Wala pag may plano nga among kwarta among bahinon, wala pag ginamon ang plano. Nga among session nga gusto gyud ming among lambo.
6: So pila ni katuig ang inyong association day tuod, sir, nga natukod?
7: 18 may nagsugod unya karon 26 mga mag 7 years na ko ani. Kung nag ilik may ako tro ni daw gyapon ko mo nang nabalik gyapon ko.
6: So sa pito ka tuig, sir, hindi dyan na lalim, sir, no? Nga mag-manage ka o mag-size ka mga tao. Sa pito ka tuig, sir, unsa man ang imuhang mga challenges, no? Mga hagit ng imuhang nasugatan sa imuhang asosasyon o sa imuhang pagpanguma?
7: Daghang kitag mga sitasyon nga mag-agian sa agay pag-uma. Sa mga gidugayon, unya, kanong na mga trahedya, di gilalim. Matagyan ng mga dawat, kaya di mo na pagbot mo na sa Ginoo. Dagang yun, kaya itong pagpanguma, imbis makapresyo unta, pero na may mga trahedya nga mabot, nga rin nato matagaan.
6: So sir, kaning karon nga, naka-attend naman gayod ka no, sa maong training sa Department of Agriculture, pwede na ito ma-share na ito, sir, sa wala pa ka nahimong beneficiary sa maong HVCDP program, no, or High Value Crops High Value Crops Development Program, unsa imong kahimtang sa imong panginabuhian?
7: Ang among panginabuhian yapon, ang pag-uumar agad sa mga huwag yung may lain niya pag pamuhi po o mga kanang mga bakker, mga baboy o kanding, usap na siya ang among mga pangbuhi sa among balay. Kaya mananong gimig mais, dapat na dyan kayo mga kanding kay sayang mo ng mga sagbot sa kilid nga di po di mo na mahawan, kaunong nas kanding, sayang mo po mo, magamit at pinginanin mo siya.
6: So asa man mo gikan anang mga maong materyales, sir, sa pagtukod sa inyohang pangumaw or lisos or inyohang mga livestock nga gipamuhi, sir?
7: Pag among mga livestock nga gipamuhi na mo nga baboy, gigamit na mo na, gitagaan mi og sa barangay o kwarta nga para mabarog, itagamig 29,000. Ang ipalit na mo, nagbaboy, nagkanding among ipabuhi sa among mga membro. Nya, ang pamagi sa among baboy, 3, kuha na siya, kanang anak siya o tulo, iya na ang anay. Nya, among ipadagan, munang nakabarog, may kinihinay nga, na may pagkuhaan sa bullpen, pag mga papel, mga meeting, at may makuha o kwarta sa mga alinghalin sa among baboy.
6: Sumayo sir no nga ang inyong barangay mismo ang misuporta gayod sa inyong pagpanguma. So giyon sa muna ninyo sir na ba mo gihimo nga request o hangyo sa inyong barangay o nakita gayod sa inyong barangay nga ang inyong asosasyon epektibo gayod?
7: O nakita gyud na mo ang barangay nga ilagi ming gi pabarog gyud niya ang among asosasyon nga tabangan mi. Nga nga sulti ang kapitan nga okay ra na siya, tabangan ka nya tagaan tagag pondo ni iro na tong kwarta para na moy kapaninguhaan ang nahantong karon nahimo gyud namong burugana ng among asosasyon na isa ka na gyud gamay no isa ka na gyud eh daga naman pimigbaboy na naman koy karon na may 5 ka buhok nga mo kilos nagdag sa isinta o siyam nya karon na lasoy nagsunod nga 15 ka buhok. Bago pa lang yung napalit, nabayad mo yung mga 50 apin.
6: Okay sir, so giunsa ni mo paggamit ang mga inputs no sama sa katong baboy na padaghan naman gayon ninyo no. Sa Department of Agriculture sir, unsa man inyuhang unang nadawat o asa mo nakadungog aning DA?
7: Nakadungog mo sa DA, pag-abot mo sa DA, muna gipa-apply mo nila o project code nga from Dule. Okay. Arong mang una gi tabangan po mi nila giabagan kayo magimi ka bang kaagan ani nga mo lang nga support lang magimi tabang lagi ni mila kun say mga pamaagi sunod lang may isang mga policy parang masunod po na mo kun say ilang angayan nabot na mo mo na ilang gihatag sa mga
6: so wala ray kagulian sir no sa muhang asosasyon sa pagsugod pa lamang or do na ba kayo kalalis or mga problema po no sa sinugdanan?
7: Ako na mga members, pero magina, pero masito lang. Natural na siya.
6: So, unsa may kalainan sa imuang ani sa una, sir, o sa karon na doon na mo'y nadawat, gikan sa, dili lang sa DA, kundi po sa Dole, no?
7: Ang kalainan sa mga nadawat sa una, sa wapod sa, wapod may aning mga, nagkupot aning mga tumura. Kung ano na po yung mga, banito sa, unsa mga trahidya po nga panggamit sa unang panahon nga, wapod may magtukod, ano siya mamukang susisyon. Naman siya pero lahi ra jud siya sa una nga. Lahi ra gyud kung aduna sa agency nga magkupot, mas ligon.
6: Ug karon nga daghan pud mo nahibaw-an nga gipanghatag nga mga seminar training no sa Department of Agriculture sir na apply gayud ni ninyo.
7: O na apply gyud.
6: Nya karon sir nga naka-attend mo sa specialized training no sa upland high value crops vegetable. Usa man imong nakat-unan dito sir nga nitatak gayud sa imong ha.
7: Daghang imong nakuha gyud about sa mga medicine nilang ipanggamit kung sa gimayo. Sa ubay-ubay yun po dito ang among gi-extraction sa nila sa mga kanya. Gi-flins yun. Okay rin yun po. Nga, dapat yun na mabawaan po na mo niya. Amo po nang isir sa among mga member ng uban. Kaya po makuhaan po nila og mga pamaagi. Kung sa gidiya yung idea na masunod dato ang mga sa mga insikto sa tuwang uman.
6: Sir, balik ta sa imong association sir, no? Unsa may mensahe ni Muno sa Department of Agriculture, Region 7, kabahin aning pagpanguma?
7: Nagpasalamat gimi aning mga agriculture na ilagi mingi tabangan. Kaya nga mo nakakamahuan sa una na nungagan yun, nagi sila ipamaagi nga ila nga mayog yun ang pamaagi kaysa amuha sa una nga naandan nga huwag yun may nasundanan. Nagpasalamat mi sa ga taga-ma-opis nga ilagi mong gigaydan aning tungura. Eh, aron saan mo lambo, tinawad gidi ay. Kung basta mo sacrifice siya nyo ka, na dyan kayo mahina.
6: Sir, so unsa man imo ikatambag sir sa ato ang mga naminaw karon no, hilabi na sa itong mga farmer nga wala dyan giapilan nga association, individual ra, o kanang maulawon, mahadlok mo, join no, o kaning mo dool sa mga government agency sa maning Dole o sa Department of Agriculture.
7: Ako lang giawa ka mga taga farmers kung maulaw ka na mo apply mo appeal mo pa member sa mga association Arog usara ang pangutana. Kaya gato ko mo sa inyo ramang kagulingon, daghan man ang pangutana, pero gato mo sa sasasyon, usara ang pangutana.
6: Kinsahin ni mo, sir, sa mga kapwa ni mo nga mga farmers, sir.
7: O, kamong mga ka-farmers, o, ato ang pagkugi, ato ginang ipadayon, o, bisan, mag-ulan man o magbagyo, tanong kita, basta tanaw ginang umakaya, kay mugin na itong pinabihan sa adlaw-adlaw. Morgan ako ang ikahatag kaninyo nga mag-atiman kita sa itong mga tanom. Balag dili dagko. Basta atimanon lang kayo. Magdagko po ka. Ako biya po kagasto. Di po kaya ni mo kung agitay kwarta rong panahon na. Kaya makangimang kagsuhol. Ato lang ginasang ginagmayon. Bahala. Pasunod lang good. Moran ako ikahatag yung mga mensahe.
6: Sir, last na dyan nga question. Nga no, pagpangumaay mo hang gipili o tinuod ba nga mga kwarta gayod ka sa pagpanguma?
7: At pagpanguma, gilamang napili kay wama may mga edukado nga pagpanarbaho. Wama may yung laing course nga makuha kay saman nga sa unang panahon, wamang unang mga hinabang o ginagmay about sa mga purpose. Wagi na, sa mong pangidaro na. Karuna na siya na about nga mas daghana ang mga edukada nga mga kapataan tungod sa panghinabang kung sa panggoberno. Ay sa unang nga kaedad na mo atong alinya, wala din na siya. Nya kabe, nagpabilin gaming umanya, mo nang among ipadayon nga ang kabataan unan ron, among tudduan. Kaya mo balik ka sa pag-uma. Kaya naadi ang dakong sikreto sa pangwarta sa mag-uma. Masipti pa ka. Kaya mga sige pagkakaon ng vegetable, wala jugay problema kaysa magkaong ka o garne nga. At rightis po ang labas atong tuhod. Pero dilin nun permente po. Masap na.
6: Okay, daghan kayong salamat Sir William Villagracia no sa UFAS or Upland Farmers Association sa Candiis, Bajan, Cebu City. Sir, basin na kayo mga pang shout out din ha no sa atong mga kaigsunan dito sa Bajan nga naminaw karon nang lawa.
7: Oh, pang shout out lang ko sa atong taga Bajan. Oh, na ko diri ron sa among seminar sa kwan, Smithy Hotel. Asa do ka adlaw namong seminar mo rag muli na ron oh. Ampo salamat sa mga nimo diyan nga isyung nabati niya mo mga tingog na masinente for ni Sir God kay ila man mi ming interview on diay amo sa ning gibati pod ang sulti sa mi sa tinud na ikon sa among pangbat niya dagang salamat kay Sir sa imong pang interview diretso pa.
5: Inyong nabati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga magdungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
9: Aga, mitambong kog bansay-bansay matungos pananom ug tanon ro. Maayo man di ay nga doon agitay atong kogalingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon ug anoon ra pagyudagang kaing sustansya do.
8: Gusto ka yun, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
9: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
8: Sige, Nicolas. Kaya maghimo sa ko sa akong garden.
10: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Estasyon.

pagbomba di umano ng foliar fertilizer ay nakakatulong sa pagtaas ng ani? Totoo ba ito o fake news? Ganito po yan. Ang foliar fertilizer ay pataba na direktang ina-apply sa mga dahon ng halaman. Kadalasan ay granular fertilizers ang ginagamit natin o yung pataba na sa lupa inilalagay para masipsip ng mga ugat ng halaman. Ang bentahe ng foliar fertilizer ay direktang nakukuha ng halaman ang mga mineral sa tulong ng mga dahon nito sa halip na sa ugat padadaan pataas. Ang foliar ay angkop sa mga halamang malalapad ang dahon gaya ng mga gulay. Hindi katulad ng palay na makikitid at magaspang ang dahon. Ngunit ayon na rin sa mga eksperto, ang mga microelements na taglay ng foliar fertilizer ang mainam na makuha rin ng mga halaman. Pero ang tanong nga natin, nakatutulong nga ba ang foliar fertilizer sa pagpapataas ng ani ng palay? Ang tamang sagot, hindi po direktang nakatutulong. Kung sapat naman na ang sustansya mula sa binutil o granular fertilizer, ang paggamit ng foliar fertilizer ay hindi natahasang makadaragdag pa sa inyong ani. Kung ikukumpara kasi ang mga sustansyang taglay, lalo na ang mga macro element gaya ng NPK, masyadong maliit lamang ang dala ng foliar fertilizer. Hindi katulad sa granular na kilo-kilo ang nilalaman. Tandaan natin na ang paggamit ng foliar fertilizer ay maaaring maging dagdag gastos lamang natin kung sapat naman na ang mga sustansyang mula sa granular na pataba at angking sustansya mula sa lupa. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.

0: Mga unta, wa nay magistorya. Ang tanan dunay gihawiran. Cellphone. Usa nalay wa maghawid ang iro og iring sa balay. Pero kitang tanan gahawid ang atong panagkukabildo patay bisan diha sa balay. Importante mga igsuon ato nang buhion og balik. Oy, ang atong pagrespeto sa usag-usa. Daghan karon kabantay mo kulang na sa GMRC. Unsa kanang GMRC? Good manners and right conduct. O tanawa ang mga edaran rin ito ba? Ang mga batanon, wa na kabalo unsa nang GMRC. Ang atong gugma para sa nasod. Murag patay naman. Nagsugod ning kamatay sa dihang ibaligya na nato ang atong boto panahon sa eleksyon.
1: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL coffee mix. Gentle kaayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang takna, alas 5:45.
5: Outreach, balitang kalusugan.
6: May papanikay-sikay sa sayong kabuntagon. Mayong pagpamati sa ato ang mga kaigsuunan na sayong nagmata karong buntaga mga higala. Unya, atong pasalamatan gyud ang Diyos nga makagagahom nga mo'y naghatag nato sa tanan mga higala. Welcome na usab din sa atong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusog. Atong pasalamatan ang atong Diyos nga magagagaho mga higala sa tanan nga mga grasya. Gracias kinabuhi, gracias sa pamilya, gracias sa mayong panglawas o sa tanan, no? Ganaan nato. Kumusta na ang atong mga dunay, atong mga kaiksunan nga dunay gihambin nga mga balatian? Inautunta nga na nga ayaw na mo sa inyuhang mga sakit-sakit, mga naa sa ospital, naa sa tagsa-tagsa ka mga balay, usahay, mga higala, o kinibitawang sakit, sala, no? Sala, sala, o nakasa, manguta, kay nakamahang taas tong kagulingon. Napoy uban nga, na kuang gyud sila sa ilahang pagkatao bisag gaamping sila nakasakit gihapon pero kasagaran gyud adunay uban nga kaning kakuwang sa pagpakabana bitaw mao nang resulta ngadto sa kuan pagkasakit kay wa may pura no unya why panagang sa lawas tungod kay matanoon pa askil pa ang kalawasan mao nga hala bungga gyud no. Pero ato dahil kung ano nga doon na yun ay mga limit yun, no? Tanang yung butang, tanang yung mga gimbuhaton, tanang yun din yung kalibutan, ato na yun ay limitation. Yung kinahanglan yun nga immoderation ng yun. Tambag sa Aldrich Corporation nga nagpangapod-apod sa mga produkto sa Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energoturo, nga di gyud magpalabi sa tanan bisan gani og sobra na nay imong kwarta basta kay magsubra na usahay o sagad gyud makalimot na ka sa Dios. Makalimot na ka sa Dios. Makalimot na ka og duna kay dahan kwarta nga di man day maayo ning magasigi og pag paurus kanunay sa kaha

0: mga process foods nga dali ra kaunon. Mga kanang muadto ka sa mga mugsuri-suri ka, nindot maday kayo kining nakay kinagkwarta kay dali ra ka maka-order sa mga mahalon nga mga pagkaon. Di na kamulingi ngadto sa mga utan, sa mga tinuang isda, mga inunong isda. Unya tuwa na ka itong mga naamo nun po'y utan gisagol, pero perting humuka, gayog-uyog itong mga paa sa baboy. Sagot itawag na, kanang nai kanang humuk bitaw, gayo bitaw, nga murag nai dahon sa gayo ba na, gisagol. Mga itungko, pero perting humuka kayong unod, hasta itong tambok. Maamon dun ay kuan sa tondila na to. Maamon dun ay kinalamian, kinsa ko'y maka ko anana maka makalikay na nagyo na sa lamisa labi na gutmon ka. Mao nga ang ato yung dila ug ato ang pasitud-on, ato ang pagasundon, hugyod ka sa ato ang lawas mahugyod sa alaot, no, kay aduna may mga magdaman og mga kuan makadamag sakit kun atong panuntan ang ato ang dila. Tambag sa Aldo's Corporation, limit-limit lang yun, ginagmay lang yun. Ginagmay-gagmay lang yun. Mas daghan ang utan mo ay pagkakanon. Mas daghan ang utan. Niya, mas daghan gani angay kito mga root crops kaysa rice nga puti. Mas maayo pag gani po ang mais. Pero matod pa po sa uban nga papariha raman na sila kaloris. Sanang mais o kanang nai humay nga puwa o puti. Pero aduna lay daghang fiber ang puwa kaysa puti. Pero ang calories o ang sugar kita inhaan mo parparihara mo kuno. Misa pa kuno o black rice. Pero ang fiber lang, no, mag-differ ana. So, ang duma, ang mga root crops, hilabihan daghanas fiber. Minus-minus siya o sugar kaysa rice nga puti. Maubita itong gitambag sa mga wellness consultant o sa mga doktor. Nga dili magpalabi o kaon o kanang puti nga rice, kanang ipuli, kanang mga gabi, ubi, kamuti, no? Kining kamuti. Pero lami magyutong na galugas-lugas o kanang gamutikas kaputi itong white rice o mawaya itong pagkakanon. So maunang talibungbong ang sugar, no? Talibungbong ang sugar. Maunang nga mag-inuman kita kanunay sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Kay mutabang ni nato, no, mutabang ni sa to ang pankreas, mutabang ni sa pankreas sa tao nga dili malumsan sa daghanan nga mga tamis, mga sugar sa lawas. Kini nga tong Pau de Arco Herbal Capsule mutabang ni sa pag-regulate sa imuhang presyon sa dugo o sa imuhang blood sugar level nga nagbusagak na diha sa imuhang lawas tungod sa pagkaulit sa pagkaon og mga daghanang mga tamis. Ang Pau de Arco Herbal Capsule mutabang sa pagpanghinlo sa imong kaugatan labi na ron punahuna nga daghang mga go, halimbawa mo mga go kani bitawng sapa, bitaw nga dugay naughan kunya hinig-abot sa uwan magbaha, kanang unang mga banlas ana, kanang mga kahoy-kahoy, no, mga putol-putol nga mga kawayan, mga kahoy-kahoy madana hinig agos sa tubig, hinig baha bulog sa tubig, mag-una ng buwa, musunod na sila, mauna sila yung mga go, mauna yung mga makabara sa mga kanals, mga sapa, no? Papariharap po na sa itong kaugatan nga ang makabara, kining mga tambok ng mga pagkaon, mga parat ng mga pagkaon, maapiktahan ang pagdagayday sa dugo. Mauna nga ang atong Pau de Arco Herbal Capsule mutabang sa paghinlo, pagbanwas sa mga hugaw-hugaw sa ato ang mga kaugatan aron maayo ang iyahang sirkulasyon o malikayan ang pagsaka sa imuhang BP. Dili mahago si heart, no, sa pagpump sa dugo tungod kay tuloy-tuloy man ang iyahang daloy o iyang dagayday. Katulos o sa kaadlaw mga higala, buntag o tuhapon, 30 minutos sa dili pamukaon o niya tulaki lag init-init nga tubig. Tulaki lag init-init nga tubig. Walay harmful side effects tungod kay kinipuro natural. Walay contraindication, mamahimong muinom ka sa imuhang maintenance nga gihatag sa imong doktor, muinom po ka sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Mamahimong imulang i-distansya ang mga 10 minutos, bakaha, no? Pero Gidida nini pag-inom kato mga babaeng buntis na pasusog bata na gidad ug ubos sa 18 anyos nag-inuman ka pampalusaw daan si mong dugo o katong kuan kining ay adunay grabe na kayong renal failure or bleeding disorder. Karong panahon na nga tinginit pahinumdom sa Aldrich Corporation nga katong mga naglugitok ang dugo kinabang sticky kayong dugo o magkababad ka sa init ayaw lang yung pagpalabi unya inom yung daghang tubig. Gawas nga gainuman ka itong Pau de Arco Herbal Capsule, mo inom og daghang tubig. Kay makatabang ni sa pag-hydrate sa lawas, paglikay sa dehydration. Karong panahon sa init, paglikay sa pag-sticky kaayos imong dugo kung mainitan ka na. No? Unya, mga senior citizens na yun, ayaw lang yung pagpalabi o babad yun sa init. Kay perting, kuya waring gabi nga kainit. Sa batanon pata, musukul-sukul pata ag-init. Looy lang yung gayo ng ato ang mga construction workers, ato mga farmers, ato ang mga na mga nagatrabaho sa kalsada bitaw. No? Buwad kayo sa init. Pero murag ma-immune nung po ng lawas kung wa kay undang gikan pag kaniya ito hangtod karon bisa pag ma-senior ka na karon unya wa kay undang gikan sa imong pagkabatanon, maoy imong gitrabaho nimo. Makakuan ng imuhang lawas, no? Makasugakod. Pero kining bago kang meritero sa pangatungdanan sa gobyerno, mga edad ka na o sa isinta mo, retire ka na o niya, mukalit kag babad sa init nga puros landong imong gipuyan nimo, makalitan ang lawas, no? Makalitan ang lawas. O inay-inanay lang yun. Inanay-inanay lang yun kay dili na pariha kaniya ito sa batanoon pa. No? For body reconditioning o blood cleansing, inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Panghaplas po sa itong Pau Liniment. O magamit ka para pangpumasahe, kanang atong Pau Masahe, hiniguman sa paggamit ni mong Pau Masahe, kay medyo dangog-dangog man na siya, haplasi sa Pau Liniment ang imuhang dapit nga gihilot. No? Kay makatabang ni. Sangkap ang itong Aldrich Corporation mga higala sa itong mga produkto. Sangkap o guway nagkuwang ini-ini. Atong timbayaon nga ito ang mga viewers karon, no? Padayon mo sa paggamis ng mga produkto sa Aldrich Corporation, Ma'am Dory Kagoko, ni Ma'am Bete Humawi, ni John Rin, Bosity Sanchez, no? Janet Lim Villarujo, Dodong Dit, Romanilio Sridulia, ng Timbaya, siyang pari Almar, o LB, ninyo Franco, and Van, family doon sa Vancouver, Canada. Niyaw sab, si Van Miriam Burha, good morning, Ma'am Banban. Si Kugihang Kagawad, dia, sa Barangay Kugon, itong Dagbayan, sa Tagbilaran. Dako, panglantaw, mga higala, siyang pagpangalagad. Bro Kagawad Dani Abiliana Asterio Doy Sabas, oh, good morning. Si Kagawad Batsoy Alba, Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, Milina Espina Mutya, Risha Ripe Salvador, Nards Loma Loma In Hapay, Frede Montero Bansag, no? Junil Hibaya, Maria Jima Auman, og Henry Lianos Agusto, Bibiana Maligmat Lianos, good morning. O daghan pang uban, no? Siong Delis, no? Good morning. Nagtimbaya siyang nanay Celestina Herdeles de sa Marieta Home sa Ubuhan. Ray Oclarit, iyay padunya punyo. Salamat kayo, may buntag ka na itong tanan. Ato sa mga timbayaon, si Atty. Edgar Migrino Chanto, Brad Singh, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog, Dawis Cycle Center de sa Marabilis Dawis ni Sir J. Tandog. Mga pisyonado sa SSS, JSIS, mga senior citizens, okay nila ni Ma'am Zigzig sa Cebu APC Finance Corporation, Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Mayang pagpamanaw, pagpamati usab ni Councilor Plong Plong Ringka ni atong Dakbayan sa Tagbilaran, si Councilor Idi Burha, mga higala, good morning ni Konsihal Team Butalin, maayong pagpamati usab ni Buol Barangay Kagawa ni Ma'am Isabel Ringka. Good morning usab ni Ma'am Lali Aliman ang padagan sa Serenity Park sa Tip-Tip kansang buwatan na nimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong syudad sa Tagbilaran. Good morning ngadto ni Engineer Iga Mamino Balungas sa Balungas Lechon is Proctores Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanong taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, oban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel, ugan General Manager si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Bohol People's Lumber, Release Appliance Plaza, taga Bohol Tropics, labi na rin sa Accounting Division. Good morning City Mayor Jane Yap. Good morning Congressman Baba Yap, maayo pagpamati. Good morning sa mga miyembro ko subidor sa Buhiko Uno, ubos sa pagdumaayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanong taga BDMPC, ubos sa pagpangunas pagpamati sa General Manager si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning ni Ma'am Maricel Gritan, BDMPC na Padaga Gasoline Station, Esporok 5, Barangay Bool. Brato ilang mga produkto dito mga higala, Municipal Councilor sa Baclayon, Singgingging, Umuloy Kabalyo, ni Ma'am Edith Arbita na sa Baclayon, naglanog-lanog takaron. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, pitinaghan ng mga butika din hi, o ang kinakusgang Vice Mayor de sa Lungsod sa Alburquerque, Vice Mayor Dan Samar, o ang Hotel Manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, de sa Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Haom sa tanang mga events mga higala, dool kayo, gikas pantalan, 3 minutos, ug kung pag-asak yun may ngadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 6:13 na og karon sa detalye sa atong mga balita. Giaprubahan na ang ordinansa nga maghimong permanente sa 15 pesos nga minimum nga plite sa tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran. Subay nini atong ikauban karon ang chairperson sa Committee on Public Utilities diha sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran, Konsehal Edi Borja. Good morning, Konsehal.
1: Good morning kanimo, paring Allen. Good morning sa imong partner, Engineer Gilbert. Mayong adlaw ka natong tanan, mayong adlaw po sa tibuok kalibutan nga nagsunod sa atong tulumanon matag buntlag sa DYRD.
0: Unsay mga nagunang hinungdan na konsehal nganong gihimong ordinansa nga 15 pesos ang minimum nga plitihan sa mga tricycle sa syudad?
1: Ato lang i-refresh na nilo, kanimunuman na ito nga kaning Pilipihan sa Tagbilaran suod pa ni sa panahon sa itong COVID, provisional yun siya, no? Nga rate. So, during COVID time, nakinisin eh, niya atol atong itabo atong crisis sa Middle East, niya atag the provisional rate, niya atag 20, o ka mga succeeding, ano yung atag 5 pesos. So, kagahapon, atong giluso ang ordinansa number 30-26, nga himo na gina to nga fix ang minimum rate nga to sa 15 o ang succeeding rate nga tag 3 pesos for the next kilometer. O niya, pareho kayo po ni paringalin ang ato mga senior citizens, PWD o estudyante maka-enjoy o itawag na to privilege, no? Duse sa ato mga senior o PWD o estudyante, o niya ang succeeding kilometer nila is 240 based in tani sa 20% nga discount niya itong ihatag nila sa paringalin.
0: O doon ay subling gani kagahapong adlaw, may saka no sab ang presyo sa produktong petrolyo. O doon na pa'y mga succeeding ang mga pagsaka sa produkto sa petrolyo, mausa ba ang minimum nga plitihan na konsehal?
1: Yeah, that's a very interesting question mo gipadangat paringali, no? Sigun sa mong discussion, which it took us almost 1 hour pag decide yun og pilagi katong succeeding kilometer. Ang ikaiguan na mo nga in kaso og nay abnormal taas ng yung pagsaka sa gasolina, arilata mo base sa atong adjustment paghatag o provisional rate sa succeeding kilometer. Ang ato na lang basihan dili na to hilabtan tong minimum fare. So mo to ay mura og amoy kasabutan nga in kaso og taas lang yung kayong gasolina niya kay karpo pa magil mahit no tong this agreement dito sa Middle East is pwede na mo i-adjust ang litihan but based on the katong additional nga kuan succeeding rate. So mo na nay among ikaiguan gahapon Allen pro sa minimum fare nga 15 fix na gyud mo na sa 15 pesos.
0: Okay. Ano sa ang hingpit nga implementation ani Konsehal Edi?
1: Okay, salamat po na pamutan na nimo kay daghan ang mutan na og epektibo ang bakuno ni karong adlaw. Ako ipaibaw lang, katong i-aproba ng ordinansa sa Sangguniang Panglungsod, amo ito iduso sa buhatan sa atong mayor for her to affix her signature. Unya, hopefully, masainan to karong si Manaha Paring Allen. Unya, karong Domingo, ato ito mapublikar sa atong mga pamantalaan so that by Monday, huwag ma-hipno ng proseso na to as provided for by the local government code, ay piktibo ng atong bagong taripa tugod karong Lunes. That if mauntay mga atong scheduling, no? So, I hope na ulit na mag Tomas Kauluhan po itong mayor kayong tambong o importante kayong kalihukan, no? Nagpaluapot sa itong mga project. So, walay kakulian ng paring Allen, ma-publish ni karong Domingo, Monday, effective na ang atong taripa bago.
0: Okay, makapagawas ba po tadayon by Monday sa bagong taripa?
1: Akong gitatawagan na to ang atong sa tawagan ni sa BPLO si Ma'am Christine og mapirmahan na ito ni Mayor, i-ready na yun nila itong bagong tarifa para ma-distribute na ito sa itong mga tricycle aron ilang mabutang ni sa ilang atubangan yun sa mga pasayro. So kung isugyot nito parang alin nga, dagkuon itong naghamong ng suwat ng tarifa, mo nang magamay ang figura o pila ng minimum o succeeding rate. So, importante na ho nga makitaan dito sa mga pasayro o pila yun ang tarifa sa syudad. I-minimize na lang itong mga suwat-suwat nga ubang ipagbutang diha ng nakikita mo ko ilang sampol yung bubuga yung tanaw niyo mas gamay tanaw itong numero so dapat dako ng 15 o niya ang succeeding o niya o katong discount rate para sa itong senior. So hopefully by Monday o ma-hitlon ni ma-distribute. Pero karon at this time approved naman itong linansa ato na kang ipabot sa itong pinugyanan sa BPL o magsugod din sila o printa sa tarifa aron ma-ready na ni for distribution po.
0: Dagan kay salamat Pring Konsehal Ede Borha o may muntag nimo.
1: Salamat po Pari Halin o may buntag ka natong kanan.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: Nagatusong oras, doon na tayo 19 minutos sa milabay sa alas 6 sa Kabuntagon. Sa laing abahin sa itong mga balita, lula patay human gitigbas sa iyang silingan. Nga lalaki nga naa sila'y relasyon sa suspek. Naghikog usab ang maong suspek human sa maong krimen dito sa lungsod sa Bilar. Alang sa dugang detalye sa balita, gikan sa Tambalanan, si Alerto Jun Gutierrez.
3: Patay nga nilangat sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa lungsod sa Carmen, ang usa ka lula human kinikitigbas sa iyara usab nga silingan dito sa lungsod sa Bilar. Ang biktima gi paira nga si Carmen Velasco, 63 anyos nga lumad nga barangay Consombor sa lungsod sa Bilar. Natuan sa ira nga gapon sa mga 6 imedya sa sayo nga gabion. Nga kini nga biktima dito kini sulod sa ilaha nga gipuy-an ug wa siya makabantay nga may kalit og sulod kini nga suspect nga gianggaan lang og baro 58 anyos ni nga nagbitbit og sundang og kusilyo ug way mga daghang mga pangutana gitigbas kini nga biktima sa daghang higayon minuwa nakaangkon kani og grabing mga samad sa iya nga suwang liog o og iya usab nga apeng mayno nang gidali siya og rescue sa tuwang Bisaro sa lungsod sa Bilar o gidagan diha sa may Congressman Simeon na Toribio Memorial Hospital. Apan tungod kay grabe ang iyahang naangkon ng mga samad, may nunda sinanali nga kamatayon. Eksklusibo nga pamuginabi sa to ang angkorman na si Aaron Payahay sa Tagbran by Night ang ato usab nga hipi diha sa lungsod sa Bilar nga si Police Captain Carpedinan Mamon.
4: Sir, tinuod to sir na ay incidente diri sa amuang area about sa isa ka pagpanigbas kunya ang katong suspect po is naghikog po siya after sa maong insidente sir. Patay ang biktima dead on arrival sa hospital sa May Carmen.
5: Okay.
4: O niya, patay po ang maong suspect.
5: Okay. O siya may relasyon aning biktima o suspect siya?
4: Base sa initial na mga information o sa among mga nakalap na info dito sa area sir is amo panginatanaw ang posibilidad kay patay po sa mga silingan nila is na kunay relationship ning duha.
5: Okay.
4: Biktima o ang suspect.
5: So,
4: pero dili gini sila kasado kay murag separated maning lalaki.
5: Okay.
4: Ang lalaki mo ay suspect.
5: Uh-huh.
4: Nya ang kanipong biktima is separated po.
5: Usa ra ni sila balay?
4: Dili sila isag balay mga mulagyo po do isa sila ka barangay pero ang ilang balay kay mo distansya po mga more or less isang pagka kilometros.
5: Nagitik ba sa lalaki ang babae? Dito nais nahitabo sa panimay sa babae?
4: Yes sir, dito nahitabo sa panimalay sa babae sa may sentrong bahin sa
5: Kansumbol.
4: Kansumbol, manya pagkahuman sa insidente ni uli ang lalaki sa iyahang
5: sa ilang balay.
4: Mm-hmm.
5: Dito siya gahikog?
4: Yes sir, kaya pag-abot sa responding unit sa Bilar PNP is nagsandig na siya sa pertahan. Onya abinamo abi na mo sa tropa na mo is nagkuandra na kaso nakita na mo nga nanay busy sa iyang liog mo among gi dali-dali og abri ang kuan ang pertahan para og masalbar pang suspekto kasi sa kuan sa tropa is bugnaw na pag kuan nila nya gi try pa nila gi revive pero kuan na gid sir
3: lang sa lungsod sa Bilar kanselerto sa Gutierrez ang print mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita
2: DYRD.
0: Alas 6:24 na para inta sa itong mga balita. Sa rehiyon, usa ka 73 anyos nga American scientist ang gipatay sa mga nanglungkab sa iyang panimay dito ni nahitabo sa Negros. Atong paminawon ang dugang detalye sa GMA News.
6: Patay ang isang American scientist sa Negros Oriental na may malaking ambag sa pangangalaga ng Verde Island Passage matapos siyang pagbabarilin sa kanyang tirahan sa Negros Oriental. Bumuo na po ng Special Investigation Task Group ang PNP at meron na rin daw person of interest sa krimen. At nakatutok si June Veneracion.
7: Duguan at may tama ng bala sa ulo ang 73-anyos na American national nang datna ng mga pulis sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Sa investigasyon, nanunood ng TV ang biktima nang pwersahang pumasok ang tatlong lalaki na nakabonet bandang alas 11 ng gabi noong July 12. Agad binaril ng isa sa mga suspect ang American national. Ang pinay na live-in partner naman ng biktima, itinali at ginahasa umano.
8: This is the subject for investigation. So there is an alleged that the live-in partner was raped.
7: Bago umalis, pinagdakawan pa ang mga biktima.
9: May mga kinuha po silang mga gamit doon, a laptop, some cash, and isang backpack na containing some IDs, yun lang po. Then umalis na yung mga salarin.
7: Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP. Sa ngayon, meron ng person of interest sa mga investigador pero hindi pa masabi ng PNP kung kasama ba ito sa tatlong suspect na pumasok sa bahay ng mga biktima o siya mismo ang nagplano sa krimen. Sabi ng PNP, negosyante ang napatay na American national at 1975 pa nagpapabalik-balik sa Pilipinas. Kinilala ang biktima na si Kent Carpenter, isa sa mga gumawa ng pag-aaral na tumukoy sa Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mimaropa bilang Center of Marine Shore Fish Diversity sa buong mundo at nagsulong na pangalagaan ito. Ayon din sa pagpupugay ng maritime law expert na si Attorney Jay Batong Bakal, isa siya sa mga nagbigay testimonya sa mapanirang fishing activities ng China sa West Philippine Sea para ipanalo ang arbitral award laban sa China. Kaya dapat daw mapanagot sa batas ang mga may gawa ng krimen.
9: It could be connected dun sa kanyang trabaho, pwedeng sa personal life, pwedeng sa business if there's any. Yun po, titignan po natin lahat. Or it could be normal talagang robbery lang.
7: June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
0: Sa laing bahin, balita usab dito sa Mindanao, gitayog og 6.5 magnitude nga linog. Ang Balut Island Municipality sa Sarangani, Davao Occidental. Ang maong linog, adunay gikusgon sa nga 6.5, natala kini, alas 11:49. Kagabi eh, adlaw nga Martes, samtang na bati usab ang pagtayog intensity sa mga silingan ng mga probinsya o mga lugar. Sa lain nga bahin sa itong mga balita sa kauluhan, dili gihapon magpakita sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ano ang dugang detalye sa News 5?
10: Hindi pa rin umaharap ng personal si Vice President Sara Duterte sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Binweltahan naman ng bise ang kaso laban sa kanya na wala raw pasihan at ebidensya. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang iyan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, may impormasyon ba kung nasaan na ngayon si VP Sara?
11: Julius, umugo nga ang usap-usapan na darating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte para sa ikalimang araw ng kanyang impeachment trial. Yan ay lalong at nakatakdang sumalang sa impeachment sa Senate witness stand ang Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zulaika Lopez. Ayon sa isa sa mga legal counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, nandito lang sa Maynila ang bise pero hindi pa sigurado kung makadadaan siya sa impeachment trial ngayong araw. May mga meeting daw kasi na dadaluhan si VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
12: Wala pa eh kasi hindi nga niya masabi kung anong oras siya o kumakahabol siya. Basically, tinanong ko siya kung makakapunta siya today. Ang sabi lang niya sa akin, unsure because I have meetings but tingnan natin kung makahabot.
11: Samantala, naglabas naman ng pahayag si VP Sara kanina bago magsimula ang paglilitis. Muli niyang binatikos ang kaso laban sa kanya na aniyay wala namang ebidensya. Paulit-ulit lang daw ang sinasabi tungkol sa umunoy pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Inimbento rin daw ang naratibo tungkol sa umunoy assassin. Dagdag ng bise, sinisira nito ang integridad ng public institutions at sinasayang ang pera ng taong bayan. Gait ni VP Sara, mapagkakatiwala ang ebidensya ang dapat nabasihan ng impeachment at hindi sa mga espekulasyon at gawagawang alegasyon. Pumalig naman ang House Prosecutors sa pahayag ni VP Sara. Tanong ng spokesperson ng prosekusyon na si Congresswoman Renico, pareho ba sila ng pinapanood na impeachment trial?
13: Pakiramdam natin, hindi lang tayo ghosted, pero gaslit din. Dahil all of us, the whole nation, watched the video. We all watched the evidence. Nakita natin, binitawan ni VP Sara yung mga salita na yon. At simple lang po yung pinag-uusapan natin. Yung mga salita na yon, threats sila. And is it enough to continue her hold on to power?
11: Julius, kahapon naman ay bumisita si Vice President Sara Duterte sa Santa Ana Church sa Davao City sa kasagsagan ng ika-apat na araw ng kanyang impeachment trial. Hanggang ngayon, Julius, ay hindi pa rin malinaw kung kailan siya haharap o kung haharap man si VP Sara ngayong araw sa kanyang paglilitis. Julius.
10: Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.
0: Alas 6:31 na, para ito sa mga balita sa gawas, Saudi government giatake ang Sana'a Airport sa Yemen. Samtang Aba International Airport gibawsan usab. Dugang detalye sa UNTV.
14: Inatake ng mga rebelding Houthi ang Yemen, ang Abha International Airport sa Saudi Arabia. Kinumpirma ito ng Yemen Armed Forces at sinabing umatake sila bilang ganti sa pambobomba ng Saudi Arabia sa Sana'a International Airport nitong Lunes oras sa Yemen.
15: Israran min al-adu al-Saudi ala muwasalati hisarihi al-ja'iri ala al-sha'b al-yemeni wa fi tamam as-sa'ati al-wahida wa 54 daqiqa.
14: Ang Houthi rebels ay suportado ng Yemen Armed Forces. Batay sa ulat, inatake ng Saudi ang paliparan upang hindi makalapag ang eroplanong nagmula sa Iran. Lulan ng nasabing eroplano ang ilang delegasyon ng Yemen sa state funeral kay Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kasama ang ilang pasyente at medical supplies. Nagawa naman ng pilotong mailihis ang eroplano at makalapag sa pantalan ng Hudaydah. Ang kauna-unahang pagtatangka at pagpasok ng Iran sa nakalipas na 10 taong airspace blockade ng Saudi sa Yemen. Kinukundina ng grupong Houthi ang anilay brutal na agresyon ng Saudi government na natitiyak nilang suportado ng Amerika at Israel.
15: Min dhuhri yawmina hadha al-ithnayn, qama al-aduw as-saudi bil-udwan as-safir 'abri tayaranihi al-harbiyya 'ala matar Sana'a ad-dawli.
14: Nagbabala ang Yemeni Armed Forces na aatakihin din ito ang mga eroplanong dadaan sa Saudi airspace hanggat hindi nito inaalis ang airspace blockade sa Sana'a Airport. Nauna lang inatake ng Yemen ang King Fahad Airport at ilang oil depot ng Saudi Arabia. Nagpasalamat ang grupo sa Iran sa pagtulong sa kanila sa paglunsad ng pag-atake. Ang Sana'a Airport ang tanging paliparan na access ng Iran at Yemen sa isa't isa. Ang Sana'a at ang hilagang bahagi ng Yemen ay baluwarte ng Houthi militia na suportado ng Iran, habang ang Aden at timugang bahagi ng bansa ay sakop naman ng internationally recognized na Republika ng Yemen na suportado naman ng Saudi Arabia. Kasunod ng pangyayari, inianunsyo ni Yemeni President Rashid al-Alimi ang pagbabawal sa anumang Iranian aircraft na pumasok sa Yemen na tahasang pagtaliwas sa Houthi-backed armed forces. Ayon sa Yemeni leader, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang mapalaya sa Houthi militia at magkaroon muli ng commercial flight sa Sana'a Airport para sa kapakinabangan ng mga sibilyan. Ipinag-utos rin ito sa Yemen Republic Security Council na siguruhing mapipigilan ng Iran na maudyukan ang mga Yemeni nationals na sumama sa gera sa rehiyon. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
2: Time Check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Time Check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Power.
6: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Ano yung headlines sa itong mga balita? Dinis atong dapit giaprobahan na sa ang ordinansa nga mahimong permanente ang 15 pesos nga plitihan sa tricycle sa siyudad sa Tagbilaran. Samtang himuon karong buntag ang public consultation sa petisyon sa mga mamumuo alang sa usbaw sa suhulan sa Central Visayas. Nagpasidaan si Board Member DJ Balite batok sa illegal nga pagpamaligyag condominium units sa Bohol. Bureau of Fire Protection Bohol mohimo og sub-sub nga inspeksyon sa mga pampboat human nasunog ang usa ka motorbangka sa Panglaw nga way dalang fire extinguisher. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati unya sa alas 7.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet og healthy lifestyle. 5 pesos og 50 centavos SRP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy og sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: May pabaminaw sa nang gatanaw sa YouTube sa DYRD. Palihug og like and share sa atong YouTube channel, Radyo Na TV pa. Samtang atong timbayon usab ang mga nag-view usab sa Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook Doors Kaluyong diha sa Corilla. Chofi Lubise, may pagpaminaw ni Irma Siega. Good morning usab ni Pedrito Porol, mayong buntag ni Juanitz Narisma diha sa Kabayugan Kalapi. Juni Vlang diha sa good morning usab nila ni Arnie Liray Budyungan, watching from Lubok, no? Onya shout out ni nagserbisyo simbahan Roy Bogo, Flor Sapong, Alculiamat, Gabriel de Lusa, Tata Sibalyos, Bilano Lito, Sumbilon, Jerome Sapong, Willie Pikit, Polding Garzon, especially ni Padre Jingboy Sako, bato ni Juni Vlog. Gima Ramiso, good morning niya sa Tinibgan, Maribohok, Mercedes Matalienes sa Australia. Abrio Galio Barbarona diya sa Kabayugan Kalapi. Ato pong tibiyaon ng mga silingan diya sa New Lourdes Cortez. Good morning og sa tanang taga lungsod sa Cortez. May buntag ninyong tanan diha. Romulo Solihon Kunkun, good morning from Island Garden City of Samal, Davao del Norte. May buntag.
4: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na sa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oh, di happy na kadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Miozep C Plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Miozep C Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Arco Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Arco Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligayan ang high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Arco Capsule, napamatud ang epektibo, gikan ni Ad- Ito ang tudkaroon.
8: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.

0: Oras alas 6:43.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
0: Parentas sa mga balita, mga higala, aritas mga balita gikan sa Tagbilaran City Hall, pinaagi ni Kai Casinillo.
3: Ilunsad sa City Government of Tagbilaran ang pinakaunang Youth Business Ideation Convergence 2026. Kini usa ka programa nga nagtumong sa pagdasig sa kabataan sa pagpalambo sa ilang mga ideya sa negosyo ug pag-andam kanila nga mahimong mga negosyante sa umaabot.

0: Bulot, sa Dela Ridge Chocolate House, Attorney Winona Marie Bacquial Plaza, sa Price Gas, ug Tony's by Casa Ray Francis, John Allison Uy sa Tavik, ug Jody Ann Cacho sa Ikaw Bahala Restaurant. Ang ilang mga sugilanon ug tambag na himong inspirasyon sa mga estudyante ug mga youth leaders nga mitambong sa maong kalihukan. Pinaagi sa maong programa, gipakita sa City Government of Tagbilaran ang ligon nga suporta sa kalambuan sa mga kabataang Tagbilaranon. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay ka Sinilio Bayokot, ang friend mo forever.
1: D-Y-R-D. Oras alas 6:46.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: Prenda maigala sa itong mga balita. 1.1 milyones pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit gikan sa usa ka welder na nadakpan nato sa bypass operation sa PDEA. Dugang detalye sa report si Earn Pahayahay.
4: Nasikop sa bypass operation pinagi sa Philippine Drug Enforcement Agency Bohol, inabagan sa Tagbilaran City Police o sa Bohol Maritime Police ang usa ka 27 anyos nga lalaki atol sa bypass operation sa Purok Otso sa Barangay Bohol ning siyudad alas 6:12 kagabi. Ang nadakpan giilanga si Jefferson Abila Binaraw, ulitaw welder og lumulupyo sa Barangay Bohol ning Dakbayan sa Tagbilaran. Sumala sa PDEA na kumpiskar gikan sa suspitsado ang gibadabana ng 163 gramos nga gituho ang shabu nga adunay standard value ngadto sa 1,108,400 pesos. Lakip nini ang usa ka hit cell sa Shea nga adunay gibadabana ng 5 gramos nga mao'y subject sa bypass operation og upat ka hit cell plastic packs nga adunay kinatibuk ang gibadabana ng 158 gramos. Na recover usab sa operasyon ang usa ka itom nga slingbag bypass money nga adunay tinuod nga 1,000 piso bill, gibutang sa ibabaw sa budol money, usa ka itom nga pouch, usa ka cellphone, usa ka plastic nga pakete nga gigamit isip sudlanan og usa ka Mio Sporting nga motorsiklo nga gisakyan sa suspek atol sa transaksyon. Ang operasyon gipanguluhan sa PDEA Bohol Provincial Office sa pagpanguha ni Agent Maria Chuna Igam ubos sa supervision ni Provincial Director PDEA Chief Jordan Lunesa uban sa suporta sa Tagbilaran City Police sa pagpanguha ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy o ni Bohol Maritime Police Chief Police Captain Bonifacio Tanyula Jr. Ang suspitsado karon nagatubang nas kasong paglapas sa Section 5 og Section 11 Artikulo 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa PDEA, kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Good morning og mga pa-shoutout ni Betty Matiga Humawid, ni Joselia Malanog, nagpaminaw sa Kanangkaan Korilya, ni Wilma Daldi Tagik diya sa Valencia, ni Gregorio Tinaha sa Capitol Valley, ni Boss Ayan diya sa Basak Taluto, og Lito Maghinay sa Purok 5, Barangay Kugun, Tagbilaran City. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, nasakpit ang gapin 27,000 pesos nga illegal nga droga sa tol sa bypass operation dito sa Barangay Lubugon, Duwero. Dungan detalye, the Barker Cell Remolador.
5: Sa lungsod sa Duwero, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Duwero ang usa ka 20 anyos nga suspect atol sa gipaygayon ini nga bypass operation na itabo dito sa Purok 2 sa barangay

0: ay lumugon sa lungsod sa Duero Martes sa kadlawon, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Gibutyag nga positibong napalitan og usa ka putos sa gituohang Cebu, kantidad sa 500 pesos kinimang suspek. Base sa taho sa kapulisan, gibana-bana nga motimbang ngadto sa 4.1 grams, kantidad kapin sa 27,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayo niini nga anti-illegal drug operations. Kasamtangan ang nakaroon sa kustodiya sa kapulisan sa Duero, kining mga nadakpang suspek sa kalapasan sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165, kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Sa lain nga bahin sa itong mga balita, ulitaw na sikop nga nagbaligya o illegal nga droga sa Barangay Nueva Esperanza, Bien Unido. Sa dugang detalye, Masculado, Winnie Reyes.
2: Gidakop ang usa ka batanong lalaki human maaktuhi nga nagbaligya sa ginadiling droga atol sa bypass operation sa Purok Sais, Barangay Nueva Esperanza, lungsod sa Bien Unido. Ang suspetsado nga nailhang alias Bukbuk, 20 anyos ulita, walay trabaho, street level individual ug nagpuyo sa Barangay Kasate, lungsod sa Ubay. Nakuhang ebidensya ang gituhang Cebu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 2.16 gramos ug may standard drug price nga 14,688 pesos kapin kun kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Carlo Cañete, Barangay Kagawad Ruel Butal ug sakop sa local media. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Bien Unido Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Captain Margarito Kanukalan ng Kaguko Jr. ang OIC Cebu Police mao mipahigayon sa maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device. Tukmang sumbong ang giandam nga isang sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa PNP Lakwas Jail. Gikan sa Bien Unido Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: May buntag ni Jun Socorro diha sa Calceta, Pilinaria, Duria, Lumbod, Adlaon ni Nacho Romaliv. Good morning Luciano Mikayabas o Ryan Palak diha sa Kutkutan, Valencia. Sa laing abahin, laing street level individual nga personalidad sa illegal nga droga na sikop sa gipagayon nga bypass operation sa lungsod sa Lubok. Dugan Italia sa report o report RoboCop Willie Maestrado.
3: Street level individual nga personalidad sa illegal nga drugas ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit kagini ng Sayo sa Buntag. Ang gikatahapan na ilahan nga usa ka General Pakatang, 27 anyos minyo, way trabaho ug lumad gani nga molupyo sa Purok DC sa Barangay Gutuson sa lungsod sa Lubok. Kagani ng Sayo sa Buntag ang kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Gutuson. Nasunda nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gihong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Belrico Dupagan, gihimo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Susan Digamon o Barangay Kagawad Cyril Pukita sa Barangay Gutuson o sakop sa media. Usa ka police officer bayer may palit niini usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 500 kapesos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon niini, laing usa ka putos nga ang nakuha nga gibanabanang kaning motimbang tanan ngadto sa 3.84 ka gramo ug anaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 26,112 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot ug illegal nga pagupot sa ginadili nga druga sang giandam karon sa kapulisan sa Lubok Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si General Pakatang. Gikan sa lungsod sa Lubok, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. May pagpaminaw sa ni Brad Pitt Monte Alto, ni Carla Miho di sa Payahan Bagleon, ni Marilo Gamayon Paleri, ni Lito Maghinay, Olin Salboner, Buboy Inking, good morning ni Dudong Jetro Manilios Ridulia. Sa laing bahin sa itong mga balita, nagpadayon karon ang pagbaligya og mga barato nga mga produkto sa mga mag-uuma sa Bohol pinagi sa Sandugo Agri Fair diha sa Plaza Rizal ning siyudad sa Tagbilaran. Sa dugang detalye sa balita, HNU intern gikan ni Catherine Grace Dahirok.
4: Nagtigom sa Plaza Jose P. Rizal sa Tagbilaran City ang mga produsyor sa agrikultura kikan sa nakalain-laing lungsod sa Bohol alang sa Sandugo Agri Fair nga nagsugod niya atong Hulyo 13, 2026. Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa Sandugo Festival ug nagpasundayag sa nakalain-laing organiko ug lokal nga produkto sama sa preskong prutas ug utanon, processed food products ug uban pang produktong agrikultural gikan sa nakalain-laing lungsod sa probinsya. Sumala kang Russell Purisima, usa ka produsyor gikan sa Ubay, dako ang tabang sa Sandugo Agri Fair sa pagpalapad sa merkado sa mga lokal nga produkto.
5: Mabahanti naman ko sa farm. Inya, may bandagin na display kag invite man niya sa LGO na mag-participate mo.
4: Samtang si Saturnina Nogles, usa ka produsyor gikan sa lungsod sa Trinidad, miingon nga ang maong kalihukan nakatabang sa pagpaila sa ilang mga produkto ug sa pagdani ug mas daghang mapalit. Gilauman nga pinaagi sa maong kalihukan, mas daghang buhulano ug mga bisita ang musuporta sa lokal nga agrikultura o sa kalidad nga mga produktong gihimo sa nakalain-laing lungsod sa probinsya. Ikan sa Plaza Rizal, kini si Catherine Grace Dahirok, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Inyo na bati ang ganitibok ang detalye sa Round Bohol Balita.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita.
7: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
8: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
9: DYRD. Operation Tabang.
1: Arita sa mga bisita, Operation Tabang. Good morning.
10: Good morning, sir.
1: Isa ni Palihog.
10: Si Jonah Marie Limas, sir.
1: Pasyente.
10: Si Regine Limas.
1: Naun sa mani?
10: Na nakaroon, sir, diri sa provincial hospital na admit kay ang bata siyang tiya namatay. Duha na kasimana, wala pa nakagawa, sir.
1: Duha na kasimana, wa pa gihapon. Unsa man ni, wa pa di operahi.
10: Wala pa, sir. Observahan pa siya kay nagsigi pa man siya og dugo.
1: Pero patay ng bata?
10: Oh, patay na, sir.
1: Pastilan. Sige, hangyoa nga itong mga naminaw. Hangyoa nga itong mga naminaw, Palihog. Hello? Nawa man. Arispikas. Hello, good morning.
10: Good morning, sir.
1: Kisa na, Palihog. Hello? Palihog, kusga tingog.
10: Good morning.
1: Good morning. Kisa ni?
10: Ilsa gisihan, sir.
1: Pasyente.
10: Ako.
1: Ah, ikaw. Mm, aun sa man ka?
10: Bleeding.
1: Bleeding. Okay, sige. Palihog sa pikas. Hello, good morning.
11: Hello, good morning.
1: Kinsa ni palihog?
11: Si Juliet.
1: Pasyente.
11: Abdul Malalo.
1: Mm. Okay, sige. Palihog sa imong katupad. Hello, good morning.
11: Wala na, sir.
1: Ah, wala na. Mm. Sige. Atong paminaw na itong mga donor sponsors sa itong Tabang portion.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation. Alturas Group of Companies. Florentius Caltech Station. Island City Mall. Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated. Bohol Shipping Lines Corporation. V. Butler, MM of Maribohok. O Jesus Loves You.
1: Good morning po usab sa itong mga nagpaminaw diha sa Negros Occidental o Negros Oriental. Pinagi sa pag-hook up sa Strong Radio 102.7 Bakong FM Stereo Transmitter. Salamat kayo. Golosino Madera Kim, watching Farm Buoy ni Ann Nangi Gutang diha sa Catalina Sagbayan, ni Herminiano Namok sa Teachers Village ni RG Padilla diha sa Habitat Buol. Daghan kay salamat sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Buwan natin oras, maigala sa itong tulumanon. Patrol Balita. Musunod na ang mga detalye sa balita sa alas 7. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alan Doidora, uban si Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, og ni Bumbulero. May buntag, keep safe, God bless us all.

0: Oras alas 7:02.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
3: Hatod sa main tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic in vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika na nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan. Nanimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha't bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit. Mao nga mupili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster! Monggi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na? New Alaksan Extra. Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain. New Alaksan Extra. Extra paspas. Extra galing.
10: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
11: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawat na nako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
10: Unsa man ang dibidindo mare?
11: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
10: Mao ba mare? Papila ko anabi?
11: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office naa sa Luway at bang sa merkado.
10: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
11: Pwede kay ka makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad silay ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
10: Mao ba mare? Kanindot good.
11: Nindot jud gayo pre ug naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
10: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
11: Sige pre, way sa payan.
12: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
0: Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TESDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page. Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
12: Good news! Sa MLUlier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong mga dapit, ya aprobahan na ang ordinansa nga magahimong permanenteng 15 pesos nga minimum fare sa mga tricycle nga nasdakbayan sa Tagbilaran. Kompleto ni Talia at maminaw siya lagad, Ray Tutas.
1: Giaprobahan na sa ikatulo o katabusang pagbasa sa Konsiyo sa Dakbayan sa Tagbilaran ang ordinansa sa 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle. Si Konsyal Yunedes Ede Borja, Chairman sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, ang nangamahan sa ordinansa nga giaprobahan atol sa regularization sa Sagudiang Panlungsod nga gibuluhan ni Vice Mayor Adam Relson Hala kagahapon adlaw.
2: Kaning plitihan sa Tagbilaran tuod pa ni sa panahon sa tung COVID, provisional gyud siya, no? Nga rate. So during COVID time nakinisin ni atol atong itabo atong crisis sa Middle East, nga tag the provisional rate nga tag 20 o ang mga succeeding ani nga tag 5 pesos. So kagahapon atong giduso ang ordinansa number 30-26 nga gihimo na gyud ato nga fix ang minimum rate nga to sa 15 o ang succeeding rate nga tag 3 pesos for the next kilometer.
1: Walay ni supak nga konsyal atol sa pagpasar sa ordinansa nga nagamindar sa paragraph A1 section 74 sa ordinance number C-189 series of 2005 o revising the traffic and transportation code sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa giaprobahang ordinansa, permanente na ang regular base fare nga 15 pesos sa unang kilometro sa general commuters, samtang 3 pesos ang matag musunod nga kilometro. Ang giaprobahang ordinansa mao nay mopuli sa kasamtangang gipatuman nga 20 pesos nga plitihan sa tricycle. Ipatuman usab ang 20% diskwento sa mga estudyante, senior citizens o persons with disabilities. Busa, 12 pesos lang ang ilang regular bus fare.
2: 12 sa ato mga senior o PWD estudyante o niya ang succeeding kilometer nila is 240 base kintani sa 20% nga discount niya itong ihatag nila.
1: Nila na itong kapin sa usaka oras ang debate sa mga magbabalaod sa syudad. Nga nitimbang-timbang sa sentimento sa mga driver o operator o sa mga sumasakay, nga gipadayag atol sa public hearing sa naging simana hangtod nga nahiusa o naaprobahan sa konsiyo ang 3 pesos nga matag musunod nga kilometro. Matod ni Konsyal Borja, ang baguhay lang nga dili maayong kahimtang sa ekonomiya sa nasod, labi na sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina o mga batagang palaliton, naka-apekto pag-ayo sa kita sa operasyon sa mga tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran, nga giisip nga pangunang tinubdan sa panginabuyan sa mga operator o driver nini. Dili pa mapatuman dayon ang bagong plitihan tungod kay kinanglan pa kini nga pirmahan sa mayor.
2: Katong iaprobal ang ordinansa sa Sagunyong Panglungsod, amo itong iduso sa buhatan sa atong mayor for her to affix her signature. Unya, upuli masainan to karong simanaha, karong Domingo ato to mapublikar sa atong mga pamantalaan.
1: Gikan sa Sagunyong Panglungsod, gini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gikatakda karong buntag ang public consultation sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Visayas sa Tagbilaran City Hall Atrium isip kabahin sa pagripaso sa kasamtangang minimum wage o sa mga musangput nga wage adjustment sa rehiyon. Magsugod ang konsultasyon alas 8 sa buntag o tambungan sa mga representante sa labor groups, mga employers sa pribadong sektor o uban pang stakeholders aron paminawon ang ilang mga baruganan o mga sugyot kabahin sa posibleng pagsaka sa suhulan. Lakip sa ipadayag sa maong konsultasyon ang petisyon sa mga grupo sa mamomoo sa Central Visayas nga nangayo og 700 pesos nga aumento sa adlaw-adlaw nga suhulan alang sa Class B nga mga lugar og 660 pesos alang sa Class A nga mga lugar. Matod sa mga leaders sa labor groups, dili na igo ang kasamtangang 540 pesos nga minimum wage sa rehiyon tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, pamasahe, krudo, bayranan sa serbisyo o kunuban pang batakang panginahanglan sa mga pamilya. Ipasabot usab nila nga ang mas taas nga suhulan dili lamang makapaayo sa kahimtang sa mga mamumuo kundili makatabang usab sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya, pinagi sa pagtaas sa purchasing power sa mga konsumidor. Samtang gilauman nga ipresentar usab sa mga employer ang ilang mga kabalaka, lakip ang epekto sa posibleng pagsaka sa suhulan sa operasyon sa mga negosyo, ilabi na sa mga micro, small o medium enterprises.
0: 21 minutos pasado alas 7, dire sa atong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view ka na to sa atong DYRD Breakfast News na sa YouTube. Si Julius Marangit, Doy, good morning. Johnny Delusa, also belated happy birthday ngadto ni Attorney Johnson Huntanosas kagahapon adlaw. Og Testa Bohol Director Floro Rinca. Daghang salamat sa kanunay pagsunod sa mga programa diri sa DYRD. Nagapasidaan si Board Member DJ Balite batok sa illegal nga pagpamaligya og condominium units nga sa atong lalawigan. Ang kompletong detalye gikan ni Alagad Alin Doydora.
4: Nanawagan si Provincial Board Member DJ Balite og hugot nga aksyon batok sa usa ka real estate developer nga gireklamo sa pagbaligya og pag-pre-sell og condominium units bisan wala pa kini makakuha og gikinhanglang license to sell. Sa iyang privilege speech sa sangguniang palalawigan sa regular nga sesyon kagahapon, ipasabot ni Balite nga ang maong binuhatan supak sa Presidential Decree number 957 og nagabutang sa mga buyer sa risgo nga mawagtangan sa ilang mga tinigom nga kwarta.
5: When a developer sells unit without a license to sell, it is not just a procedural lapse. It is a serious breach of trust. It puts buyers at risk of losing money, losing time, and losing the security that they rightfully expect when they decide to purchase housing in good faith. And when the same developer, upon failure to deliver or upon buyer's request for refunds, does not pay refunds, that is not simply a delay. That is a failure to comply with obligations owed to ordinary families.
4: Wa pa hinoon hinganli na Balite kung kinsa ang real estate developer nga matod pa gireklamo. Gihangyo niya ang may mga kalabutang ahensya nga susihon ang legalidad sa proyekto, imbestigahan ang posibleng mga paglapas o siguruhon nga mahatagan o refund ang mga apektadong buyer.
5: I call for accountability, firm, immediate, and transparent. I call on the concerned regulatory authorities to first verify compliance of the developer with requirements for pre-selling, including whether a license to sell was actually secured prior to solicitation and sale. Second, investigate violations and determine liability for any unlicensed selling activity and misrepresentation if applicable. Third, ensure that refund obligations are promptly settled for affected buyers with a clear timeline and documented proof of payment. And fourth, provide updates to the public on the status of cases, inspections, and any enforcement actions taken.
4: Giyawhag usab niya ang publiko nga sigurohong adunay license to sell ang usa ka proyekto sa di pa mopalit o magtipig sa tanang resibo o kontrata isip ebidensya kung aduna may reklamo. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninish Jewel. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Aida Longhas Almidilia nagtanaw. Ika sa Kanghangdon, Lungsod sa Luon. Unsab si Rogelio Tambis. Ansoy Kimido nagtanaw pod. Anita Torrigosa o si Albert Olmido. Patay ang usa ka lula humanggitigban sa iyang silingan nga lalaki nga giingong iyang karelasyon dito sa lungsod sa Bilar. Suspek naghikog patay human sa pagpanigbas. At ang paminawon ang report niya alaga June Gutierrez.
6: Patay nga nilangat sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital sa lungsod sa Carmen ang usa ka lula humanggitigbas sa iyara usab nga silingan dito sa lungsod sa Bilar. Ang biktima gipaira nga si Carmen Velasco, 63 anyos nga lumalgid nga barangay Consombol sa lungsod sa Bilar. Natuan sa ilang gapon sa mga size media sa sayo nga kabiyon nga kini nga biktima dito kini sulod sa ilang nga gipuy-an ug wa siya makabantay nga may kalit og sulod kini nga suspect nga gianggaan lang og baro, 58 anyos ni nga nagbitbit og sundang og kusilyo ug way mga daghang mga pungutana gitigbas kini nga biktima sa dagang higayon. Pinuwa nakaangkon kani og grabing mga samad sa iha nga suwang liog o ugya usab nga apeng mayno nga gidali siya og rescue sa tuwang Bisaro sa lungsod sa Bilar og gidagan biha sa may Congressman Simeon na Torrebio Memorial Hospital. Apan tungod kay grabe ang iyang naangkon nga mga samad, mayno da siya nanali nga kamatayon. Eksklusibo nga pamaginabi sa tuwang angkorman nga si Aaron Payahay sa Tagbilaran by Night ang ato usab nga hipi diha sa lungsod sa Bilar nga si Police Captain Ferdinand Mamon.
7: Sir, tinuto sir na ay incidente diri sa amuang area about sa isa ka pagpanigbas kunya ang katong suspect pod is naghikog po siya after sa maong insidente sir. Patay ang biktima dead on arrival sa hospital sa May Carmen.
6: Okay.
7: Kunya patay po ang maong suspect.
6: Okay. O sa may relasyon aning biktima o suspect siya?
7: Base sa initial na mga information o sa among mga nakalap na info dito sa area sir is amo pang ginatan-aw ang posibilidad kay patay po sa mga silingan nila is na kunay relationship ning duha
6: ang okay.
7: Biktima o ang suspect
6: so
7: pero dili gini sila kasado kay murag separated maning lalaki
6: okay.
7: Lalaki mo ay suspect
6: uh-huh.
7: Nya ang kanipong biktima is separated po.
6: Usa ra ni sila balay?
7: Dili sila isag balay mga mulagyo pod o isa sila ka barangay pero ang ilang balay kay mo distansya pod mga more or less isa pod ka kilometros.
6: Nga gitikba sa lalaki ang babae, dito nis na hitabo sa panimay sa babae.
7: Yes sir, dito na hitabo sa panimalay sa babae sa may sentrong bahin sa
6: Kansumbol.
7: Kansumbol manya pagkahuman sa insidente ni uli ang lalaki sa iyang
6: ilang balay unya dito siya gahikog.
7: Yes sir, kay pag-abot sa responding unit sa Bilar PNP is nagsandig na siya sa pertahan unya abinamo sa tropa namo is nagkuandra na kaso nakita namo nga nanay busy sa iyang liog mo among gi dali-dali og abre ang kuan ang bertahan para huwag masalbar pang suspect pero kasi sa kuhan sa tropa is bugnaw na pag nila niya try pa nila i-revive pero kuha na good sir
6: lang sa lungsod sa Bilar Kansalerto sa good series ang print mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita
0: DYRD 28 minutos pasado alas 7 3 ito nga DYRD Breakfast News. Good morning. Ito kaga Midwin Inting, si Noy Manuel Bailon, may buntag na mo diya, o si Joey Turco. Sa mga dunay Smart TV, i-like o i-follow ang DYRD, Kasaligan Radyo na, TV pa. Masayon na pagsubay sa mga kasaligan o pinakabagong balita direkta diha sa inyong mga telebisyon. Mohimo o sub-sub nga inspeksyon ng Bureau of Fire Protection buhol sa mga pump boat. Human, nasunog ang usa ka motor bangka des Panglao nga Waidang Fire Extinguisher. Atong paminaw si Zera Arcayana.
8: Muhimo og subsob nga inspeksyon ang Bureau of Fire Protection ang BFP sa Bohol sa mga pump boat aron pagtino kung misunod ba sa mga lagda sa kaluwasan sa kadagatan. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapong adlawa Hulyo 14 kang Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Raul Bustalino sa BFP Bohol iyang giingon nga gimanduan na niya ang Panglao Municipal Fire Station nga magpahigayon og subsob nga inspeksyon sa tanang komersyal og pribadong pump boat human nasunog ang usa ka motor bangka nga walay dalang fire extinguisher sakay ang mga langyong turista samtang naglawig paingon sa Balikasag Island sa Panglao niadtong nakalabayng semana. Nabantayan sa publiko labi na sa mga sumasakay nga daghang mga pump boat ug public utility vehicles o PUV ang walay dalang fire extinguisher nga nakahatag og kabalaka. Nakatakdang ilusad sa BFP Bohol ang bumbero kapanalig sa turismo diha sa Panglao isip pagpalapad sa ilang serbisyo diin adunay highly trained og medics BFP personnel ang ipakatap ang magpatrolya sa Alona area. Ubos sa Fire Code of the Philippines, RA 9514, ang mga pump boat o motor bangka kinahanglan magdala og Class B fire extinguisher nga giaprubahan sa Bureau of Fire Protection o BFP aron masumpo ang mga sunog gikan sa dali mo silaob nga likido og makina. Ang mga pump boat kinahanglan nga magdala og dili moubos sa usa ka 2-pound portable fire extinguisher. Ilabi na ang mga klase sama sa HFC-236FA. Gawas sa mga pump boat, required usab ang mga public utility vehicle o PUV sama sa bus o jeep nga magdala og fire extinguisher ingon man ang mga establisimento. Nagpasidaan si Bureau of Fire Protection o BFP Bohol Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Raul Bustalino, nga magatubang og kaso ang mga operator o driver sa mga public utility vehicles o PUVs o pump boat operator nga mulapas sa mando sa pagbutang o fire extinguisher. Matod sa Fire Code of the Philippines, ang pakyas magbutang o magtiner o gamit pagpatay sa sunog sama sa fire extinguisher adunay silot administratibo nga 50,000 pesos o pagpasira sa operasyon alang sa bugat nga kaso. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 32 minutos pasado alas 7 kining DYRD Breakfast News. Ito kinis maintingwa sa Island City Mall. Gisali!

0: Ko ang papel sa iyang banang nga si Scott Bird, usa ka sports o wellness coach, nga mao ay personal iyang trainer, o nagdubala sa iyang adlaw-adlaw nga conditioning, nutrition o competition preparation.
1: Kung unsa ang in o out gani sa kaning nga sport, like for example, you need to be like financially ready because it's not a cheap sport. And I'm just lucky that Scott is also supporting me in this sport. So, and then also, I think you need to have a good relationship with food. Like, a lot of people doesn't understand so much like the nutrition.
0: Dungan sa ilang pagpangandam sa international competition, nagpalambo usab ang magtiayon sa ilang sports o wellness program sa Dawis. Kabahin nini ang gigatak ng pag-abli sa ilang pasilidad sulod sa Kanhing Bohol Plaza Resort. Nga karon giusab o gihimong Rising Dragon School. Diin nga plano nilang mapalambo ang physical fitness, sports performance o holistic wellness sa komunidad. Si Dela Piña na himong inspirasyon sa daghang Filipina athletes human niya makabot ang IFBB Pro League Figure Pro Card niyatong Setyembre sa milabayng tuig. Usa ka rekong kalampusan nga nagtugot kaniya sa pag-apil sa professional nga mga kompetisyon sa international nga level. Iyang gipataas ang Manila sa Bohol o sa Pilipinas sa international nga entablado sa bodybuilding. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. D-Y-R-D.
2: Good morning ni Asterio Doy Sabas. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Ryan Palak nagtanaw. Mercedes Matalines nagtanaw live. Gikan sa Australia. Johnny Flag nagtanaw pud. Si Beatriz Pilongo nagtanaw. Gikan sa Abatan Maribohok Bohol. Fe Mongkada Malimot is watching. Samtang sa lingbahin, Sandugo Agri-Fair, padayon nga gidugok diha sa Plaza Rizal. Atong paminaw ng report ni Kathleen Grace Dahirok, HNU intern.
3: Nagtigom sa Plaza Jose P. Rizal sa Tagbilaran City ang mga produsyor sa agrikultura kikan sa nakalaing-laing lungsod sa Bohol alang sa Sandugo Agri-Fair nga nagsugod niya atong Hulyo 13, 2026. Ang maong kalihukan kabahin sa selebrasyon sa Sandugo Festival ug nagpasundayag sa nakalaing-laing organiko ug lokal nga produkto sama sa preskong prutas ug utanon, processed food products ug uban pang produktong agrikultural gikan sa nakalaing-laing lungsod sa probinsya. Sumala kang Russell Purisima, usa ka produsyor gikan sa Ubay, dako ang tabang sa Sandugo Agri-Fair sa pagpalapad sa merkado sa mga lokal nga produkto.
4: Mabahan din ko sa farm. Inya, need din to clean up this place. Kaya invite man niya sa LGO na mag-participate mo.
3: Samtang si Saturnina Nogles, usa ka produsyor gikan sa lungsod sa Trinidad, miingon nga ang maong kalihukan nakatabang sa pagpaila sa ilang mga produkto ug sa pagdani o mas daghang mapalit. Gilauman nga pinaagi sa maong kalihukan, mas daghang buhulano o mga bisita ang musuporta sa lokal nga agrikultura o sa kalidad ng mga produktong gihimo sa nakalaing-laing lungsod sa probinsya. Ikan sa Plaza Rizal, kini si Kating Grace Dehirok, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Apektado gihapon ang mga drivers sa public utility vehicles sa pagsakaw sa presyo sa petrolyo bisan hinay-hinay pagdagsa sa mga pasahero diha sa mga terminal. At paminaw si Jose Daniel Tista, HNU intern.
6: Padayon nga giatubang sa mga driver sa Dao Integrated Bus Terminal ang epekto sa taas nga presyo sa krudo bisan pa sa hinay-hinay nga pagdagsa sa mga pasahero sa terminal karong panahon na. Matod pa ni Nelbong Hanoy, usa ka driver sa UV Express, wala pa kayo ni daghan ang mga pasahero tungod kay wala pa magsugod ang tanang klase sa mga kolehiyo. Naa sa Lunes, Biyernes ug Sabado ang kasagaran nga daghang biyahero. Gipasabot usab niya nga nagpadayon ang ilang pagsunod sa schedule sa biyahe, diin mo biyahe gihapon ang ilang mga unit sa tagdang oras bisan dili pa kini mapuno. Apan giila sa driver nga pagsaka sa presyo sa krudo, may usa sa ilang pinakadakong hagit tungod kay misaka usab ang gasto sa maintenance o adlaw-adlaw nga operasyon.
7: Lunes o Guanra, Lunes o Biyernes o Sabado.
8: Lunes, Biyernes, Sabado, kanang

0: Oh. Mara na kusog-kusog nga dagan sa kuan. Pamasahero. Ko gyud. Mas lami mong inumrato kaysa mahal. Nangangang. May yung kag na wadi kay pikto. Dako kag ipikto. Sa kuan sa among kita. Mo ipikto jud sa among kita kay dako mong maintenance. Mas dako majud ang among expenses lagi. Kay sa kuan kay mahal magrudo.
1: Sa laing bahin, matod ni Jeremy Sumailo, usa ka estudyante nga tigsakayan sa pampublikong transportasyon sa terminal, bisan og daghan ng mga biyahero, dali ra gyapon ang pagsakay ug wala kini kausaban sa pasahe.
2: Maingon lang is kan most kan kanang medyo dagha, mas daghan karon kaysa before, right? Kan kanang tingklasina niya. Kan daghang mga kabahante o mga kan other nga ang mga regular nga tao nga nagsakayan diri. Mga experience kay dali ra mo ako sakay, dili ko makahulat og oras. Kwan siguro mga 5 to 10 minutes ra ko magbuhat.
1: Bisan pa sa nagkataas nga gasto sa operasyon, nagpadayon ang mga drivers ug personnel sa terminal sa paghatag og hapsay nga serbisyo ug komportable ang biyahe sa mga pasahero. Gikan sa Dao Integrated Bus Terminal sa siyudad sa Tabilaran, kini si Jose Daniel Tista. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
3: 8 minutos, sa pa mag alas 8. Gilusan sa City Government of Tabilaran ang pinakaunang Youth Business Ideation Convergence 2026. Kini usa ka programa nga nagatumong sa pagadasig sa kabataan sa pagpalambo sa ilaha mga ideya sa negosyo niya pag-andam usab kanila nga mahimong mga negosyante sa umabot. Amo nga kalihukan gipasiugdahan kini sa City Youth Development Office, City Economic Development and Investment Promotion Office o SK Federation of Tagbilaran isip kabahin sa selebrasyon sa ika-60 charter anniversary sa atong dakbayan. Matod ni Mayor Jane, angay hatagan ang mga kabataan og mga oportunidad niya magkat-on, magkapalambo sab sila sa ilang ideya o mahimong mga negosyante sa aron sa magkatampo kini sa kalambuan sa itong dakbayan. Nagpasalamat si Mayor Jane sa mga batanong negosyante sa dakbayan nga mipaambit usab sa ilang kahibaw o kasinatian sama na lang ni Dela Rich Pulot sa Dela Rich Chocolate House, Attorney Winona Marie Bacquial Plaza sa Price Gas o Tony's by Casa Ray Francis. John Allison Uy sa Tavik o Judy Ann Cacho sa Ikaw Bahala Resto. Ang ilahang mga sugilanon o tambag, nahimo kining inspirasyon sa mga estudyante o mga youth leaders na may tambong sa maong kalihukan. Pinagi usab sa maong programa sa City Government ng Tagbilaran ang ligon nga suporta sa kalambuan sa mga kabataang Tagbilaranon.
4: Good morning ni Romualda Garsuta de sa Maribohong, Kakay Alminye o Kiking Alminye. Good morning usab ni City Jess Buslo na Minaw sa John Dave Agri-Food Supply sa Empara Street, Tagbilaran. Lydia Batuon, Ramonito Batuon na Minaw Pugaron de sa Ramson Tire Supply. Dr. Nulad Inting Pumatong, Boy Ray Pamaong o Yan Pamaong. Sa balitang regional, Amerikanong marine biologist nga nakatabang udako sa Pilipinas nga mabutang isip Center of Global Marine Biodiversity ang gipusil patay susi ang Pinoy-anan dito sa Negros Oriental ni atong Domingo. Sumapa sa report ang biktima nga si Ken Carpenter, 73 anyos, usa ka professor sa Siliman University Institute of Environmental and Marine Sciences sa siyudad sa Dumaguete. Sumapa sa gipagawas nga pamahayag sa kapulisan dito sa Negros. Nga tulo kawa mailihing mga lalaki ang pugsanong ni Sud sa Pinoy-ana ni Carpenter dito sa Barangay Ajong Sibulan mga alas 11:30 sa gabi ni atong Domingo. Ang biktima og kaubang Pinoy nga 34 anyos gikatahong nagtan-aw og telebisyon anang tungura sa dihang nahitabo ang krimen.
3: Kahimtang sa panahon humaninit.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhat ng Pagasa.
2: Maayong buntag, ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga atong gibantayan nga nasa sulod sa par nga si Juicy, mihinay kini og nahimo nang usa ka low pressure area o nakagawas na usab kini sa Philippine Area of Responsibility. Sabtang karong mga panahon na, doon na tayo duha ka low pressure area nga padayon nga gibantayan nga naa sa gawas sa par. Una, kining mong si kanhi bagyo nga si Jose nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga si formerly nga si Jose, imanabana kini nga naa sa 1650 km east of southeastern Luzon. Una kini sa coordinate nga 15.5 degrees north 137.0 degrees east. Samtang kini mo nga low pressure area naanay na sa gawas sa par o wala na kini chance nga may mong mubalik pagbagyo pag-usab. Samtang kini mong low pressure area, wala kini na ipikto diri sa ato sa nasod. Samtang lain nga low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon sa may alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang naa kini na himutang sa 1165 km west northwest of extreme northern Luzon. O na kini sa coordinate na 23.4 degrees north 110.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area na ni sa gawas sa par or wala kini chance nang mahimong usa ka bagyo or wala sa kini epekto or direct effect din sa ato asa nasod. Samtang atong sistema nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw, padayon gyapon nga nakapikto kini gitawag natong southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa western section sa northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bayan sa nasod o gingon man usab din sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagpiyens pagmilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan o gidubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpropagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ng paingon nga to sa patang kasagpan, nga may mapustabi din tunapita sa may northern o western section sa northern o western section sa Luzon o samtang karagatan ni mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa buong bahin, mahinay o nga to na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan o paingon nga to sa habagatan, nga may mapustabi sa buong bahin sa nasod o ingon manusab din sa itong probinsya sa Bohol. Ug samtang karagatan, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5, 29 sa kabuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 6, 8 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagigikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Bonad Station, Yunado Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Iyan ang bati DYRD Breakfast News sa tukin sa Maing Tingwa sa Island City Mall. At ang indugang balita din his DYRD ang Radyos Katawhan. Daghang salamat o mayong buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD, alas 8:01.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa, Sisa.